tu radio wa fe de beyo abate de oku fofo agbede amo wi o to ba jora won la wa bi ni won ara won ile se radio ti wa awon eyan to dan to dalenu dalo ni pele ibaso wa po amejeje 92.9 awon la pe de kinu elede okun to ba gbo bo sausa la ba so ko ni sipa sipa yo awa la gba ni bi ka so didun lede igbo ogani wa ninu ijile ede bo fe bo se lede yo ba pombele nibi ka ma fe popo yo ninu ede popo lo fi jasu aju won abajo iriri lenu ise ohun imo ijile lo je to gbangba le sun oye be bond fm 92.9 ifeso wa po radio wa mejiji to jasu aju orisirisi eto agboko se lowo wa ni nbe ifeso wa po amele to moyan lori asiwaju ilede enu gbogbo ijele oro

0: ọba yemi osibado won ni odun dies won ba ri pe won ri ri wipe ori bere si fa won akila won wa je kila won omo wipe awon omo eleri dodo toro mo ti orange so ti yo ni osin ala ale to si to wa lo to pepe ni laboratory won nkan te mo wipe aye de pe do fa sababi olorun sa fun baba ni alaafia won opolopo nkan te pa nje ta ate so ni o ati gbugbe lori sirisi ni o won lo ti di aye do ba ni o fe ra banana plantate te fi ma dedoro abi ogeboje won ti fi cambard won ti fi ba gbugbo awon yi won ni o lewo ile se lati sek lo bi pe je da ko eyin baba loja ya loja atawo morede wa nigeria gbugbada isabiaun le wa nigeria te ba ro de lo sulu so de tribune bagos tempo erika laaro yi
1: nje jodun so re ninu we nation laaro to ninu koko numero ile ise bond fm 92 do na kimi na mo iroyin to ni se pelu ilera ara ibi ti awon jogbo akose mo se dokito ni oyinbo ti won ti so laaro to ni pe seri awon morilede naji won ro wa pe egbiyanju lati le daju pe se awon to ba wa se pe won ni penija opo ni e ma ma deye si won e ma ma bu won e ma ma fi ma soro si won ni dipo eleyi e wa ona te fi se iranlowo ofun won nitori pe ri ki opolo wa iko wa lalaafia won lo se pataki won ni to ba de wa lalaafia eyan lo mo mo se osugbon awon kankan lo sele awon ni gan fi so le ni pe ti won ni eto ipenija opolo yi won ni opo ogba inu ise wa won se won ri fi won o fe fe fi je mu le bi pe o oruko to ma n pe won bu won se ma fi n bu won ohun lo ma n fa iwewesi sinu okan won ma fa ni pagba mi den to ba ni ipenija kan yi to ma fi lo ebo ko lo salaye eberu pe ti n ba lo won mo pe ko bayi lo n se mi ohun lo ko lo to ba ti wa lo to ba so pe bayi bayi ni ko se yo ma rira pe abo ohun ohun ti lamodi won lo ti o won se pa lamodi won ni se ri ki eyan ni ipenija epo opolo ko ti pe opolo opo epele epele ohun lo wa fun nitori dori de yi omo nigeria en to ba ti ni ipenija ti opolo e ma deye si won oruko ti ko ye e si ma tawonu be ni pe won ko je kankan ninu ilu en to je dokita ni bi eto kan to won se igakale lo ti se eto ni daleko nipa bi a se pa pa to peye fun opolo wa dokita oluwa fun mi layo ilori ohun na pe ilu yin bo lo fi di so le se o ibe lo ti nko se oju wa si orile nigeria pe se re eto kito oju opolo wa o se pataki ke si ma deye won to ba ni arun opolo tori pe ki se death warrant death certificate ni je yi e ma nigeria je aro yin ema ku won loruko e ma ta won nu e ku won mura ke si ran ise ran lowo ele tun won ko ba to ni alaafia to po inu mero indination won se laye laaro to ni
0: o ke so leti bo laaro e laarin gbogbo we royin ka tu koja lo si ijagun le wa je ata mo si ile ise ologo won na ri se laari kari ka baba re ka bo se lo ni oro tan ni o da leyin la pe jajagun le wa je won lo gbiyanju bi pe arin gborowo won ni lenu ko pe ku pe ta ba ti ni ape awon lati ojo kewa osu kewa odun 2020 si ta wa lo ti enu anako ni ten ni ya oricho won ni lowo lo bayi wi pe computer ti mu bale on lo bi 36 o pe awon omo ri naija ta do le mi won laarin ose kan gba ko lo bi a daughter won ni boju ba ko do ra ma do so e to je oga agba to won ti idabobo ati to ro mo ti abala ti royin major general mile onoja lo pe akesi lanu ode oni lododo alona bi ta lagba meji ba ti pare lori afalakodo ni olaja bi pa won awon isi o koku atan bandi ti atawon panijaye lagbe ti won pe ni ku bakan ni ni ipinle ebono bi pe fun ti kan tabi ekeji won la ba si tun gbagbe on lo bi awon agbara ro ogun to je pe han dole mi won ni ipinle imo wi pe eto wa je oga fun awon isi o kokun iswa wi pe mo bale ni ipinle ondo won ni omorede wa nigeria eja fo so po ta ba ti ri nkan bo so ka si so wi pe nkan ba je pe on sele pe awon isi oko a pada gbagbe won laarin ose kan gbako ile se ologo le wa nigeria awon isi oko ku 40 lo je pe won mo bale awon adota omo yan omorede wa nigeria kan lo je pe do le mi won e ku se o sunday tribune je na ka laaro yi
1: koko nu were in le se bond fm 92.9 that is nothing test wa ju nu were in the nation to jade laaro toni olohun se won adupe o awon egbe ose won osise ifa ile eko giga university yen asu academic staff union of university ni won ti se pe ijonse lodi ile ti won se ni ipinle eko to lo lowo lowo kuno e bayi o ni gbogbo awon ile eko giga university to wa ni ipinle eko ti ijonse lodi na ti bere won ni ile eko giga lagos state university lasu lagos education laswe Lagos State University of Science and Technology last time you want to pay want to fellow ko o le fori ko so do wi pe awon ti gbegi ijon selede ohun yen ti pe iyan selede ohun ma ka se le ojo jimo yi ohun na ni won so ile won ile yi ko se latari wi pe ijoba to gba won atawon ajo awon won ti jojo ko ni tabili ko won ti jojo wi pe won bere fun ohun lawon na o se wa pa igbese aye irorun fun awon oluko to wa ni ile awon ile eko fasiti yi ati pe eto eko ati owo ti won ki won le pe won ma san won ni ile yo ti agreement e ni de yi pe atawon

0: wọn ni agba ki wa lo ja kore omo tutu owo ti wo agbada agbo si ka ni e won ni oye la agba wa nwo omode bank agba lo ma wo bi to ja pe ma wo si ojise oluwa kan ni fule ijosin evangelical spiritual church primate elija ayode oni lododo ojise olorun na won o sugbon rede wa nigeria jo ni ndo si ma pe ra wa si akesi pe ko si ba da so nu oselu kura re wa na ni o oni dj fun pare ni egbe oselu ndc peter obi ati en to ma je ipe won na ta to mu rabi ku apaso olofe da bi agbo meji to pe mo ninu koto kan na ni o oni sori rabi ku apaso nti e won ni kan no je pon ni o ipe peter obi ipe ko ma fura o won je won ti ta sita o ije de be oduro oni gbogbo to lo sito lo to lo si lori dj fun ipo kan tabi ekeji ninu to mo ti ku are ati gba keji are oni ah parameter yedale ni on kan se kilo ni o fun peter obi lati ma fura lori rabi ku apaso sekile je oyanyan ekunrere ro on benu we lagos temple erika
1: you know where royin the nation tell you what laaro ikin to mu iwe temple lagos temple nibe na ni won ti yin ajo kan to wa labe to won je alatileyin fun are bola metinu won ti so laaro to ni pe se ri lori de nigeria lori de jeriwa fun go gbara ilu ni ati omo lule igbe yi ni de yi ka won ekun kan abi eka kan ko ma so pe eh o awon la won ni isakoso ri oni o ti oko ye ko ri be isakoso orilede nipa fe isakoso fe sijoba yo ma lo kire orilede yin ti a kun go si gbogbo ekun ajo lo so pe ni di cyber and doj ti won so la ro to ni pe awon kan to won so kire pe awon o ti kokon lo ni isakoso ekun isakoso ma lo ka kire ni je igbogbo le ti won lori aya lori jara aji ti won gbe kire pe awon egbe kan won na kan lo ma se takan ni ko ri gbe be won ni se re are to bo lo eto idibo ta kan to bo yin won nun to ma fi die mule de ma fuju on gbagbagbagba kan ni pe egbe oselu to je pe o se daada ise ti won ti se kale o no mi ati pe ni kese kuku papa bawo lo ti se daada se nbe e olohun ko won o edibo won mu pvc won bayi kan fi lo teka pe edi bayi fe edibo fun honorable comrade abdulakim adegoke alawuje salaye le ninu ase jade kan eleyi to tare sita pe eto edibo 2027 to n bo lo na gbaradi fun sugbon kan won kan ma ni lokan pe ekun kan ni o ti o nte ti daada silu ijo ko duwa daada silu ta won susi fe ito ko to esi waju edibo fun ni di eyin eyin eyan ego pvc yin eyin te ni ebu dani eyin te ti demo pe inec du ti gbe jade bayi pe ke wa ma gba emu dani eyin te mo ko le se te ti je pe won ti se tele la abi la ka won lawujo awon na ni ke te fun ko le je pe ito iso ti iso nigeria yo tun ma lo daada ni gbogbo e ka kankan to nilo to ni se pelu ede itori pe to ba ti nlo si toke to nlo soke orilede yo ma fakoyo laarin awon e lagba nla aye to je pe omo orilede yi papa awon na yo ma ri ka mu kinu won si ma ri pe awon na gbe igbesi aye ro ninu ru so kawon kan ma so pe e kun kini kan e lo ma ma se asakoso iyan won lo dodi be gbedo nibe o si ri be papa ninu ve royin the nation won ti so laaro tun
0: kan na le so bare fe na lo je contest waju ninu ve royin lagos temple abala to selu na imiran to wa o je ajo pe ogbon tari egbe oselu pi alabrela to tun fe dije fun ipo gomina ni ipele eko na pdp dokita adetokobo pese lo pe akesi o amorede wa nigeria owo yin lo ku si o oni ta ba ni ka ma wo ni es o ni asi ori aso tibola me tinubu o lo wa lowo amorede wa ni o sugbon roku to se do adu ke ko se ko oni ka gbogbo bo se ri o ewe n toro mo ti idabobo o n toro mo si awon gbogbo oja ati be lo arakunrin toka si o pe amorede wa nigeria o se lori ede Nigeria o wa lowo gbogbo wa bo boju se ke ta ba ko yin si ke ta ba ko enikan ke to ro kan pa lori gbogbo 27 ke bi dokita adetokunbo to je ogbon tanu egbe oselu pdp ni be ba si tun gbagbe lohun fi gba kan je awon omo egbe toro mo ti polongo pdp ni odun 2023 ko no to so ko fe dije fun gbogbo na ni ipinle egbe pdp oju iwe kini iwe ro lagos temple e na ta
1: mi emi na ro nu e lo mo ro ere lo gba nu iwe ro in lagos temple to jade laaro to ni kemi na fe nu si tori pe osara ni to je se njade iroyin si po nbe ibi ti en to je agbalagba so mo pe agbalo ni abi oje tole nkan pe agbon ki wa lomo tutu ko wo awon to je agbagba ni ipinle eko orilede nigeria si won ti fun tedon itan orilede yi iyo ikan lara won na ni oloye Bolaji Davis ti wa kogo gbogbo yan mo si Gabovis ni won ti so laaro to ni pe seri agbala won o oju awon si ti ri to lorisi won igba kan ta won je oga fun awon te ku won ya aworan ni ile igbo ta befe nti yen chief cameraman nibe won lati bi odun 1969 ta won se ise kan ta won pe ni no road no out ni pe o so na ko sile o ni wo won o wo mo won ti pada pe gbo ise akitiyan ti are bola metinubu nse lasiko ta wa yi o we won ti ise na ta won ti se lati odun 1969 pe so nkan ta won o si ma se wa si muse o ni tori na won se gboriyin ta won gbo suba sada fun are bola metinubu fun ise takun ton se ni gugu eka to oruko oride de

0: nu ele sa bon de fe na lo je pe on test ajaliga
1: no
0: won je kin yo je o to ro yin o ta go meje se ku se du kan bayi mo se dato mi bayi ka fi yen dato mi ni o to ba ri be jale kan na o tori awon ago to wa lodo won bi bayi lo gbo ago ko kekere so ran ti rin la gbe ogiri ro pelu owo meje o kan ka wa ka ti ekeji ka ise gẹgẹ bi a se mo nile alogogo pem pem pam pam gẹgẹ lago mejelu
1: se ko le ko joba ko bodo ma mori
0: yen o ko ladani o to lo le lo ko da won kan lo won la ni formal

0: agbáyé lánàá òde àmì wọn báyà ń wò wọn kì í báyà wò kó ọgbẹni tẹrín sọlá ńkẹ wípé nígbàtà gbọ ikú wọn yìí ipò ọmọ olùgbé ìpínlẹ èkó pàápàá jùlọ ìjọba ìbílẹ sùúrẹ ọba lọkànjẹ alága ọdádùá pé almighty allah kọba ni ti arákùnrin náà sí afẹfẹ rẹ ajáòsì kọlọ ọba kò fi jíǹkì wọn ẹkọ pàṣẹ wọn rẹ kọ mọ fi kún tiwa jẹ pé àwọn ẹbí wọn náà gbé kó rọ wọn lójú o wípé má rí ìlú ẹ mọ o bí wọn ṣe ránṣẹ ìbánikẹdùn ní ìyẹn alága ìjọba ìbílẹ sùúlùwà o ti arákùnrin náà sí afẹfẹ rẹ kagbele aye agbesele lele kokoro le sebe lefe o te si
1: waju beni kokoro le se wa bond fm 92.9 10 si waju mururo le gba ni iwe iroyin lagos tepo laaro to ni kemi na lo si ijoba ibile o nitori pe ijoba alaga ijoba ibile ejigbo local council development area iyan are tawhid atayo taiwo ni won ti sagbekale eto ironi lagbara fun awon ara agbe ni ipinle ni ibagbe ibile ejigbo ibi ti won ti selaye cherry ibun irorun ati ise akunje to ma mu igbesi aye rorun faalu ohun lo je to je o je awon logun to je pa awon olugbe ejigbo won ra afani to po ya mura lati sise sowo aje to je pa awon na yo ma ri nkan je won ma ri nkan mu oni igire na fi gba ise to je pe ni ijoba ibile ejigbo awon nilo lati ri daju pe awon takuntakun o ye ka awon gbe sile won lara ise takuntakun ti alaga ijoba ibile na ti pese ni pe won ti pari fence low crossing outside ni jakonde primary school 1 and 2 bakan na ni won se ete ni kale clamp food market eleyi ti won fi se won wo to oje lagbegbe bakan na won ti atunse awon ona ati koto idaminu eleyi to won kowo gbe lati ri daju pe omi nlo ni gerege bakan na ni won ni street light the solar ni eleyi ti won se to je pe orun lo nlo ito orun yo ma je ki notan ni gbogbo ni gbogbo agbegbe won le pa pa lagbegbe ilu funmi bonus street rehabilitation of Rasul Jamil Street ati Bede Oke Afa won wa ro awon awon olugbe ti won ri daju pe gbogbo won pese yi ti won moju to tori pe ohun omo na lo ni o ohun ni ijoba ohun na ni o papa julo awon ona ta won tun se bakan na e ka ti eto ilera ti ana jigbo primary health center won na wa lara awon ise akanse se pa won ti pa eto je pe awon to ba lo si ile ewosan won ma ri itoju eleyi to peye gba e ba ka fere kunrere iroyin yi wa ninu iwe iroyin Lagos Tempo to jade
0: lori iwe iroyin tuntun omo tuntun jojo lo Lagos Temple na ni iwe iroyin na ko ni ku awon bala to je pe wa fun ti ijoba ibile ko si laaro to emi na ko je lo si ijoba ibile agege won ni alaga to ro mo ti awon igbimo fun etigbo ogbo ati noda ati ilabobo ni legma sofin ipile eko otunba Stephen Olukayode lo pe akesi pe ipe pajo kan gbara gbodo mo gbe ijoba le da si ati ijoba ati awon eka to ro mo ti idabobo e gbodo wa na abayo sa fun idabu ni ijoba ibile agege o otobo gudipe to je ko nsoju oso ekun kini lo pe akesi ni bi apolo kan to po waye to si je ko so to je pe on so nipa idabu to je pe awon ajo loba lo wa ba le oko lo asaju agbegbe ati awon odo ati awon lekan lekan to je pe o wa ni bare oni idabo ijoba ibile sumo aralu pepe ki o abo ti dukia wi pe enikan ko le da si sugbon apero lore ko wi pe a je ki idabu ko to le ma fu loke lala oni eyin loba ba le oko ilu na wi pe e na ni papata lati ku lori ode agbe to je pe o wa o to pe akesi kan wi pe opolopo awon opopona ti o je pe ti o ni na opopona ti a mo si street light na wi pe fun ti kan tabi ikija ti awon ebugbe kan to je pe le akoku ni ti o je pe won o pari e wi pe na tun lewu to je pe won oba je lu gangan won sa ba ma sa si lati je pe irabo file me onubu won yen na lo pe won gbodo mo ni okokodun iro ni lagbara fun ado ati awon alabagbe wi pe yen na to se pataki lati ri pe te ba to wa ri nkan e so fun awon yen oro gbugbo awon olugbe na lati pe nkan te ba kofiri te nkan kan rin bi ti bi le agbegbe te mo pariji ni e je ki awon agboforo e je ki won gbo e si je kan ba le oko lu awon loba loba e je ki won gbo oni ipele kan to ro mo ti marun ototo pe fun ti idabobo oni yo se atileyin fun itoro mo ti dabu ni agbegbe ni agege te ba ro le sun Lagos Tempo e na kala ro kokono ri se bo defe
1: o te si waju ninu weroyin Sunday Telegraph to jade laaro toni na ni en to ti gomina nigba kan ri ni ipinle Imo iyen Owele Rochas Okoro laaro toni pe se ri oro kan iroyin kan to n gbe kiri wi pe ile ejo ti palade pe won wa fe wo sikun mo oni ro ni o oni sugbon won fa won to n gbe ro inu kaakiri ohun fun ole ojo meji papo won fi wi pe ebi won ni kan wa gbe ohun yen fun omu jade o eleyi ni won so nibi ti won tin se eto ni won ni pe won ta ba gbagbe won ni pe se mo pe ija wa laarin gomina to ja gomina ipinlo Imo bayi ye gomina o Uzodinma ati Owele Rochas Okorocha ti won oni ija wa laarin won ni se die lo fi je korisirisi jade sugbon to je alukoro fun ajo 3CA to ni se pelu ogbeni Okorocha na lo ti so laaro

to alarin oba oniduro wa eru re to ba aduro ti ni lojo ogun le aloba se kabiyesi re yoruba bo won ni aki npojo lagbara ase oba oke a oni se aseti lori gbogbo idawole wa lase iledumare owon ni mo fi nki wa ko ojumo laaro toni lo so gbaye gbadun ni le ise bond fm 92.9 emu ja alafia ke mu kale idera ka ti do seto laaro toni olufunke adisa loruko temi abala moran lo papa ma ran ti ojo ola ma ran ti ojo ola awon yoruba soro won ni ase pamo ase gbe kan o si to ba nwi iwa kan lowo loni ma ti ojo ola opo awon eniyan lo je pe idojuko ti won ni lojo toni esan ti won ti wu seyin ohun ni won bi eyan kan kan se le bo se le manage iwa ibi ti won ba wu si o yato si ara won ko ba kun lopo lopo awon agba soro won ni bo ba ti laya iwo seka bo ba ran ti iku ba wa so tito iwo nse bi si eyan loni ma ran ti ojo ola eni to se si o le ma le idariji iwo le ma wo po ti se gbe o te ko ma duro die lojo waju mo wo foran kan ni omo okunrin yin gbon omi loju perepere olohun ma je ke edi ko di wa ko sabi amo to ma se looto o le mo wo are ko fi yanki omo e omokunrin ise ton koju e to la ke wole omo ti o ti ju 40 days lo to bi to se ko mo to sayeye iwo lo reran to ra gbogbo were lo lohun kuro ni so lojo kan o je gba ile lo mu obe esu je lo mo yi o de sanwo etan o tun gba shop lo pada o se tan loju e to mo to mo iwa ti o ti wu seyin deni ohun le wa oke asiko ti to lati gbeson to ti seru ise bi be ma ran ti ojo ola ma ran ti ojo ola gbogbo nkan to ba se edi oni mu wa o lagbara.

abala eso kini nkan ti a ma mu enu ba odun na ni kin se oloko awon oloyibo a ma pe ni jute leaf ele ti awa yoruba mo si ewedu ani ewedu je fo ti o nfa ti o dara

0: oko oluwele so ebon de fe lo je pe o nte siwaju ba ba lo atuti de na niye gbogbo lesson christi jaki jado agbalaye hallelujah yin oni kan awon lesson islam na kala mu oni ta se lori wala awon lesson ka balaye odudua yo gbo iwure le la ni ta fi wale sori kokoro ifun ta ro gege bi ise wa wi pe sati leyin olootu olootu to bi du ntimo ngwe ja olootu o lagbara ju awa tokun lo olootu agba kokoro nu werin lojojumo ona ni abro rofiu soba ga fatibe edi master ko le ko ebuena wonu ara won ni ta ba fe tumo abro rofiu Baba trumpet na lo je kin runa ti lecturer so ti eni si iye ni bi supori je na ma so ko lati segun
1: akioya
0: kan bi ko ja na ma to ba gbe bi mo pe bi product ni o e gba nlowo if you have trumpet you have trumpet you didn't blow it nobody will blow it for you
1: you have to blow it yourself
0: you yourself dako ko contest ya
1: ko ko nu re ile se bo fm 92.9 a package ya tuke yin o ko e ka bo si abala yi ta ti ma ti go yin fauzia sala ko so ni loruko temi adupe o bere ti si olohun yo ni pe ti na
0: mi ami atatan polowo ja be ni we kini we can trust la ro yi ojo meta lo je pe fi ko iroyin won ni ko se ni kan ti o ferun je tomo gba lo je po feran iresi e ri awon akuresi lori sirisi ninu awon oja kaakire de wa Nigeria sugbon da lati gboro lora lati fisi o ni ko iresi ni kan ko gari na na wa nbe koda in toro ti ogede ogede agbagba ta tun fin didoro ta mo si plant de po gode kan wa ni la fi mo ogede boli yen boli atepa ti o ba yo ni lora atepa ti ma ra e ojile yo fi mo pe o ma ra ira kura won ni wa Nigeria won ni won gbiyanju o pebi ja ba wa nbe e je ka pare e lori to ro ti eto ogbe nile wa Nigeria ja kala kata na won ni e le manager ojo ni je yo won ti yan ba kan lu oja ti yan ba wa ko re si to ba kun dede se pe aburo e wi pe e ba ni egberun 60 naira ikan gbe wi pe e ba ni egberun egberun 70 won ni bo ni o ba se dotu ore de wa ja to nso fu wara ti oyin pa de to ma se gita wa mo je pogi lo de to ko ma la so wa yo mo sa ani awon le jabe le wa na ja eto ogun wi pe ka mu ni kokodo ko je pe onje o le so abo ni le wa Nigeria asi gbagbe senator Abubakar Kyari o na pe akisi to je alakoso pe ati dabo ni oleje wa Nigeria na gbagbe doctor Ali Usabi Abba o ni pe papa ko kun gbeyanju e ja pada si ese aro wa won ni to ti gbagba turuko je Dr. Marcus Olani Ogubi yi o n se won ni ka mu ni okokodo ko je pe aloko leyin kule wa ba ti je pe won na ro je pe won ti fi koni tan na ko kaluko koja lo si abule re en ti o ni abule ka mu ise agbe ni okokodun gege bi ala to na mo ti tedo ni kun je le wa Nigeria o so pupo loro lori nton mo ti o ni ipile kalu en to ti je oga agba patapata to tun ro mo ti asoju fun ti ogba kan to ro mo ti oko ni le wa Nigeria Dr. Andy Equelem o ni to ku fa ni pe ka le ba ni ani tun je ile wa Nigeria ka pada sese ora wa ka mu oko ni okokodun ki ijobo kusi wa awon agbe lagbara yato fa awon agbe o ni bairo oju iwe kini ros e na kala ro ibi o ni pa wa o
1: ami o bi o ni pa wa to ro se bond fm 92.9 sunday telegraph jade la ro to ni na mu le ni bi ti awon ti won pe ejo won ni young men progressive league of cathedral ologbo olowo gbowo ni won ti ro ijoba apapo la ro to ni won po lo to awon ri se takutaku te nse won ni amo ise ni se yi ola pe ko ti ma tan kaakiri bi na weather ladugo won ara ilu ko wa ri pe ah yosomu nse ninu won ara kan to won owo epo owo moto to won ore epo lowo mi won ni ohun lo je pe ara ilu won opo ise le nse won ni to won ara ilu ba de ni anfani lati ri awon ile ninu won dun yo je ko mo pe lo to ise takutaku ohun le nse pe oyan na lo mo pe ninu akole ninu iwe a ri pe ise gidi le ti gbiyanju amo ni reality of things awon to gboro ilu e je ki won mo

0: owo to kan ni lara won fe wo ko moto ko won ton ma nawo pupo won ni ile ya je ko ah ise ribiribi le ise to je alaga fun ajo ohun yen sa adeyemi adegbayi bi ohun na lo so iso ri ninu atele to tare sida ni bi won ti ayajo itami dupe ile ti won fi se ti ajo na pe adorun odun ti won ti gbe kale ti won yo bere ni oje o ti so pe o se pataki kan won menu bere tori pa won mo pe ijoba nse ise ta won ni lakoko lara bi eto ro aje won ti ri daju pe ni aka ta won to ilu si ilu orilede ti won ti ta kon ogbon nipa ti ro aje to bi bayi oruko orilede Nigeria o ti wa pe lawon akegbe se pe ko se fowo ro ti seyin nipa ti ro aje nipa ti oto ro aje won ni bako na ni to ti eto abo won tun bi awon igbese to la kisi bi je pe aniri ipenija eto abo won ni bako na ni eka ti eko a ri pe igbiyanju awon de eka to bi je ko akeko e ti gbe eto kokale yen nelfond ele to nso lati raju pe won na ni eko ele to fe ti o na ta won nkan bi bebe te to da won ni amo oku oku ni bo ron pe won ni baba se roju gbo wa si roju mu wa si lo pe se ri mu lo yen gangan un gbo gbo ko wa si itumo isi ni pe tori se ten se ta won ara ilu to ba nkan mo lara gbon to ri pa won lo soja mo rata mo ro nje ko won mo fe wo moto lo sibi kan sibi kan ko won mo ra epo na o ko ha ba lo mo ko lo to ise yi o nsise lo to se takun takun ni de yi won de gbiyanju lati gbe le ni igbese lori ele kan won ara won le mo ise takun riri ise takun takun ele ti e nse won so le ni ipinle ko nibi ti won ti se ayejo odun na ti won se nipa ti ajo won ni awon ro ijoba e gbiyanju e gbe igbese lori ele tawon yo ba ti mo won ni se ti won ba ye ma ro pe e sise abe je tori won gan ri gan ya fi ji ni won ri bayi pe isun takun le se ni olowo gbowo ohun na ni won ti so ele ni ipinle iko inu be royin sunday telegraph royin ti jade laaro yi
1: lojun wa kini sunday tribune laaro bakan na weekend trust na tun pe royin won ni se la beru ani beru to nipa je fun egbe dede awon osise ni bottom bottom si betu ba nje to se o je on won do won loro ni pe ba le agba won ni nkan to je ko fe gba loro afi to wo la re ba pe o won gbe dede awon osise lo je ko pa lase bi pe bo ni o ba se beto ni o je wa ti te ko ja won pa lase fun awon osise to ro mo ti olu le wa ati to ro mo ti awon ijoba bile bi mefo toto nibe bi pe lo si bi se o lai je pe won ba san wo to ki won san fun awon oluko sugbon ti you si ni afaro ebe to je akọwe fun ti ju ti you si toruko re sunday joseph won ni ayan se e ma lo si bi se iwo ala won fe mu ro ninu oro yi sugbon to je alakoso wo lu le wa abuja so wike won yo jo ka won won je ko dun pe ejike ya awon se ijoba papa duro lori iyan so lori abi to awon oluko ti o ba lo si bi se bi ko no pay oju we kini sanaka la ro yi
0: inu owe eroyin mo be lo ti mo oro re inu owe eroyin sunday telegraph jade laaro toni naa ni gomina ipinle edo ogbeni senator monday opebolu to ti rode nigeria papa julo awon to je pe osise ijoba bi won yan abi won gbe sise won ni e sise takun takun e sise pelu ife nu sise pelu ife orilede yi e ma lo ife nu yin ke fi sise tori pe te ba fe nu yin te ro ife orilede yi mo o se se ke ma gbe awon igbese ile to mu pe idagbasoke ko ba orilede yi won so ile ni bi ti won ti se aporo kan ti won eniyan soro papa to waye ni ambrose ali university ni ekoma bi won ti se laye pe se reto ta gbe kale a fe ti wa yan ra ka gba wa niyan ni se ta ba je ko sise ijoba ni won gbe sise ni abi won yun e gege bi event won ni eyin fi orilede won lo e ka kole kan ka fi ma sise ta fi orilede loko ta le mo pa won lo fe ko o ni idagba soke a je ki ise ta n se do ma pa ran idagba soke orilede yi lowo to e poruko ti wa na wa na ko eto pe lati ko ti lagbaja se bayi to se bayi awon ise takun takun e to gbere to je pe orilede yi o kun ni pele to wa o tun lo si pele ti o kan won ni de eyin oyun e sise ni o won gbe lo sise se ise selflessly pelu tokan tokan pelu ife orilede lokan ko si daju pe won fe se ko mo orilede yi na won le ba ma gbanu ati pe ko orilede yi pa ko lu ko le wa ninu we eto to da la po lo awon akegbe ki okun mi je pe ilu won da won ni eto won sorisirisi eto ti won lati le gbanu pe won na yo fo so ya pe omo orilede Nigeria ni mi bo ti be ka akiri won ni de ejo agba yin lamoran ni o abe yin je ka se tori tori ola ni ta ba ti nbe mo ki na fe so nipa won ta ti sa ti pa oruko wa kila fe ko ma daru pe kila fe ko ma ro ninu okan won dide awon ro yi o osise appointment or by service sise to bo de ko le fe pe idagba ko rilede yi ko mumu lokan aye so ni ope ni opebolo ni so laaro
1: ka tun rele lo si ipinle ayo lo ti bo laaro yin loyin oloselu okun fofo nu awon oloyin to wa lori re wa ni o olidije fun ko are nu egbe oselu APM Allied People's Movement ti se yi Makinde oni bi kada ra ba so lori lori idibo gbogbo aye a mọ pe idibo naa yoo waye ni ọjọ kẹrinlógún oṣù kínní ọdún 2027 ní ìṣọ̀kan gbogbogbò lòun ò mọ̀ ní ọ̀pọ̀pọ̀dọ̀ torí pé tani ló fìyà jẹ bàtà tí bàtà bá wà

0: ojú kan a ho bi ose ni o ni ede duro nipa ti an soro yi nipa ileri to kan tar sita ni ilu to wa ni ila orun ariwa north east ijola ni ipile adamawa won ele keji ni pe o to lawon ofisi ele keta ni pe isoro to je ko doju ko rede wa nigeria wa mo eyin na mo lori oro petro to wa gogo yi bi pe awon je ki o wa sile ise imakide gsm so lanode ni ilu ijola na ni le oju na ka fun royin oloselu de
1: no way royin de so jade laaro to ile na ni se pelu to se lu otu bi ti ajo inec won ti so le bayesa won ti bere si ni pin iyen card pvc won latari pe won le lanfani lati kopa ninu eto idibo 2024 bo lona won ni ta bagbagbe awon ti won foruko sile laarin osu ati osu keji la odun 2025 ni bayi awon pvc ohun won ti wa nle ti gba en to je alakoso fun ajo inec ni ipile bayesa ogba ni utong awaji oyin christian o na lo salaye yi pe akiko won ju daju pe awon pvc yi awon araalu won gba ku to idibo won le ri nkan ti won wa fi di idibo na bakan na lo bo se sori nigba ti won turo le wa si ipile eko bi ni ijoba ibile musa ibi ti alaga ijoba ibile ohun olore bu tun bo sun aruna aruwe ti pe awon ti won je omo ibi olugbe atomo bibi ilu musu pe e gbianju ti foruko sile je pe nigba te foruko sile ti pe omo meji dilogun abi pe e te ti foruko sile pe eyin e kun bi kan e lo si agbogbo mi won ni ajo inec ti kede ba si ni wa gba pvc card yin ele ti je pe ati ojo jimo e lo ti bere to se ko si mo ma te si wa won ni e gbianju lati lo gba ke da ni pvc card 10.7 million ti won to form e ti foruko sile to je ti yin e jade gugu bi to ti fe pick pvc card e lo ke lo gba ni lo ma je agbara ati anfani te ma ni lati le yan awon olori to wu yi te ri ijoba ipile ni ijoba ipile tabi ijoba apapo lohun oni to won ro yin o gugu eyin olugbe musi e jo e gbo ikilo yin e lo gba e lo se ajo inec ni ti won ti ya le fe wa gba pvc yin ki e si gba e awon kede ati alukoro ni ijoba ipile oni ijoba musi awon na ni won gbe re jade inu we royin the nation ni awon royin wa
0: lori card ibo alalope ke mo ro si ijoba ipile suru rere won ni card ibo alalope to menu ba pvc won lo da bi ase orede wa nigeria ni o da bi ase ni la je pe bo ni lowo ore lanfani dibo fun awon ayan fe re ni isulu le wa nigeria ta lo npa samoro yi oludije lo si legun asofin e pa jo fun ekun suru lere kini nanu egbe se be pc osuso ogbo fori abile ko barakat odunuga bakare ko gugu awon olugbe be abile suru re wi pe dododo lati dibo fun awon ayan fe eyan dibo alalope pvc ti le sete gbe le wa jani kun kaluko ologba lo gba o tori pe le yi o fun yin lase yi o si tun fun yin lanfani lati dibo gugu ni odun 2027 oni ile sanec le wa jale seto gbe ati se agbe kale eto na e pe o ti bere ni pe lati ojo friday ka pe to je pe foruko sile to n kaluku ko lo gba ke si toju re dibo je pe wa ile odun 2027 e no le jade lati dibo fun awon eyan fe sugbe fe gbo selu apc pa pa lo to dije fun ko kata bi ekeji ni surere lati ri pe e fi gbo yin e fi ki won leyin ka di pa la lo pe pvc e be bo ba se ka de na pe fun abi ka to jenu pon board e ma je o sonu ko ko no le se bo re fe n te si wa
2: Social media.

0: pele osu ke osu ti a wa yi ni bi ago mewa abo ale owo osukun en to je alukoro ile ise olopa bright e da fe salaye pe ni ko yi tawon lolugo ti pe awon ri daju pe e ko omo kan wa la yi ti rin ese ko ko ko tun ko ya won to ise to nse ya won to e awon ko hun ka fi awon omo obo mo ko hun fura si pe ah ah ba kan nu awon tun ko si wa ta ma awon na sise iwadi to fi je pe nipa pe awon debi ti omo na wa ni okunrin awon omo dun medni di ni ogbon ti e ju be lo ni won bi pe won ba won si ba awon nkan orisirisi ni agbegbe ti won le ti je ah bo si se nse iwadi won fe ro ba lenu ro pe ogara olosa ni o jo je pe ise orisirisi ise clip oun na lo nse ni ipile delta ni bayi won na ti mu ogbeni na alowe wa ni ayere awon olopa bayi ti pe yo ti lo wo wa ohun to ri lo be wa ro owo yo ma salaye CSC Samuel E. Rally ti ipile delta won na so pe oun fi di e mule pe oro ohun o ti to awon lowo awon ti wa sese lori o ma ro gbo awon olugbe ni ipile delta pe if you see something always say something te ba se rin e se ma bu wa gbo ise ti wa lo ba se ngbo ma gbe igbese lori e ni di e ta ba le se leyin a le ri pe gugu awon daran akokro ni ipile delta.
1: Ko ja lo si ipinle Kogi lori iwo daran na nile awon olojagunle Nigeria ati awon civil defense lai gbagbe awon eso ja ko ta mo si vigilante ati awon ode hunter ode mo criminal e ma ku se o won ni alabo de kan to je pe wa laarin Kogi si Enugu le mo daran kan eye ti mo so lori igi toruko re je Mohababuga ko se babuga babuga le poruko re won ni omo ni agbe kan to pe ni Igabada ni alabo de le wa Nigeria laarin ipinle Kogi si Enugu na ni lojo toside to je ko ja ni abi alukoro fun awon vigilante ni ipinle Kogi toruko je Idris S Idris olododo oro na ni e to wa je controller general to je alabo to gbogbo fun tin to won vigilante ni ipinle Kogi Alhaji Usmanu Anataku oni ododo oro na ni pe ajinigbe o ti labire fo poropo du die se lo wa nka buruburuburu bayi pati fu ti mo won ni won si tare lo sile ejo laipe lajina oju we kini Sunday Tribune kala ro
0: ni no we ro indonesia la ro to emi na tun wa ro lo egba ilu Abuja o nibi ti isele idu ti isele nibi ti en to o ya ni lenu pupo a mo lo ni
1: layo lode layo lode
0: mi gba to pe o ti o le kan ni pelu obe ni se ni na lo jo je ko jo la le kan e be lo je be ko be mbe
1: won si lo la po
0: mi la po
1: eya eya
0: ori o la po
1: egba re lo je yadu ati eni pe samaje agba kala
0: ah ni gba nibe no ma popa popa ofurufu
1: awon ta o se eyan o to ba de bo e lowo won yo tutu
0: to ba de
1: to ba de ti tutu ofurufu mo lo sinu apo
0: kiti de ni o ma gboro fun gbogbo wa da po ninu we o ni lejo laaro toni ile ise olopa tutu ya ile eni ijo ni ilu wa ni ile ori ilu wa ni Abuja ibi ti won tin so pe awon ti fowo sikun mu awon merin gan so pe won gbegun leji ojise olorun kan gbe won ni to wa ti papa nbare to ya won ledu ju bere ni ti won so yi awon mo tojo wa ojo wa awon egbe church ni to wa se ijosin ni church ni to won pale mo lati gbe obirin na gbe ti ni pe won ni obirin na ninu church to ba nso ro o ma se nso nipa awon ise to nse bo se bolorun se nda si ju ko pe ah o da pe le ni nkan lowo pe won se pale won se plan pe ka won lo ji pe ka won le ri nkan gba ni owo je oga olopa ni ni ilu ohun iye DSP Adamu Mazu won lo soro to selaye yi pe o je nkan to ya won lenu pe awon fe nu awon ta fura se pe mere ninu won ile ijo sin ona jo wa awon gogo lo ju lo mo eniyi to ba mo ni ohun lo nse ni o o ni nide yi won ti fowo sikun mo mere bayi to won de daju pe won a plan ni won won je ko se se o obirin na won ri pe sugbon nisin awon gogo lo wa fowo sikun mu to won si wa ni ayere awon ijoba ise olopa lati ma so ohun ti o sele to bi je pe o fe gbe igbese eleyi nkan ta won se gbe igbese eleyi na ni pe won ri pe ah akesi ta won ni pe opo gba n soro ninu church oro bi prosperity bi ko ma won le ko ba ni kankan lowo won lo fowo pe ah ka won na le ni nkan die lowo kọ kọ da bi ọgbọn kọ won se le ọna mo ọlọrun o ku lẹyin arabinrin yo tori kọ to lu bayi won ni we plan ọlọrun go plan ọlọrun go ni best planner sire won won ti mu ọba won ni se ọlọpa lati le ba so alaye ti won fe so ni bayi o imu won wa ki obirin na pe o fo rire o amọ yi na e mo be ti so e mo te e mo so tori pe eh ogirin leti o
1: eyan je be ko re indonesia do ala ko ko le se won na ja pon te si wa ko ba ku la ori to ba ka mu gege bi omo ni Lagos temple iwe to to te kun gbona feri feri te ko gugu ni zati de lo je pe won jade ni osese nje je mo pe ile se temple je aje ko dimo won na to fe dije fun ipo gomina abi to fe lo si to fi jade le wa ni ja won to ruko won si ita o ka ko mo ipile eko oni odudije odun o le 32 je pe

0: tembo yo yo kuda
1: happy
0: house yo olorun iyanu ojoju ti o ba tembo yo kuda alagbada inu alawo tele o oba tin gbe nu oko sobo oba tin gbe nu bigi gani nu pase ase lojo yo ase loro itakun to ba ni kerin ma goke ado to nte rin ado
2: be ni omo alase le mi na pase wi pe gbogbo ohun ta nbe fe ta toro lowo olowo oba olohun yo fi le wa lowo pelu ogun olohun oba se church la wa wa ni abiasa latun la wa lati nbi olohun gbogbo ohun ta ba lo e gbogbo soro ta ru lo si waju olohun loni pelu ogun olohun ka to kuro nbe ni yo si je bibiya ile ise bond fm 92.9 na ni a wa ni 1a adekunle faju iwe jaro ni ilu ikeja leko aromi sele gbelegbe awon eto wa nte si waju bi ago so se ku iseju merin ki o bo soju e yan to ba ti di ni ago mesan gba ko ma lo sori eto yi eto wa eto idije eko bibeli pelu Mr. Femi Adesina ohun na ni agboro titi di ago mewa ku iseju me dogun ko to de pa wa lo darapo mo baba kadupe yen le kora re ri eto yin eto wa eto kadupe agboro titi di ago mewa a wo yara iroyin won lo lati mu iroyin le ta wa siti igbo yin nikite leyin iroyin titi di ago mewa bo a ma fun na mu loko joko ago mewa bo un na ni a ma ra sori eto yin eto wo eto oro sinukun pelu blikiza e pola ibrahim ati tahid abdullahi agboro titi di ago mokanla baba isi yo wa ni kale ta won ati ala araba ilu ilero yen musba walade baba izi are egbe apede yen ma tun pe to eku isimi fun si aro toni titi di ago mokanlaabo lagbegbe wa pelu morufudin adedeje oluyege omo yeleko nibadan awewa ranre jimo mo kini kan to kunjo si olorun ko fo ana mo ko orun to olorun ko fori ji gugu won azu awa si ta wasiu wa abdu wasiu salaudi omo to mo kolo lojoba to ko eto na titi di ago mejila awo yara royin wa atumu royin apopo wa se ti gbo yin ni kete leyin royin na ni e mo darapo mo ga ni ato mo asu omo belu ayasu dede eto alejo bon ago mejila bo a ma gbonu ise bo se wa ta ma gbojoko na fun awon eka ede ti igbe mayu ko ile ise bond fm 92.9 igbadun ti ise ti wa nibi isimi alaye isimi ologun na ni yo je fun eni kokko wa blikiza e pola ibrahim loruko temi lagbagbo olufunke adisa tajo ma tuka we to wa lati sisiyin titi di ago mejila bo eka ro mo gbe te sin gbo ile ise wa ku simi le kan si bond la wa 92.9 ni 1a adekunle faju iwe jawe ni ilu ikeja leko aromisa legbelegbe awon to wa n tesiwaju ago mesan a ma darapo mo ogbeni bibeli Mr. Femi Adesina to mo ti fun tedo bibeli en to ba ni kini kan to wa ti olotu re tuji olalekan.

yo ya ni pada sey awon ti la so bi agbe ati awon ti keke ti o da ko ba ri ni wo ile ni wo ti o lorun ni.

0: shina be Mr. Bible to follow along with you for a
1: Bible Society of Nigeria. We are committed to breaking any known barriers that make the Word of God inaccessible to people. The complete Bible is now available in 27 Nigerian languages, while translation and revision are ongoing in 10 different languages. It costs a minimum of 120 million naira to complete a Bible translation project if achieved in 8 years. The Bible Society of Nigeria invites you to partner with God to translate the Bible into more Nigerian languages, provide free Braille Bible for the people with visual disability, and sign language Bible for the deaf. Email us at info@biblesociety-nigeria.org or visit www.biblesociety-nigeria.org. BSN, making the word available.
2: Kí ó sì bù sí fún wa kí ó ṣe ojú rẹ̀ kí ó mọ́lẹ̀ sí wa lára kí ọ̀nà rẹ̀ kí ó lè di mímọ̀ ní ayé àti ìgbàlà lẹ́ra rẹ̀ ní gbogbo orílẹ̀ èdè Psalm 67 la fi wọlé kìkì ọlá kìkì ògo kìkì agbára ló yẹ fún ọba tí àwọn angẹ́lì ń ké mímọ́ olúwa ọlọ́run olódùmarè ọba gbìngbin ní kì ọlá ọba tó ju gbogbo ọba lọ ọba yìí ló mú wa rí ìmọ́lẹ̀ òwúrọ̀ ọjọ́ tòní ní ayọ̀ àti àlàáfíà òní jẹ́ sunday kejì nínú àkàsọ̀ kẹwàá ọdún 2026 mo wá fi àsìkò kí ó gbọ́mọ lẹ́yìn kristi àtẹ̀yìn olólùfẹ́ ètò yìí tó ń kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi káàbọ̀ sí orí ètò pàtàkì tó fi gbà mísà lọ sí ìjọba ọ̀run tá a mọ̀ sí ìdíje ẹ̀kọ́ bíbélì tó dúró fún àwọn aṣẹ́gun nínú ọ̀rọ̀ náà níbi tí a ti ń tún àwọn ọ̀rọ̀ tó bá ta kókó tí ó sì tún sápamọ́ láti inú ìwé mímọ́ bíbélì underline èyí tó ń dé sí ẹtí ìgbọ́yún láti iléeṣẹ́ bond fm 92.9 tó wà ní onígbòǹgbò kingdom gra ìkẹjà lẹ́kọ̀ọ́ orúkọ mi ni michael olúwafẹ̀mí adésínà jp mr bible a wà ní abala bible society of nigeria 08032229979 Hello, ta lo wa lori afefe o
3: eta
2: awon ma o
3: eta ajayi lati tolo
2: eta ajayi ati abosede abi
3: be ni sa
2: e mo ran ti oruko yen e ma pari go e ma pari gbogbo awon oruko yin o e wa class lenu je meta yi o
3: ah baba yen olowo class yin ko ni o wole o ni o pe ni class yin
2: o do bu mu ninu class
3: o
2: lagbara ko number one ka fun yin o
3: e fun mi ni
2: number 1 jesus loko ruko mi number 1 abi
3: be ni sa
2: number 1 rere o ki ni oruko ta mo israeli npe agbegbe ibi ti won ti je ran aparo daran nitori ife ku fi ole atoju kokoro won ti opolopo won won ku iku nitori won jeran daran ki ni oruko be
3: Here
2: is me. Who they
3: were,
2: me, let's go to. Ah. Ah. Here they go, to half. Eh, come on, say,
3: to
2: at a half. Eh, am I changing you in the at a half? What about the mini? There, but she and the mini. Eh, eh. He brought to at a half. Number 11, 32 to 34. Ta ba ti bibeli wo a ba nbe. Se ti gbo.
3: Okay sir.
2: Eh so. Hello, lori afefe o. Eh 08032229979. Ibere ogun ti wa nle fun wa o. Don't flash. Eto yo gba lati flash. Te ba flash, a ni le gbe. Kilode? Kilo sele? Ah. E ma flash you. Gbogbo yin te npe e flash ko jọ rara. E lo lori afefe o.
4: E ka ro sa o.
2: E ka ro o.
4: Agwe si mi ni sa.
2: Agwe ni yen o.
4: Mr. Sunday Rashid ni o lati Ibesi Ikorodu.
2: Eyin ara Ibesi Ikorodu.
4: Oh.
2: Number wo ni ka fun yin?
4: Eh Femi na ni number 10.
2: 10. ikewa
4: bẹni sa
2: igbese kan lo wa laarin iye atiku
4: bẹni
2: bẹni lo wa nbele
4: bẹni
2: bẹni lo wa nbele
4: Jonathan ati David mani
2: yen eh nkan ti mo bi ko le ndahun o ni bo lo wa nbele ni bo nbele
4: o wa ninu 1 Samuel yen
2: ori atese te ba ti mo ri te mese ori n gboru sare mi ni fun yin o eh roti e
4: mi roti asiri da
2: 1 Samuel 23 iwe Samuel kini ori ogun ese iketa isise kan bayi lo wa laarin iye ati iku be ni won lo ko ma fi so eso wa o be ni e wa so pe jura da ni mani isele to sele le yin ni mi lo yara yin egbe ni wo yara yen lo ni e lo lo da tegun
5: eka
2: ro
5: o eka se ko le ayo lati joko
2: ara gbo lodo tun ekun dayo eyan ara ijoko
5: yes
2: sir ejo number oni ka fun
5: so number 1
2: o ti lo
5: 2
2: 2 1 le se mo woli elisa to gba se lowo woli elija ara lu wo ni be se je ti joko mbolo ara elija ara tisbi nimbo wa ni omo ose to je elisha to ti wa elija ni ara tisbi woli elisha ni mo nbere
5: okay
2: eh ranti ara lu abel meula ni ede oyibo ta ni ede aramaic wo pe abel maul abel maula 1 King 1916 ta ba tun bibeli wo a ba nbe ikeji eko bibeli ilu nlo lowo lowo bond fm lawa 92 to pon 9 seyin hello lori atebun
5: hello sir
2: e karo o hello
5: hello e karo sir
2: e karo o
5: olufunmi
2: laye ajani lati bo le tin pe
5: idimu ni
2: sir idimu number oni ka fun yin e ara idimu te soju won laaro yi
5: number 7
2: te ba ti gba awon ara idimu ma ba yin ja o
5: ah
2: e soju awon ara idimu ni
5: eh
2: nigba ti Serubabeli ati Joshua omo Josadaki dide lati ko ile oluwa ni Jerusalem leyin oku eru won ki loruko awon woli olorun meji to soro aso tele mu lokan le fun won pe e ko le lo be koni si wahala aduro ti yin pe ladua koni sogun koni so be te fi pari ile te nko ki oruko awon woli meji yen eh roti agai woli ni ati Sekaraya omo Ido Ezra 5:1-2 ta ba tun bibeli garagbagaragba na ko sibe e se te pe wa hello lori atagun
4: hello
2: e ka ro ruko ya ti te tin pe wa o
4: alagba segun lati ma filipo oyokunle
2: ah nkan mo fe gbo niyan segun nikan le ndaruko segun de po o ma foluku abi
4: be
2: eyin le soju ma foluku number oni ka fun
4: mi number 9 not for keso
2: number keso to 9 israeli ni oruko ti Jacob nje Jacob ni oruko to nje tele tele o Jacob o nje Israeli se mo won yi oruko Jacob pada si Israeli abi be ko
4: ben
2: angeli lo yi pada
4: ben
2: Egypt ki oruko mi ti Egypt nje
4: Egypt
2: oruko meji lo nje e ti fun wa nikan ke mi so keji fun yin
4: oruko nje
2: yàtọ̀ sókè tààrà fẹ́ẹ̀dá orúkọ egypt orúkọ la lè pé egypt méjì ni ṣùgbọ́n ẹ fún mi nǹkan kẹ́mi fi kàn tó kù kù mi ò pẹ́ ti gbà ni èmi fẹ́ fún yín nìyẹn pàtẹ́ dárúkọ yẹn lóòótọ́ a ló bẹ̀rẹ̀ amù tàbí mi ṣáìmù kò sí ìtẹ́ gbé ní méjì tí mi gbà wọlé ńbẹ̀ genesis 50:11 Genesis 32:27-28 Psalm 78:51 Psalm 105:23 First Chronicle 1:11, Genesis 10:6. O gbo oruko meji yen pe Egypt lo lawo oruko yi o. E ma ba won ju. E se te pe wa. E je lo si Lesse Bible Society of Nigeria. Iwo so rora okan ati Married Bible. Ta wa salaye gbogbo elekun rere fun wa.
6: Na awon iri irora kokan koja bi
7: tabi o ndoju ko ipo ti o fi ni mo lara pe o ko ni agbara kokan mo
6: eyi go lo mu ki egbe bibeli Nigeria se ani kale akosun eto iwo so irora okan da wa ko mo wa lori kan yi kan na ni 102.9 ni gbogbo ojo Eku Sunday ni dede ago 5 titi di ago 6 ku iseju 15 lori eto irora iwo so okan lati mo se bi awon ilamo nu bibeli le ti o si iwo so ti o tun le je ki ogbegbe aye ire
7: Ewe aladun ati foro wi ola fi se agbekale awon ilana ninu bibeli yi leyi ti o ro lowo lati ri iwoso si ogbo okan re
6: ni gbogbo ojo Eku Sunday ni dede ago 5 titi di ago 6 ku iseju 15
7: ejo bibeli ti ile America pelu ifowosowopo egbe bibeli ti Nigeria PSL lo so ni gbowo eto yi

0: taluwa lori afefe o. Hello. Oruko ya ti bi se tin pe wa. Ah, mo gbo yin o. Boya gbiyanju ke tun mi pe. Oya e ja doke lohun. Ta ba pada de a ma tesi waju mi o gbo won.
1: FSRCC ati ajosepo pelu ajo to sakoso igbohun safefe NDC ninu anfani yi lati pe akese ara ilu si ko ninu won nipa itokale awon to sowo iyalowo lona ibofinu IFOs eyi to sakopo fun igbekele ati iduroṣiṣẹ eka to sakoso eto owo nina nile yi awon fun yi gbe ninu moro pe ke yera fun ibasepo pelu eyikeyi ninu awon ayedewo ayalowo yi e se iwadi ipo ti iwe iforukosile iru ile ise be wa lori awon alakagba yi www.cbn.gov.ng www.macom.gov.ng www.femcom.gov.ng www.sec.gov.ng www.fsrcc.gov.ng Epe CBN 0707-338-4828 SEC 0209-462-1168 Ati 0916-772-3240 Olukede FSRCC
0: Hello, Talua, lori ategun.
2: Hello, sir, karo sa.
0: E ma karo, uruko yi ati de ti pe wa.
2: Right, sir, Clintus, la te gori omi.
0: Le jo number, o ni ka funye, yin le sojo a wane e gori omi o.
2: Le, di, a fumi number 9.
0: Number 9, eh, ege wo, o ti lo.
2: Ok, a fumi number 13.
0: 13, yes. O wan le. Eru, kim pa da video, se mo be. Kini ohun akoko to kokko daya ja Davidi laye e ha to gbo riri eru ba aye eja go
2: ah
0: gbe se royan but o se nkan yi aye eja
2: ah
0: bo se ko se be ni e bo se ko se bibeli na ni e aye eja be ni o daya ja nigba to fi lo de ti aso solu nigba ti solu to to david sa pamo sinu wo to lo de ti aso e o de ton ba ori ah kini mo se yi wahala le leyin na o 1 samuel 24 1 to 5 aye ja
2: yes sir
0: hello lori ategun
3: hello sir
0: e kaaro o
3: e kaaro akusun mi ni o
0: yes o oruko ya ti de tin pe wa
3: benga ojojo yi lati mo sin leta
0: ejo number oni ka fun yin o
3: se number 2 ti lo
0: o ti fu
3: okay number 4 5
0: yes 4 wa nle
3: yeah fun mi number 4 sir
0: ka fun number 4 number 4 ri ejo o su mi lo mi iwe mi mo pa lase fun okunrin to ba se se igbeyawo wi pe o ma wa ni leave pelu yawo e lai se se kise kankan wo de mo san wo sun
3: se sabu soro lori e
0: ah be ni sabu so o sun melo ni
3: ah
0: ni ba te se marriage a be ni mo ti won fun ti e fi se wa leave te gba leave
3: ah oh ma fe mi lo su e ma ni mo ti tara mi
0: eyi le fun yan o da olorun lo para se be o ye ka o ga ma fun wa leave o ya o sun melo ni sa
3: ah ade oke bi o sun meji
0: osu meji to wa di gbo mi odun kan ni won yi a
3: odun kan
0: a le mo da salary ere ni o ka wa to ka pelu yen emi ko to lo so ni ko da ti fa live ni ka de gbo won eh ni bo de fm se awon to lo live won ma fun won lowo bo e mo ya ma lowo yi a won lo ju osu kan ara abi si meji lo
3: ah ise
0: mi ti bere ni yen o e da ri ma ri awon oga wa pe oluwa ti palace e o pe won yi a e fa ti marriage nu wa won ye ani ke fun won
3: ye ani ka ma
0: won ye ni o to ba ti ye ni o da to daughter room 245
3: daughter room
0: 245 beni e ya ja sile ka bi le e se o e ja to lo go rin emi ko to di pa ko ja lo si towns ni je ko be ni

Eko ojumo o baba ebinisa obe la fi wole lori eto ka dupe loni adupe lowo olorun oba deda seda oba ti duro ti le teru ki fi bani o eye leyan ni wo yi jejo mo so be wi pe a o sodun obeji lana ojo kewo osu kewa nilu igbora gugu eyin ti e gbo eto yi bo en gbo lowo abe ti n gbo tele olorun a fi omo rere sike yin o awon to sunkun ati iribi e o to wa alabosun e o fi pa omo lara ni agbara olodumare e o to wa alabosun e fi pa omo lara o ase odun asaye odun beji ni gbora lana ehin the 2026 World Twins Festival ni lu igbora igbora ni won tin bi beji ju lagbaye gege bi itopinpin ti Dr. Awojobi to ni hospital ni eruwa to ko nigba na a lo abo a obo moje te ba ri awon ibeji ye tonto to lati bere omowo ti de awon arugo ku je te pe tai o kan de won te pa wa ni won te pa wa ni ti won gun lo su a olorun wo la ojo oni atola yeye odun ibeji ana gbogbo eyin ti en su pa ti ribi e o to wa alabosun amen e o to wa alabosun amen bi se pe ilasa nikan ni nilu igbora olorun kan mo se be ni orirun ibi ti awon beji yo ti ma jade wa ni olorun a da yin lohun o lori eto e tin ka dupe ohun na la wa alaga ijoba abile ibarapa central to sagbateru mo dupe lowo re o a se opolopo odun re laye a o se pupo laye yo honorable Olusola Ayodele Adeleke executive chairman Barapa Central Local Government Oyo State emi fun ni oruko pe Oliva Twist ni Oliva asks for more lagbara Olorun a jo se opolopo odun ni ehin awon alejo po nbere pete ti mi ni lanfan lati daruko won sugbon mo mo wipe ta ba tun kede todun to nbo wo ti o ba nsunkun ati iribi ki se pe magic wa nbe o wo na yoju to ra awon eyan soro nbe lana olomo ribiji to gbomojo awon kan tun biji lana won ni eni kan biji lasa to lo eni kan gbogbo won sa ko awon gba awon biji dani sugbon ti Olorun ba se fun yin ti e ba fi bi ibeji Olorun ni se ni ori ede gbogbo eyin te n gbo mi loni Olorun ko ni se ni ori ede fun yin o tori nigba kan na ki se pe boya eyan ma bi ibeji to je pe won so wi pe ibeji to bi yo wa gbejo ko siru e ni ilu igbora arabirin kan dokita oyinbo ni o gbe moto wa si ilu igbora nigba na o wa si oja nlanla kan wa oja to bo wa sibe o wa so wipe to ba ti duro o gbe awon ibeji wa o pon kan o gbe kan dani eyi to gbe dani yen obirin ni eyi to pon yen okunrin ni ibi to ti n salaye fun awon eyan wipe ekebeji doctor nilanu oyinbo lohun dakun ekebeji igba ti ohun oromo bi omo egbon omo aburo lohun fi n se omo won se so fun won pe o bimo ibeji lo bi o to ba de ti bi won o gbe won jo lohun wa ni pẹ̀lú ipò òun òun tún gbé wọn jó iṣẹ́ ò lè gbà kó wọn lóòótọ́ àwọn ìbejì yí wá o àwọn ìbejì yí wá nígbà tí ò láǹfààní láti gbé wọn jó torí iṣẹ́ ìkan lọ láàárọ̀ ìkan padà lálẹ́ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe yín yóò gbé wọn jó kò láǹfààní àti gbé wọn jó dáadáa pẹ̀lú torí iṣẹ́ ẹ̀ yóò máa ṣàlàyé fáwọn èèyàn ẹ dákun ẹkẹbejì ẹ wọn sọ fún mi kó wọn bímọ ọmọ ẹgbọn ọmọ àbúrò lòún fi ń ṣọmọ ṣùgbọn gbà tó wọn láǹfààní àti gbé wọn jó torí iṣẹ ẹyìn ìkankúláàrọ ìkankúlálẹ ẹ dákun ṣùgbọn wọn sọ pé wọn ó tún padà wá o ṣùgbọn ó bíbejì yẹn padà o ó gbé wọn jó o ó ní lóòótọ́ ó ní àwọn méjì tún padà wá ojókùnrin kan ojóbìnrin kan nbi tó ti ń ṣàlàyé fáwọn èèyàn pẹ ẹdẹdẹdẹdẹdẹ ẹkẹbejì èyí tó gbé dání ó ń fọwọ́ ra màmá ẹ̀ lórí ó ń fi ọwọ́ gun bí ogun tó ti wà ń bẹ̀
ikeji ikeji e to je okunrin to pon seyin ibi to ba tin salaye pe bayi lohun doctor lohun ohun ni choro owo kankan gbogbo iyan ma gba leyin bayi ma jo iyan ni ke ko bere jo olorun ni si ore ede fun eni ken ninu wa gbogbo en te n gbo eto yi laaro yi e won ti o ti ri bi e bi o amen olorun ni tun se ni ore ede fun yin eh nipa be a se opolopo odun laye aki oba bimbola na akim owaje alaafin oyo baba wa nkale lori eto yi e ma gbadura eyin na e bibeji o ki se ilasa nikan ni won fi bibeji ni le gbora His Excellency Engineer Seyi Abiodun Makinde the governor Oyo State o se bebe o awon to je ikan ikan nilu Igbora na honorable Dr. Anthony Adebayo Adepoju ohun na o se bebe o honorable Shola o se bebe o honorable Demola Ojo o se bebe o lai gbagbe Oba Chimo Olajide titi loye olu asoro olu ayinla karun Oba Jamiu Adedamola Badmus Ayeleso Keta JP lawon na di olu aso of Ibrekodo land Igbora awon ni chairman Twins Festival Committee Oba Ojo Olusojo Joshua olu aso niyan ti Igbole Ibrekodo adupe lowo yin ajo se opolopo odun laye ni Moya Fola Ajibode Regent Opako won ti ni Oba nbe ṣugbọn won ni Adele Oba Fasasi Adekunle Jinadu Baba ni Keta Onisagun ti ilu Isagun won wa nbe Oba Samuel Adeleye Olari Bigbe Onidofin ti ilu Idofin nibi ti Orodofin to tin jade la sogba jade aro ajo se opolopo dun laye ni lori eto yi eja tesi waju ka gborin mo bo

ayo lenu gogo wa olohun a kuku gbadura gogo wa niwon ba gba ta ba ti ni igbagbo ta ba ti ra wa ebe si olohun oba o ti di dodon ki olohun teti si wa ko si fun wa ni esi adura ti a ba te pepe si waju olohun adura gogo wa a se itewogba ari le aye wa lo ni rorun lagbara olohun oba awon eto wa nte si waju ni le se Bond FM 92.9 ti ago mewa abo ba ti lo lomo ni kongo a ma lo sore to oro sunukun pelu awon atokun eto ti won ti wa ni ikale ni bi barricades Ibrahim ati Taurid Abdullah won ti wa ni kale lati mu eto na wa si eti iboyin e ma ba wa ka lo ni le se Bond FM 92.9 Jesu agbadura ni kongo wa

0: سالم.
1: International Days of the Girls 2026. Won pe ni end child marriage and invest in girls' rights. Yen ni pe ka fun si tete ma fi omo obirin loko ka wa ga wa se kini ka mu eto omo obirin ka mu lokunkundun gbo awon omo obirin yi gbo awon yi lo ni eto la bo se ni eto lodo ijoba ton eto lagbe ofin won ni eto wa dodo awa ta je obi won gan fun ara wa o mo ta mo pe a fe abi a godo pese ile bo se wa ninu kini ara muslimi niyan ile to mo ma gbe eto obini lati to lati se fun o nje to ma je eto obini eko to fe ko eko taye ni akọ tesi ni eto obini o wa le so yi pe tori pe omo yen o ti gbonju abi o ti tagba debi kan o wa wo yi pe woro o ti toju bo ma lo bo okoroko obi obi mi lo doju omo si doju omo pe ehun opo o ba si awon kan ti e wa se ko ba si to stage kan won fi won si de ni won na fe moju to awon to tun kere abi awon igba ni pe ka bi won ti a wo pe a le to bi je pe okan ni eje ka bi bi je meji ni eje ka bi e me ko pe a wa dumo tan opolopo omo mi a ba ki epe mole a ma to ba se fo bi e bayi e ma wo ko bi omo yen o da sugbe bere lowo omo na pe kini awon obi yen se abi ka obi je se obi yen se o se eto e nge bi ya wa se so anobi ni to ba to obirin o ni orilede kan lo to nde pe obirin ohun ni o tun to won ba bi yo ko mo yen leko sugbon gba ti omo ti to won o leko bo won lo se fe ko omo to ba bi leko ohun na ni nkan ti opolopo nso ni pe awon obirin wulo awon mi dede ma si obirin ba ko ki le bi obirin e hospital lo ba ti pa ya to mo ti ko je ko ri be so obirin o ni ko nojo waju ko nojo waju rere ni awon mi ani tori pe ko ni gbe oni ja oruko awon omo emi omo esin emi omo esin to ku o sugbon esin islam ani e ba bi pe e mu because ti e ba mo nbe to ba mo pa e lo ma so ju
2: a ti ti won ta fun ogo na ni
1: esin islam wa ni esin islam wa ni pe oruko ba be yen ni ko ma je lo
2: be ni
1: o fun obi ni laye pe ko ma jo oruko o do ko lo oruko ko sugbon ti awa na igba iwa mo pe a fe se telebo ati ipo ju kokoro wa nko mo fe ta oyidi Allah je kini tawidi gule mi o si o ti ta yin ni ba pa da gbadagba gba so ba ku to ba fe pogun won ni so koko so ruko mi oruko tawidi ni oruko mi
2: o ku pe ko gbe o gbe fe je lati sin lo be ki ti fe lati sin ko ti dogun e mu o go si
1: awa o ko ni da body ka won ti ofin si oyibo awa o ke ko so ruko tawidi ninu oruko mi
2: o ti ye mi to wa ti se be si wedding yo wedding ara fe de de do ko ibo do fi ka ibo bi ka so bi o ta sin lo o ti ye mi bayi o ti ye mi bayi o ti ye mi
1: o gbe leyi awa ye o mi o se wa joruko ko ojo ojo nko baba ni oni pe ka ma fun awon omo obirin wa ni eko

0: nkan ti a n so na ni pe awon obirin wa se pataki won se koko tori ta ba wu dada bi enikeji mi se so ta ba ko mo obirin gbogbo agbaye la ko tori pe obirin yen na ohun na ma dagba ohun na ma den to je pe ohun na ma bimo to ba bimo e ko to ba ti ko lati kekere ohun na ma ko amo to bi a je ke awon kudie ta so o ma n dun mi lawojo le n ta ba ri wa ri awon omo won ma ri omo to ya bi abi omo odun mejila omo odun meta la omo odun merinla wa ti ri to je pe ba ti ri ko ah ki lo je ti ko yo bayi won wa lo pe eh ko to mo bayi won a lo ti bimo awon nkan yen a ni lati se laje ka ri pe o di afise mo je n dupe pe eko yen ti n lo daada nile wa nile yoruba ko si ru awon nkan yen dabi lara mo bi igba kan to je pe omo odun mejila won wa mo se pari primary school patroni ninu e won se ko se pa bo se wa ni js3 patroni ninu e gba awon kan yen ti eko ti n gba lara wa sugbon lati ma tenu mo wi pe ba se n so pe ke awon e ma loyin lati fun won ni eko eko kewu ni o eko owe ni o ati eko oko se wo ta je kon je yan lawojo tori omo ti o ba leko ko si nkan kan to ba lo ka kire leni en to ba leko to ba ko oko se owo o le so pe o ma taja se o to ba wu mu lati se omo to ba leko ilewe o le so pe o na nisin o n lo fe sise ijoba a de ti ri awon e to je ko je apere gidi to ba wo awon ile ise lalalala kaakiri ile ni mi ma daruko awon ile ise ati awon to wa nbe wa ri pe opo obirin to je ko jobirin awon lo je olori ibe to je ko won je apere to ba lo si ile iwe leni awon to share social wa ri pe to ba wo awon to je pe won gbegba oroke julo ni class kokan boya de professional ni boya awon educational ni boya awon professional orisirisi ni wa ri pe awon obirin lo poju ninu e gba ti lasu junilike to se awon igbade jade won wa da won kan to ye pe wa ri pe awon obirin won wa ko ma ri pe ni fakosi bayi obirin lo siwaju fakosi bayi to je mo je mo wo pe se e gbobirin ti fe gba ijoba bayi disi ke ko boya ni ojo wa ja ma wo boya ko obirin di gomina ni ipele eko tabi ko di are orilede wa nigeria tori pe a ti ri pe amo ra obi gẹ bi mo le pe ni good manager a to ye pe won le sakoso daada tori mo ti ni legbe pe nkan ta ma foju wa kun ni pe oju wo kekere ah o ta ri ma ja lowo be yen ba se se ni bo se to bo se ka se ma wo ko jo pe aparuko gaju kan lo gbugbo awon yen ni awon obirin ta ti ri pe won ti se asiwaju won de ti je pe won se daada iya kan na to pa ri so ni pa iye lo re bi tinubu won so ni pa first lady kledana bi jo kan sanwoolu to ba ri a ri pe medical doctor ni yayin e ri pe professional ni gẹgẹ bo se je asiwo se je yawo gomina ni ipinle eko iyan ni ko ma se ipolongo kaakiri pe eyin omobirin o e gbiyanju lati je pe ke yare ke se re the same thing pelu first lady na lati je ka ri pe senator ebi tinubu e ri pe ti ba pe ko leko ni eyan le lo se ko lo se senator na igba ti o ba ti o ba leko won ni be duro loka ti o si iwe kankan to ka iyan lo je ka ma je ki awo obi ka gbiyanju ka ma wo pe ya obirin ebi kan pari kan lo le oko na ni kan ma lo dana le oko foko won ni oju bayen lo e je ka kan won leko ti a wulo fun won leni ati ojo waju
1: 07063161916 07063161916 ohun na ni ero bani soro ti e fi dasi e opolopo gege bi o se so yi pe ari adiku to ba awon omo kekeke to je pe awon so pe omo idun mejila metala merinla to je pon gbojun gbo ka tun fi esu ko yi so fun awon agba iya bi asa bi odun ara o tun je pe won baba ni to je pe o tun a le ju asa lai so awujo ta ti bara wa ohun to ba ti n sele ka ma fi bora wa eyi ti o ni ko si nkan to jo oriri ogbo eyi to ba ti n sele a ma so a ma fi bara wa soro ko le je kunrin nipa n to pe o je iwa ibaje opolopo awon obi mi lo je pe baba mi e se wa ma ki omo ton binu mole na ma ni a ni ale ni ya ti fi abale odo baba ni omo wa ijoba labe ofin ijoba gan ton ba ti baba ti ya ba kora won o ni bo se ma nda yi pe bo lo mo wa iru omo be to wa je pe ohun ni baba wa mu to nku eri pe le je nkan ti o ku die ka to ko lohun ko saanu obi a mo pe orilede yi na o dun o de tun ba ma dun si pelu ogo ti olohun ba sugbon suuru o dowo tokotaya nitori kini nitori awon mo ah ni pe ka duro sinu abusive language o ah sorry abusive marriage
0: ijoba ti ijoba ti sofin
1: ijoba bo je pe
0: o ti sofin ijoba bo ko dipa yin
1: o pe okunrin lo ku obirin
0: ni nisi bayi nkan ti ijoba ipinle ko nse nisi
1: ko je pe okunrin lo ku obirin lese je ki joba gbo
0: obirin
1: to
0: lo wa
1: ohun na mo so ko to wa ko okunrin na eyin okunrin wa ni jade ni
0: okunrin tin bi free sa bade pa kore le nko
1: eyin okunrin na wa ni jade ni e kan de ka ni
0: nko okunrin tin ka so ri bade le nko okunrin ta gbo service to je ri gbo mi lo to mi ni pe eh se da wa okunrin ah olohun nkan to le gba wa
1: eh ki
0: to kunrin bade to de le ni so pe ki le te pe e ma binu ma e a lo ri free sa yen eh wa gbe sori Oruwa ko si e ni so pe ko so e si ta ni si ka ni se bo ba mo buru ko ni kan ba se ko kinu pe bo wo ta so na ni ni pe e je ka se nkan ni to bi nu bi ko si e woni ka ma ku ra lese ile ijoba ti so fin o wo to ba ti se nkan ti o to boyo kunrin ni tabo bin to ba ti se ohun ti o to to ba ti to ba ti wa buruku to e ko to ba ti mu to ba ti lo fe je esun ani mo lo si OPD ni suru lere ibi stadium ni ba de ba ba arakunrin to lagun je ki lo de ba lo ra 80 leaves ba ra se sai news ba ra ba ro ko sile fun ba ni ko ma ko sibe I will not beat my wife again I mean lo ka ko wa ba ti ba ko ni le ba ti re yin e ti ba pa ra lo na ba ko na ti la ti e de ko ti se ti o fi pe
1: ba
0: o fi ba ni le go owo ti o ko lo go yo ni joro nko mi se ko ti se lo bayi gbogbo ra oko yen ni ababila oga ati mi limited di pe eni yi podi better fun I will not beat my wife won to ba ti ko to ba ti fe seru nkan yen
1: mo
0: ko ti ko pe ah to ba ti seru nkan yi ah mo ba gbe be ni
1: tawara bi ba tu gbe mi 07063161916 07063161916 e de si de ko 07068541065
0: ki la le
1: 07068541065 1065
0: kilale si lati je ka re wi pe awon nkan ko de kunde to ku lawojo papa jilo to sile sawon obirin o de abi seyin tegun alare infection won ni e ba fojusun ko wo laaro yi e ba wo kilale se tori pe eni la ya soto lati je ki ajanjo awon obirin ka ki won pe won ku ise ti won se ka de so fun wi pe ise po ni waju won lati se eni lati keko ori ke yan to le da siwaju lola lati nimo lati loye lati je ki o se awon nkan to to ati ohun to ye iyan ni nkan ti ba ko jisu nuko liki
1: hello hello
0: e ba ko ni radio yen
2: hello ma
1: hello sir oruko yin bere tin pe sir
2: ah lo pe lati papa itaso
1: an oruko yin sir
2: ala ta oku sir papa so papa itaso
1: papa ibafo a ngbo yin sir
2: eh ejo eh che am go mi dada
0: awa pelu
1: sir be ni sir
2: mo dupe lo lo fun pe mo je wole o ti tai la ta ro mi
1: o mo e se gan sir
2: o ke fun program te gbe kale yi to di am to da ni che ri awon ojo wa ni isin ato ato kun ni ato bi ni awa bi ni se wa lowo e o awon mo wa lati kekere ta ba ti mo ju to won lati kekere ka ma fadura ran won lowo ka de ma soro stoda te leda won won ti e ti pa won ti se gbe kon omo to ba bi to ba mo pe loja le omo ohun lo ma to lo ma moro ohun godo ohun lo ma tojo ohun loja le o gbodo kara ma si ki won awon mo si won ti ja awon gba lowo bi o awa ti lo lo wa lowo e o ti se ti sa ko o ti se lu ko ni ko ni ko wo bi to le omo to ba ti le ba wi ba ti kekere to ti ja mo to ti ja ra e ba mo lowo o to ni yo o to ba de oro si ko to ba ja so o se ba to ba ya se lo ma ba so pe wo ko lu
1: e se bi
2: ah
1: misa
0: quiet to
2: low
1: ah ba ba ba ba hello
0: hello
1: e taro ma
3: taro e ku se o
1: e ku se e ra ma e sun ko mi radio yin yen ka le gbara wa ye ma
3: ah e so yin
1: oruko yi ma n gbele sin to wa
3: o bi gege bi ati baba yen so ton ni si o se pataki fun wa e to tun ju to mi fe ri se nbe ni iwo ku wa ta mo wo ta wa awon obi ta ki le soro ogo birin mi bayi ko te ni se fi won pe omo mi re gbagba lati le de lo tin jade ya no ma ri oni mo nkan to ma so awon birin ni lojo la o la o e je ka toju won daada kama ni eni ta ma le se ba omo wa soro pe to se ikoda e to se won se se re won ki se bayi nitori podo wa ko na ma gbe titi won si ma lo gbe le ni le ki ere bu yen ko ma je ara won obi o lo ma wa ka de mo ba omo wa se se ni gboro o da bo
0: ese gan ni bi awon aso esubele ke ti won so yen pa obirin lati se awon ise to po lori yen nitori pe baba wo lawojo le ni a ri pa sosubele ki en gogo lo poju ti gbogbo won wo kaakiri nisin to ye pe nisin aso won so ye pe enu e gboju hello hello hello e ka baba si papapa
4: e poju ti
0: no no si mi nisin o da pe olotu ati ni ka ma lo tele tele na ko je pe ko yen re fete ati gbo nkan ti won so ati ti gbo nkan ti ati ri eko kan tabi keje kan be a ro pe boya ni awujo wa ilo si waju ari wa soke adebawa ni be loruko awon alasi ati idari ile ise 1.9.2.9 adupe fo olorun oba loruko eleoto wa tawhid abdullahi loruko mi funke adisa o ti so fun aye pe gbogbo obiyanju ohun obirin ni obirin ohun lati setoju awon omo obirin ohun dara dara
1: to bi ki zai ko la brahim loruko temi esun machine that
0: o dabo
5: lako lako lako lawa otu otu otu ni tiwa ati daraba ati bori

0: yet you would have a face, Tale.
1: You don't know,
0: yeah, but I know about face,
1: Tale. You don't know why.
0: Be a joke, good know about face, Tale.
1: You say, Jabioshim, Mutu, Jerome, Lunga,
0: Ninu, Oshukewa, Sunday, KG Lawa, ye. Iriomo,
1: Ame,
0: Iriomo,
1: I
0: put you say, Valero, come on, wow, wow, wow. Ela ina la fi nki ara wa kabo sori eto e ku simi toni nile se radio bond fm 92.9 ele takale si oni gbogbo oruko oye pada are musiba olade baba isan mo ni ilu ilelo omelero dudu abilagba omo apejoyi labi oba abdu aso idile saka oloko lonigi lakira wa ipe happy wonderful sunday bakona kama ki gbogbo eyin jawra labe ijo baba wa sheikh mustafa ashile ele ta se mo luna bi oni ana ode yi alolayo abolayo awagun mo pa le bai to leni alhamdulillah
1: be na ni eni oba so lenu sapo ya ko na ma je so lu baba menu lu oni ba da bi ileru mo ki gbogbo eti tin gbo ohun yi ayo ati ore yo wole yin te le se ka ma gbeto eku sin mi eto eku sin mi le o mustafa suleiman loruko mi araba lenu to n gbejegun e ma ba bo wa
0: aba la moran ni papapa asin baraba soro nipa iwa
1: beni
0: iwa la fin baraba soro
1: hmm.
0: Sunday akoko to koja la fi se idupe
1: idupe gege bi ise wa
0: e ja lo owe yoruba yi loni
1: hmm.
0: Yoruba ni sobesun
1: sobesun
0: sobe fi aporori
1: iwa omo ni mu omo se okigbe
0: iwa omo ni mu omo se
1: beni
0: e je ba mi kan da lai owe yi
1: eh
0: ke ba mi di mu dada ipolongo awon oloselu ti fa bere o
1: eh
0: o ti e ti bere ni kape
1: o ti bere
0: awon egbe kokan won ni aso fun awon omo egbe won
1: eh
0: ti won da si won lorun eja jade
1: eh
0: ka lo se polongo egbe wa ni edibo fun o
1: eh
0: won laso ti won da si awon lorun awon mi si le se je si ti won fun ra won peto idamo ti wa leleyi o
1: filagan wa
0: filagan wa
1: eh
0: e wa gbo e won ti yin o boda elija e won ti yin boda ajani
1: e won todo yin be
0: e won ti yin boda ajani
1: eh
0: won pe yin won fun yin laso ki le wa leyin won abe gbo mi kini e nwa ni eyin won
1: eh
0: aje so kini kan fun yin asiko ta wa yi ara kan elomi
1: ah
0: iwa to ba tele oloselu ki oloselu to ba so isokuso leyin won ha ton ba gba emu
1: ha
0: ton ba gba emu
1: abuko olorun bo ni
0: yori wa to wu ladugo to n ba e so to lo gbo mu
1: ha
0: won ko se kini kini baba sule won ko do wu lare ni oni fe ge so lopa
1: oni baba sule lori isa
0: wi oni fe ge so lopa
1: bi
0: ti ara ko elomide lati
1: ku baba la kara ba to fi ku
0: oni fe ge so lopa abro fe ge so lopa labro ni ko beli e oni fe ge so lopa oni fe re won ko ra dan kan bu lare ni lo ba tan sori wo wo gbojule ado baba ku di abi ah ti won se fun o o je sore lasiko ta wa yi a ni bodun lo o a ni ra ni ra sugbon bi tete o ba bi tete o ba fe te lawujo e fun
1: ah
0: e je ke mi ko fun are o sora
1: e o sora e ni
0: iyawo e pe oko yi lasiko ta wa yi ke kilo fun won o
1: e po mo yi gan
0: e yin boda sister e pe awon te ba mo ke kilo fun won ko ba sara won ma pa won jade joko are e je ki bo ato anwu ladugo e koma ba se kini koma ba ko ba e ka to lo soke lohun nitori akoko a lo si abala ibere ni oju ese apa kan mu kilo wa ni eni ta wi fun oba jo gbo
1: eni
0: ko si gbo o kun si si lowo sugbon odun ta wa yi
1: koni ka lo ko
0: dati e mo ni o dati e mo te ni
1: o so dati e mo
0: la wa e ka lo si abala ibere mo nbo olotu lose to koja itumo laju sita a ni oku atodun modun
1: oku atosu moju
0: o jidide lojo odun o nki awon eniyan opolopo to tatejise egun egun egun emi na ti mo pe gungun le ma pe mo fa pe isa kiesi sugbon emi yen tun ni ma se be mo pe gungun le pe awon gungun lasiko ti won hm ngbati agan ba be
1: ohun
0: legun jade odun egun ati leleyi o nki eyan lojo odun odo odun insta oto ti atuna awe oto odun leya oto ti christmas oto alojade nkiyan lojo odun a so pe ti bile alokiyan lojo odun sugbon enikan gbiyanju o gba ogbeni ojolowo ile ogbo o gba oni ilu ni o ilu ni o oko atodumodun oko atosimoju o dide o kiyan lo ilu ni ko si gbogbo odun ti lu ki jade
1: yo jade Christmas e mo jo te we ti ku ko to wa gbo e
0: ilu ni o ki ojolowo ko pe wa ni eyin owo owo ni toni o owo ni toni ko se to gba ti to gba ni ojolowo yo pe wa leyin to a fun ni recharge card e owo ni toni bi abaran elemu leru e pari e
1: abaran elemu leru
0: okay ma e mo npa dada
1: elemu iwo
0: ke bi abaran elemu leru
1: elemu iwo kan yin
0: e pari e iwo komi da iwo ni ko ye se o bi abaran elemu leru e pari e afoko ta kilo doctor oba doctor kolawole akinle ibrahim said ki agba kin olu of itori odo labe ijoba ile oba femi owode ni egba awon na ni said ki agba kin ti le gba atese ti e fe te ori e ba le soro ile o ta te ise si 090 30 59 59 59 77 12 tabi 091 29 07 71 71 3 ori ero ba le soro mejeji yen ehun na le fi le ba baba isi so
1: ko si jade ko to ta go mejila
0: ki bere won
1: ko sai ati gbe ko le wole
0: e ka lo soke lohun ka to tesiwaju ni ori eto

0: tukio nitiatu mosoka utopenu mikia iteori mikia
1: opanye
0: mikia aye mikia torima enya tatangani lenoku e banki
1: eki
0: eki anito soro ti inofo
1: ya
2: ti an ba bin lere ba la sin se ase ita la kan se ku ba la sin lo ayo ni le se bond fm a o ni ebo be na ni a ni ogun suba fi te olorun ba si waju ni o akore mi grace lele ta le pe ni grace adekunle to je ko re mi to je pe onguna feli feli orin emi yo se pataki lati ninu ile o bo ti wo ke ni orin emi to te ba ti ni te le eh ko ti pe abe wa nu opa yokele ni abe rin ajo lati bi kan lo si ekeji pe si ni na wo kan te pe fe se ni agbe to ba wu ke wa pe si ko agba ni o abi to ro ma ti ko ma jade abi ro ma ti ikeko jade gbugbe lori sirisi egbe yoju to ra wa se parisi bi ba to won ipa ba ro fura kina ti fi be lo se nlu lorin egbe ru asafa o nbe ni ilu wo eh en lanfani ke kan si won tori pe gbugbe na wonu ara won ni le la fi wole sori to wa to yin lagbegbe wa gege bi se wa to je pe toss light ti eto yi ko sibi ta le toss le o wonu ara won na fi dupe ra fi sadura fun to ko sagbe kale eto yi lati ara royin wa pe adura yo mo gba ni agbara baba 0803408321 lori akore mi ta fi wole mu grace atekule ibi ta lo lori eto ni yale tata wa yi ore o ani keji mi wa si sara do mo to mo ko lo materials lo na wa lo laye ati alafa na yo de baba e pade eni jo mejo awon mama wa ti won ki fi eto wa sere grandma ti o komo alaja usamatu akin yemi aye gba mi ya loja re podun ikotun lekun bi bayi to tun je omo oba ni kotun gbadada ju asiwaju kan tun je olori fun alagodo kendo oba muda siru odejo bi oba muda siru odejo bi ona ni baba sale fun egbe apede baba o mo ni kakin loko loko alaja usamatu akin yemi ya loja kotun won tun ni an je ya fun ti oba oniba jafo woni kakin o gbe na wonu ara woni o wa si adura kan adura na koja be o mo na sa adura fun senator adiola yayi ni pe ipinu won ipo ti an wo lokan yi won ni yo to won lowo omo to ti le ni 80 years gbe se sa adura na ni won ni ojo gugu ni to le ojo kan ni to lo won ni to wa dale lekan aso ole na je pe o dabura o eyan agbofuru wa mo ku se olagbe to ba wu ke wa en je jegun le wa na je mo ku se o ile ise agolopa le wa na je mo kan sara si o awon eso abo are ni ta mo si tilu civil defense awon vigilante nko awon pc initiative nko toro mo ti alaafia de agbofuru po bakan awon ode ode ki pa so de ki ku fo de ki padanu bẹ́ẹ̀ se sisẹ́ nínú gbogbo àlàlà àwọn ọdẹ tó ń sọ àwọn agbègbè káàkiri nígbà táwà bá díjú wa

0: ti ma ko fere pe e bi ba agbole te ba ti ti da ko le lasan agbole yen lasan olorun ba mo ba loruko je ni o ogbon wo la fe da si e bi rin ajo mi lori eto eto lagbegba bo se gbe mi lo si gbugbu awon ipile ko to di pe nsi oju opo le oni ka ko mo wa e ma ti ma pe mi o e ma ti ma pe mi e ma ti ma pe mi e fara bale daada oni ko mo re ko le ba fu e nisin ibawe ojo kan ko se pe ko mo ku o abi ko akogbo ma afe lori de wa Nigeria omo ta ba wa nba wi to ba nwa runkun to ngbori soke to ngbori sa o ni parun ni ipile data lagbe data lo eja kan sara si awon olopa be olopo rara ilu won mu afurasi kan ni kupe kupe yi omodun mendi logbon ni lori pe o degun jale ni agbe kan tan pe ni asaba ije je mo pe AK-47 wan mo ba lowo re iban lewo ti wan ti wa meje ototo ati egbere mu kota lori sisi won ba lowo re eja mo kan sara si ogo olopa CP to ye pe wa ni agbe na adupe lowo won omo ta gbo pe mo yi won pe ni Sunday Inwell ojo Wednesday to je pe okoja ojo keje osu kewa odun 2020 se ba wo calendar yin la gbo pe awon olopa mu ri pe o digun jale na ni abeli omo odun 25 ti an ba iban AK-47 ti an tun ba iban le wo meje ototo to je pe an ba lowo re iye debe odun ke se pa wa gbo fi wa won osise o ke se pa an jaje gbo awon osise o sugbon pe kan ajo kan gbo ara yin na je pe o ma gbe ta ba tun rele lo si agbegbe Enugu lenu kupe kupe yi omo odun 24 AGK Nnaji do ti ni se lori idigun jale ototo na ni o ti je pe won ti fi kongo we won fun ti e won ni ko lo wo wa ni ogba to se ke la gbo pe to se an fonu la to je pe oko ja to je pe baba re ya re baba ya re gan won loru fonu ben won lori fonu la tan pe ni XR lo je pe ba lowo re to je pe ba ti e gbe sori won to ba ri rada to ba ri rada to ba ri tada da won lo bi egbe lo na egbe o le ni ogoji 240,000 naira ojo to si de to koja lawon agbofinro le wa Nigeria ti won osu ti won owo oni sele na to sele iye de bi uruka ma kan sara si ogo olopa je pe wa be SP Daniel Indukwe iye de be o duro ti ba to ni ke koja lo si agbegbe Enugu omo odun 29 years afurasi Richard Chukwuma la gbo pe o tun mu na oni ibi ni pa ko mona mona ku ko se mele ko se meji supermarket to je po da ju ni lo Enugu lo je pe olokolu o si gbe gbele mu ko bi awon ile sa awon jara se ma pe won ni awon otin lo je po lo de gudale lo pa li me do go ototo lo je po lo jigbe o ko to ri pe awon agbofuro ko je pe won mu ko wo la fe da si lagbegbe to ba wo ka wa awon bi to je po ju na ba wa awon firin di oke ta le pa awon agbofuro si e je ka pe won losun to ni ni ya le tata wa e soju opo te pe mi si na ni 081-691-398 ekuko 68 ikọ alaafia na 081-691-398 na ni oju opo lori tewe eto yi lagbegbe wa ti le se Bond FM ore araalu ta kale se dule kini to ni halegbe okuna adekule faju ilagbo ile ijoba ogboro koja ijoba ko mo ki oba labe african tropics obade emi eni suru obade emi oluwa segun olasinde wa se to wo ka fata ta lo wa loju opo wa yi hello
1: hello alaji
0: oruko yin
1: oruko mi ni simple lati pe
0: asimple fuwa awon ibi to ju na ba wa te ro pe awon firin di oke to je pe won sise labi awon afurasi eja mo
1: alakoko nbe ladugo wa ta ba nbo awon opolopo to ba nsise kon sise ewu ni ke ma jide ke ma da moto duro ke ma gba wo ke ma fon number ibi kon wa nbe won pe be ni afa ta wa so no garage ona gbogbo ladugo wa lopo e gba pa to nbe e ri opo bi merin

0: ekuta risi wa iroyin enta si waju alaga ijoba ibile motion ogbeni aruno aruwe o ti kesi gbogbo olugbe motion pata lati lo kupa ninu gbigba card idibo lalopo eta mo si pvc to nlo lowo lenu lolo yi ni ajo leto idibo ile yi alec ni won kede gbigba card idibo ohun jakijado lojo ti friday jeta ninu alaye ajo inec iye eyan to nti ni akosile to foruko le fun card idibo na o nlo bi million mewa o le meje fun ide yi ijoba ogbeni aruwe o ti wa ro ojulowo olugbe ilu motion lati tele ojo ati akoko ti eni kokan ni ori ofe si lati lo gba card idibo ohun lati pase ikoni ajo inec ki o si ma tele gbogbo iroyin to ba tin jade latodo won alaga ijoba ibile somolu ogbeni latif ashimi o ti jako di mo pe gbogbo omo bere kokan lo lato ti anfani la anfani la la anfani ala bi ojo iwaju won bo se fe ri bi won se fe tayo laarin awon akegbe won gbogbo ati bi won se le je asiwaju rere ogbeni ashimi lo se aso lojo oro yi nibi eto international day of girl child leyin to ma sele ka kiri gbogbo agba ipata ni gbogbo ojo kokanla osu kewa lodo odusini ti won se loni gege bo se so o ni oju si gbogbo wa na ni bi awon omode birin wa bi won se gbodo wa ni ida gbogbo lai se wi pe a n pa won ti bi aso to gbo tabi a n da won nu bi omi isowo tabi pe a n se won ni isekuse fun ide eyi alaga ijoba ibile somolu o wa kan sara ti gbogbo omode birin pata to je omoluabi nijoba ibile somolu lati inu iyara ikawe to fi di ipo asaju ilu o si woye pe gbogbo omobirin to n gbo ni agbegbe naa to ni lo ti fi eto rere balẹ o wa ro obi ati alagbato lati gbiyanju ni ajosepo to domoro pelu ijoba ibile somolu lati le sawari ebun lona ti awon omode birin na yo fi je eyan pataki lojo iwaju ti ala ojo iwaju won ti o si wa si imuse iyawo alaga ijoba ibile olorun da lcda arabirin folasade ajose kumayo ouna ti da ko mo awon akegbe lati ba won se ayeye odun omobirin ti gbogbo agbaye se ni gbogbo ojo kokan la osu kewa ododun ti won si nse leni ninu oro ikini ku odun to re to tere nse ibe na ni arabirin ajose kumayo to ti je ka mo wi pe awon omode birin ohun je apere ireti otun ireti okun ati ojo iwaju lede yi o si wo pe gbogbo omode birin pata lai ti ewo ti ibi ti eni kokan ti jade wa oni won mi lo fifi ife to to won si won fifun won ni eko to ye koro mi moju to won daada ati fifun won lanfani to ni se pelu ori ojori lati je ki won le ri ebun ti olorun fi je nki won lo arabirin ajose kumayon o wa gbosuba rabande fun awon omobirin to fako ri daada ni olorun da lcda lati iworo ajido aradagun ati agbegbe e pelu idojuko labe bo tile wo kori o wa duro lori ese re pe owa tubo ma seto amayederun eto eko to mo lori eto ilera to yara oto ati dida gbogbo awon omode birin to nbe ni olorun da lcda o si ke si awon obi olori ilu atawon to je olenoro lati popo lati fopin si iwa a nse omobirin ni isekuse aya gomina ipinle anambra arabirin nonye solido ni wọ́n ti tọ́ tòmọ́ orúkọ àwọn tó gba àmì ẹ̀yẹ public health innovation award níbi ìpàgọ́ african future leadership conference and awards ẹ̀ tó jẹ́ agbẹnusọ fún ìyàwó gómìnà náà ọ̀gbẹ́ni daniel ezeigwe ó sọ pé àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún ṣe àfihàn àwọn iṣẹ́ dáadáa tí obìnrin àkọ́kọ́ náà tó ti gbé ṣe nípa bó ṣe mú àgbéga bá ọ̀rọ̀ ètò ìlera tó sì mú ìgbáyégbádùn bá ará ìlú látara ṣíṣe ètò ìlera ó tẹ̀síwájú pé arábìnrin solido jẹ́ nǹkan gbòógì lára àwọn tí wọ́n fẹ́ fi àmì ẹ̀dá lọ́lá lógúnjọ oṣù kọkànlá ọdún ta wà nù ẹ̀ ní ìpínlẹ̀ èkó ó ṣàlàyé síwájú pé àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ìwà àti ìyà tí aya gómìnà tó jẹ́ arábìnrin solido kọ sí ìlànà àti ètò nonye solido initiative nípa bó ṣe ń polongo lórí mímú àgbéga bá ọ̀rọ̀ ètò ìlera káàkiri ìpínlẹ̀ anambra àti orílẹ̀-èdè lápapọ̀ ami eye di African Future Leadership Conference ise na o so ami si se takutakun ati bi o nto won bo se nse si laarin ilu ati la Africa eto na gege ba se gbo yo fa ye gba ijoko ati awon awon olori atawon adijoko taki ti won fi pe sugbon ni ipile Anambra nti e ami eye ohun dale lori eto ilera ara pelu danleko lori e to fi mo ounje to gba ara ilu mu pelu ogun itoju lori nkan osu pelu ore idaraya to se pataki lojojumo iroyin lati le okere ohun ta gbo ni pe okunrin eni odun 15 ni iroyin gbe pe o yibo pa ebi e meje atawon to je ore molebi e ni ile e to nbe ni Pennsylvania leyin to pa gbogbo won to ohun na lo se wa fi ibo para imonu ile to owo to lo sugbo okunkun kin to ma lo ope lowo temi tope ajayi pelu atileyin chidima opa osekwe awon ni olootu ro itegboto etupade wa li ago meje ale oni fun iriyan igbaye titi gba na ope lekan si lowo ilese bond fm olumide olalere loruko temi odiwo bi ojoro
1: ejumare lodiri ewa

marazia nke ị na-etu Chineke nna tinyezie ya ebe a maka na ọ bụ m egwu dị etu a ka Jehoshaphat na ụmụ Israel ji wee merie n'agha ya bụ ka mgbidi ji wee datue ama m mgbidi nwere na ndụ gị amara m mgbidi bụ nke na-echere gị aka mgba na bụ echeta ebebe dị n'ebe ị nọ mana ihe m na-agwa gị bụ na ọ bụrụ na ị bụ onye na-enye ekele oge ka mgbidi ahụ ga-ewe mana ọ ga-abịa na njedebe ọnọdụ ọbụla ọ sọkwara ya dịka ya naanị oge ka ọ ga-ewe naanị afụfụ ka ọ ga na-ata gị ugbu a ọ na-eme gị na-echekasị mana nchekasị abụghị ya bụ ụsa ihe bụ ụsa bụ na ịma na ihe dị etu a dị mana ịma na ịmakwazị nke ọma na enwere onye karịrị ya na enwere onye nwere ụsa wee nye ọnọdụ ahụ ịnọ n'ime ya anyị ka na ya n'oge mmiri ndụ na bond 92.9 aka ji ụwa ọ bụ ya ka na-eche anyị ọ bụ ya ka ga-agakwa n'iru n'iche mụ na gị na abụọ.

Akwale Elekerembu, no gendi wana Bond FM 92.9. Gere akokowa. Tabu Sunday okeke abaliri no tu no October na final ni meba for 2026. Ya gaziere gi onyoma na egente. Chetakwa na emi ho mama kana nkonye mere ka oga na rugo ya. Na akowa anyi nketa ndi abisi oku ndi ora anyi si akoko. Enwere ndi na anu ndi ana ebe. Kam ụlọ ọrụ INEC wepụtara aha ndị ga-azọ ọkwa na ntuliaka ezumezu afọ ọzọ bụ afọ 2027. Onye isi oche ọchịchị kansụl ime obodo na oku maka inye ụmụaka ndị nwanyị ohere ha nhata ka ha nwee ike nwee ihe ịga nke ọma na ndụ ha. Abịa na mba ofesi, na mba United States, otu nwoke ji egbe gbagbuo mmadụ asaa bụ ndị otu ezinụlọ, ndị ikwu na ndị enyi ha. Ngwa nụrụzi akụkọ anyị ka ọ ha n'uju. Onye na n'olu ya bụ Nkasi Obi Chinwụba. Ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC ewepụtarala ọhaneze akwụkwọ ikpeazụ ebe edere aha ndị ga-azọ ọkwa na ntuliaka ahụ a ga-eme n'afọ ọzọ bụ afọ 2027 eji ahọpụta ndị aka na-achị steeti na ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti n'ala anyị. Ozi si n'aka ode akwụkwọ ụlọ ọrụ ahụ Oriakụ Rose Uriaro Anthony gosiri na ngụkọta ha dị 936 ndị aka na-achị steeti tinyere ndị na-eso ha, aha ha dị n'akwụkwọ ahụ. Akwụkwọ a ewepụtara mere ka ndị ga-atụ vootu nakwa ndị ọzọ ntuliaka gbasara mata n'uju ndị chọrọ ịchị steeti dịgasị iche iche e nwere n'obodo anyị. Ọ bụ site na webụsaịtị ụlọọrụ INEC ka ha wepụtara aha ndị a maka ọhaneze ileba ha anya na inyocha ha. N'aka nke ọzọ, aha ahụ ndị ụlọọrụ INEC wepụtara maka ntuliaka ezumezu afọ ọzọ bụ afọ 2027 emeela ka e nwee ndị na-achị ndị a na-ebe, n'ihi ka o si bụrụ na e nwere ndị eji okwu ha agba izu so na ndị na-ama ọchịchị na-achị ala anya aka n'ihu ndị a na-ewepụtaghị aha ha, nke gụnyere onye Minister of Communication and Digital Economy Issa Pantami, onye ga-azọrọ otu People's Democratic Party ọkwa aka na-achị steeti Ogun Ladi Adebutu, onye ga-azọrọ otu Nigeria Democratic Congress ọkwa aka na-achị steeti na steeti Kano Aminu Gwarizo, ka otu PDP na steeti Ogun na-ebo otu All Progressive Congress ebubo ịkwa ụlọ ọrụ INEC ọkụ n'ukwu ka o wepụ aha onye ga-azọrọ ya ọkwa. Ndị otu Pantami na-agwa ndị na-akwado ha ka ha dere edu, ebe Gwarizo bụbu osote aka na-achị steeti Kano ekwubeghị ihe ọbụla. Ọ bụ n'abalị 14 nke ọnwa Oktoba ka President Bola Tinubu ga-ehiwe otu kansụl ga-achụrụ otu APC nta ntuliaka maka onye ga-azọrọ ha kwa onyeisiala na ntuliaka ezumezu ha ga-eme n'afọ ọzọ bụ afọ 2027, ya na aka chịburu steeti Zamfara Abdulaziz Yari, aka na-achị steeti Imo Hope Uzodimma Dọkịta Beta Edu, nakwa ndị ọzọ eji okwu ha agba izu a na-atụ anya na ha ga-arụ ọrụ dị mkpa. Nhiwe otu kansụl a ga-ewere ọnọdụ na Banquet Hall dị na Presidential Villa Abuja. Onye Director General otu kansụl na-achọrọ otu APC nta ntuliaka Yari mere ka amata nke a ka ya na onye isi ala nwesịrị nnọkọ na Presidential Villa, ebe ọ nọ tụnyetụ ndị nta akụkọ azụ banyere
nkwadebe ndị ha na-eme maka ịchụ nta ntuli aka ahụ. Onye ga-azọrọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị Allied People's Movement APM n'aha mkpobiri ọkwa onye isi ala Maazị Seyi Makinde ekwela nkwa na ya ga-achị naanị afọ anọ wee wepụ aka ma ọ bụrụ na a họpụta ya n'ọkwa ọchịchị n'afọ ọzọ bụ afọ 2027, na-ekwe nkwa ime ka e nwee ọchịchị ga-eme ka obodo anyị dị n'otu. Ọ mara President Bola Tinubu aka n'ihu si ya wepụtara ọhanaeze akwụkwọ na-egosi otu gọọmenti etiti si ekpebi ego ole a ga na-ere mmanụ petrol. Maazị Makinde sịrị na ekwesịrị ime ka ụmụ amaala Naịjirịa kụrụtụ ume ndụ n'ihe banyere ihe isi ike akụnaụba, ma bụrụkwa oke ruru ha ịmata ka esi ekpebi ego ole a na-ere mmanụ petrol, na-ebo ọchịchị President Tinubu ebubo na o nweghị ike imezu nkwa ndị o kwere, gụnyere ime ka e nwee ọkụ latrik, na atụmatụ ya ime ka e nwee ihe ndị ọzọ a ga-eji na-eme ihe dịka mmanụ ụgbọala. N'okwu ya na nzukọ otu APM na ndị obodo nwere na Yola steeti Adamawa, Yaba aka na-achị steeti Oyo sịrị na ọchịchị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ya ga-adị iche na ọ ga-ehiwe isi n'ime ihe n'anya ghere oghe ime ka ọhanaeze sonyere ihe ndị a na-eme na ịdị na-eke ike ọchịchị eke. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, akụkọ wee na-anọ na-abịara gị site n'oge ndị Igbo nke ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunle Faju Uwe JRU Ikeja Lagos. Ka ị gaa n'ihu na akụkọ ndị fọdụrụnụ. Onye isi oche ọchịchị kansụl ime obodo Somolu, Maazị Latif Ashemi, sịrị na nwatakịrị nwaanyị ọbụla kwesịrị inwe ohere ha nhata na nke ndị ibe ya nwere iji nwee ihe ịga nke ọma na ndụ. Maazị Ashemi kwuru nke a n'oge a na-eme ihe omume ụbọchị mba ụwa maka ụmụaka ndị nwaanyị, bụ nke a na-eme n'ụwa niile n'abalị 11 nke ọnwa Ọktoba afọ ọbụla. Dịka o si kwuo, nzụlite ụmụaka ndị nwaanyị dị oke mkpa na a ga-emerịkwa ka olu ha na-adasị ụdị ike, chekwa oke ruru ha, ma chekwakwa ha megide ụdị ọbụla nke ime ihe ike ọbụla na maọbụ nleghara anya. Ya bụ onye isi oche kansụl kpọkuru ndị nne na nna na ndị nwere ụmụaka ndị ha na-elekọta ka ha soro ọchịchị kansụl ime obodo Somolu gbakọọ aka zụlite ụmụaka ndị a ụbụrụ na aghọ nkọ, ma wulite ọdịnihu ebe ụmụaka ndị nwaanyị ga-enwe ike mezuo ihe ndị ha chọrọ ime na ndụ. A họpụtala nwunye aka na-achị steeti Anambra Oriakụ na Onye Soludo iso na ndị a ga-enye ihe nrite gbasara ahụike ọhanaeze na mgbakọ Africa Future Leadership Conference and Awards, bụ nke a ga-enwe na Lagos n'abalị 12 nke ọnwa Novemba na-abịa abịa. Onye ọrụ ya Maazị Daniel Ezeigwe sịrị na eji ihe nrite a na-egosi obi ekele maka ọrụ ya bụ nwunye aka na-achị steeti na-arụ n'ịkwalite ahụike ọhanaeze, ọrụ mgbochi na okwu nlekọta ahụike na ibi ndụ ahụike. Dịka o si kwuo, a na-akwanyere Oriakụ Soludo ugwu a n'ihi ihe anya hụ o ji ụlọ ọrụ ya bụ Nonye Soludo Initiative na-arụ, bụ nke na-akwalite ọrụ mgbochi na nlekọta ahụike, nri na-edozi ahụ, ịgbasi ike na ibi ndụ ahụike n'akụkụ dị iche iche nke steeti Anambra nakwa n'ala anyị bụ Naịjirịa. N'ikpeazụ, na mba ofesi, na mba United States, otu nwoke dị afọ 45 ji egbe gbagbuo mmadụ 7 bụ ndị otu ezinụlọ ya na otu onye bụ enyi ndị ezinụlọ ahụ n'ụlọ ha dị na Pennsylvania tupu ya egbuo onwe ya. Ndị e gburu gụnyere ụmụntakịrị 2 bụ ndị na-eto eto na otu nwaanyị dị ime ọnwa 8. Onyeisi ndị uwe ojii na area bụ ebe mkpamkpa akpara Rick Lora gwara ndị nta akụkọ na mgbe akụkọ gbasara egbe agbara aghara ruru ndị uwe ojii ntị
na ha gara wee hụ ozu ụmụ nwaanyị abụọ n'okporo ama. Lọra kọwara na nwoke ahụ zoro nwa ya n'ime ụlọ ka ndị uwe ojii gbara ụlọ ahụ gburugburu na-agwa ya ka ọ pụta, ma emechara hụzi ozu ya n'ime ụlọ ahụ, hụkwa ebe ọ gbara onwe ya egbe. N'iji bịachie akụkọ ụwa nke taa, nọrọkwa isiokwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ. E nwere ndị na-aṅụ, ndị a na-ebe ka ụlọ ọrụ INEC wepụtara aha ndị ga-azọ ọkwa na ntuliaka ezumezu afọ ọzọ, afọ 2027. Onyeisi oche ọchịchị kansụl ime obodo na oku maka inye ụmụaka ndị nwaanyị ohere ha nhata iji nwee ihe ịga nke ọma na ndụ. Anyị mekwara ka ị mata na mba United States na otu nwoke ji egbe gbagbuo mmadụ asaa bụ ndị otu ezinụlọ ya, ndị ukwu na ibe na enyi ha. Ọgwụ bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa. Ana m ekele Temitope Ajayi nakwa Chidimma Ọparaọcha Ekwe, ndị mere ka akụkọ ndị a rute m aka n'asụsụ Bekee, ebe m tụgharịrị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Abụ m Nkasi Obi Chinwụba. Imeela maka ige ntị.

0: Ademi can again see no Gendi when I bond 92.9 FM. Edika mwanne m nwanyị Iriogo onye bụ mgbaghara. Anyị na ihe na-anọkwa ebe a. Anyị na ngwaọrụ anyị na ya na-anọ. Mana anyị ga-emeri maka na mmeri bụ nke ụmụ Chineke. Onye mere m ụfọdụ kwe akpọnye ya ọ na-akpọ ụfọdụ abjụ na ha ama akpọ. Mana anyị ga-emeri nata. Ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede. Nnamdi Ezeoko ya nọgoro ala. Were na-echebiri nya we ya kwadokwere nke ọma maka iwetere gị ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ị nwee ike ịga anụ akụrụ egwu bụ nke na-egosi na anya bụ ihe mere ma amalitego, mana ị ga-anụkwa onu nna nya bụ kwado jegote time. Mere onwe gị obi aṅụrị. Ngwa nne gị nne oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ ọ malitela ugbu a.
1: Ọ dị mma ya gazi onye ọma na-ege ntị n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Ya ewetala gị na enoghị nkwa ha anyị ji abata n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ dịka ị maara ya. Mana asị na ọ na-aba anụ gba ajọ ọsọ, agba ya ọjọ egbe, ọnwụ ọjọ, esie ya n'ite ọma, rie ya n'afọ ọma. Ọ dị mma, udo dịrị gị. Ọka ọ dị n'akwụkwọ nsọ ka anyị batara na ya n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Ị maara ihe anyị na-eme n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ, o rijughị afọ. Ihe anyị na-eme bụ ejughị ajụjụ ndị ahụ dịgasị n'akwụkwọ nsọ. Ọ bụrụ dịka na ị na-agụ akwụkwọ nsọ gị nke ọma, ọ ga-adịrị gị mfe ọzịza. Ọ bụrụkwanụ na ị naghị agụ akwụkwọ nsọ gị nke ọma, anyị agaghị apịa gị ụtarị. Kama na ọ bụrụ na ị daa, aga m enye gị akwa nwanza. Ọ bụrụkwanụ na ị zaa ajụjụ zaa nke ọma, ihe onyinye erute gị aka. Ọ ya bụ ihe anyị na-eme n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Bond FM 92. Onye ndu gị n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Bond FM 92.9. Cheta na ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ bụ mgbe ahụ anyị ji ajụ gị ajụjụ ndị dịgasị n'akwụkwọ nsọ. Ịzaza nke ọma, irite ihe onyinye. Ihe onyinye anyị na-esite n'aka Pastor Austin Chukwu na Wubeze Ruben Udoha. Ọ ya bụ General Overseer otu ka Holiness Power Bible Ministries. Ejiri Operation Tikpọ wee mara. Isi ụlọ ụka ha dị na nọmba 8-10 Igbesi Street off Adjose Street by Baliet Bus Stop na Elasa Maja. Pastor Udoha bịa bụ onye Chineke si n'aka ya na-edepụta ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche, ma ndị eji ewulite mmụọ ma ndị eji akwalite asụsụ Igbo. Nke ọbụla bụ mmasị gị, ịkpọtụrụ ụlọ ụka ahụ, a ga-eme ka m o rute gị aka. Ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke taa, anyị nwere ajụjụ 15. Ịkpọ iwere naanị otu. Tupu ịkpọ anyị, ị ga-agbatu redio gị. Ịgbatu redio gị, si n'ebe redio gị dị pụọ, maọbụ gbanyụọ redio gị kpamkpam ka ọ ghara imere anyị mkpọtụ. Akara eji enweta anyị bụ 0708-247-8980. Akara 0708-247-8980. Ịkpọ nke ahụ okwe gị adabata. Ekpo 0704-219-5992. Akara 0704-219-5992. Akara abụọ a ka ọ ga-abụ nke ọbụla ị kpọrọ. Ị ga-enwe ike sonyere anyị n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Bond FM 92.9. Cheta na gwara gị na ọ bụrụ na ị kpọọ, na ị ga-agbatukwe redio gị. Ịgbatu redio gị, isi n'ebe redio gị dị pụọ, maọbụ ịgbanyụọ redio gị ka ọ ghara imere anyị mkpọtụ. Maka na ọ bụrụ na redio gị na-eme mkpọtụ, anyị agaghị anụ ihe ị na-ekwu nke ọma. Gị nwa na onwe gị agaghị anụkwa nke anyị na-ekwu nke ọma. Ọ bụrụ na ị naghị anụ ihe anyị na-ekwu nke ọma, anyị onwe anyị anaghị anụ ihe ị na-ekwu nke ọma. Onye nọkwa na ụlọ na-ege ntị ka ọ nụrụ olu mụ na gị, ọ nụghị ihe anyị na-ekwu nke ọma. Ọ ya bụ na mkparịta ụka anyị ezughị oke. Kpọọ na akara 0708-247-8980. Maọbụ kpọọ na akara 0704-219-5992. Hello.
2: Hello.
1: Ndewo. Onye kachị Michael, onye nke anyị, onye kachị ka eke ime. Onye kachị, ihe onye gị rute gị aka ọkpụ ya. dewo keka shogun lady ta ega kwaro kata onye kachi
2: akamo
1: agini me mere amara akwa gi ka akwa goro runyi ka bo ke takara akwa gi
2: mere amara ka akwa kacha
1: na agini bu ziwe gi hey onye kachi de me bu ku otu a Ade mangwana. Ye mezikwa na mpacho oso ino. Oh. Ngwagoro to ajijo nye kachi Michael. Nkasa ka nge nyo nye kachi Michael. Ajijo nkasa si njogi na ege nti onye kachi. Ade ma gwanye madole. Ade ma we nkabu nkasa. Nkasa si. O nwere otu onye amụma kọrọ anyị akụkọ na akwụkwọ nsọ banyere otu ugo ukwu nkwenkwe ya abụọ dị ukwuu nke abụba ya dịkwa ogologo nke bịara na Lebanon wee kụọ mkpụrụ. Kedụ aha onye amụma ahụ? Ese ha aha bụ aha onye amụma ọ bụ onye amụma Ezekiel. Onye amụma Ezekiel, ọ bụ na ịgụ akwụkwọ Ezekiel isi nke iri na asaa, amaokwu nke mbụ ruo na nke iri, ị ga-ahịa akwụkwọ Ezekiel isi nke iri na asaa, amaokwu nke mbụ ruo na nke iri. Ndewo onye kachi Michael ya gazie. Adịmma akara 0704. Hello. Onye na-ekwu?
2: Philomena,
1: get me back.
2: Philomena,
1: get me back. Ewo, hello. Dika nwanyi, ayi no no ka na eti mmonwe gbakpuru imu lo akwa. Ngwa noro noro apukwala ebe mmonwe no. Oh, inwe ike noro na church chiejie mmonwe alaba, ge nwa aputa alaba. Oh. Kai maka obu na egbaputa ugbu onwe ka mmonwe si megharia ha egbapu oso. Odidi mmadu ka oso mmonwe ka egara ubochi uko akwa. Ya bu zani mo no, zani mo no. Philomena ngwa wala ajiju. Nke mbu ka Philomena choro. Ni meji nkonti nkom ole mole. Nwere akwụkwọ ndị ahụ Paul degasịrị. Gwa anyị ise n'ime ha tokarịchara ogologo n'usoro ha. N'ime akwụkwọ ndị ahụ Paul degasịrị, gwa anyị ise n'ime ha tokarịchara ogologo n'usoro ha. Oge gị amalitela ugbu a. Akwụkwọ ndị ahụ Paul degasịrị, enwere ndị toro ogologo karịa ibe ha. Gwa anyị nke tokarịchara, gwa anyị nke na-eso ya. Gwa anyị nke na-eso ya. Wee gwakwazi anyị nke na-eso, nke na-eso, nke na-eso, nke na-eso ya. Ya bụ ise tokarịchara ogologo.
2: Nọmba nke mbụ bụ Alfa na Roma.
1: Na aga na mkpọkwuo akwụkwọ abụọ ka o zuo isi.
2: Akwụkwọ ndị ọzọ dị atọ bịa abụọ.
1: Otu Paul nwa dekwuru ya. Kezi Paul dere nke a, Paul nke onye ka ọcha ka nke ojii.
2: Oho,
1: Paul nke obodo gị. Dere akwụkwọ ọrụ ndị ozi. Aha, ọ dị mma. Ngwa daalụ. Ngwa ka nyere gị aka. Ọ dị mma, nke tokarịchara ogologo bụ ndị Kọrịntị nke mbụ. O nwere isi iri na isii, nwa amaokwu narị anọ na iri asaa, iri atọ na asaa. Nke na-eso bụ ndị Rom. O nwere isi iri na isii, amaokwu narị anọ na iri atọ na atọ. Nke atọ wee bụrụ ndị Kọrịntị nke abụọ. O nwere isi iri na atọ na amaokwu narị abụọ na iri ise na asaa. Nke anọ bụ ndị Efesọs. O nwere isi isii, nwa amaokwu otu narị na iri isii na ise. ebe nke isebuzi ndi Galatia onwere isi nke isi onwere isi isi amaokwu nke iri na otu narị na iri anọ na anọ wee otu aka o si wee dị ndewo o Philomena ngwa ndewo o dalụ o
2: okay
1: ya gasị ndewo akara 0708-247-8980 hello hello onye na-ekwu ana ma n'ihi na-ekwu nke ọma isi na aha gị bụ gịnị ewo ike ka ka ime udo dịrị gị ike ị gakwara ụka taa ị gara bụ ndewo ikechukwu ikechukwu kwa akwa na ka ebe isi akpa anyị taa shogula daalụ nwere otu ajụjụ ike nke ise ka ike chọrọ nke ise ọ dị mma n'ilu banyere otu onye eze kpọrọ oriri agbamakwụkwọ mana ndị a kpọrọ oriri abịaghị dịka edere n'akwụkwọ ozioma Matthew gwa anyị ụzọ ihe atọ ndị ahụ a kpọrọ oriri mere kama ịga ya bụ oku a kpọrọ ha
2: n'aka ọzọ
1: ọzọ n'aka ọzọ ya na ya rụrụ nwaanyị ọhụrụ ya nọ nọ na honeymoon onye nọ na honeymoon ekwesịghị iji oriri agbamakwụkwọ ọkụ ya o mee nọrọ na oriri agbamakwụkwọ honey agwụ ọkụ ya ike gbalịala ọ dị mma ike nwa ka nyere gị aka ọ dị mma otu onye sịrị na ya na-aga ọrụ ugbo ọ gawara ọrụ ugbo otu onye ọzọ wee gawara n'ihu ahịa ya maọkwanụ n'ihu ọrụ ya ebe ndị nke ọzọ jidere ndị odibo ahụ eziri ozi wee gbuo ha otu a ka akwụkwọ oziọma Matthew isi nke iri abụọ na abụọ amaokwu nke mbụ ruo na nke asaa si wee dee ya ike ike ọ dị mma ọ dị ka ike ọma na ya na-ada ya ada wee gbapụ ọsọ ọ dị mma ike aga m enye gị pasentị iri abụọ

0: n'ezi ọ bụrụ na ọ bụghị chineke agịrị ka mmadụ gara ịkọ n'elu ụwa nka agịrị ka mmadụ gara ịkọ na naijiria anyị ka dị ya n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Bond FM 92.9 akara eji enweta anyị ka bụkwa 0708247 8980 akara 0708247 8980 maọbụ 0704219592 cheta na onye ndu gị ka bụ m Nnamdi Ezeokoye. Hello. Onye na-apị? Ewo, hey, Philomena Okafor. Abi. Ogbu. Ogbu. Ogbu, ọ bụghị Okafor.
1: Philomena
0: Ogbu. Ogbu. Ọpụrụ. Hey, o ti kwere m ukwu n'ala. Otiri gị ukwu n'ala nọ ekele dị chukwu na otiji ihe ukwu mba otiji ihe ukwu biko onye aka tiji n'ukwu a ka anyị ghara sọsọ aga ndewo nsogbu adịghị ịzatakwa nke ise gara were ọzọ nke asatọ aga kwuole were ọzọ nke iri n'otu bịa gwa anyị otu goloyati ha n'ogologo ehi ga-eji si kọọ ogologo ya n'asụsụ Igbo wee nye gị ihe a chọrọ kwa ngwasikọ ogologo ya na bekee ka anyị maa ihe ị ga-agbakọta ya ọ dị mma ịgbalịala ọ dị mma ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị ọ dị bụ kubit isii na ọkara ma fit isii na ọkara ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị ọ dị ọ dị n'akwụkwọ Samuel nke mbụ isi nke iri na asaa amaokwu nke anọ ndewo Philomena. Maka onye ka anyị ji akpọrọ gị ebe ọ dị ka ọ ga-abụ ịzacha ịgagụrụkwa ya n'ebe a ndewo ngwadalụ ya gasie akara 0708247 8980 maọbụ 0704219592. Hello. Ndewo.
1: Ewo, eji nnukwu
0: anụ. Anyị dị mma. Ndewo. Onye na-akpọ?
1: Ọchidera.
0: Ama nnọọ Chidera nọ ka iji ọnụ gị kpọọ ya taa maka ọ na-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ nkwuo nnọọ Chidera na-akpọ mgbe ụfọdụ ọ dịka a ga-asịzi na Chidera nọzi n'akụkụ o jiri bụrụ na ọ kpọ ha. Ọ dịghị zoro anyị n'ọnụ ụlọ ọrụ ebe a. Chidera ka ị mee? Ọ dị mma. Chidera nke ka aga ọ dị taa. Ndewo. Chidera anyị gakwara ụka taa.
1: Ị
0: mere nke ọma ngwa otu ajụjụ. Nke abụọ ajụjụ nke abụọ dị ya. Ọ dị mma gwa anyị otu Jizọs siri gwọọ ọgọ nwaanyị Simon ọrịa ịba ji ya dịka e siri dee ya n'akwụkwọ Oziọma Luke gwanyo tu Jesus isere gwo ogo nwanyi Simon ore ibajia dike si dea na akukozi ya maluku
1: ha
0: ha oh okware ya ha ha ore ya la okwe ya
1: ore ya la o
0: osi ya ha ha ore ya iba la okwe ya chidera enog enaba ogi ha me
1: ano
0: ano kwa miyao oh owe siya ha ha ore ya ibala ibala ya la chidera hello
1: da
0: adema o guzoro ni hiya webaro ore ya iba mba o web hapu ya ka o guzoro ni hiya webaro ore ya iba owe la edera na akwụkwọ ozi amaluku n'isi nke anọ amaokwu nke iri atọ na asatọ ruo na nke iri atọ na itoolu ndewo o Luke chapter 4 verse 38 to 39 ndewo o ndewo otu aka a ga-esi were ya na nketa n'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ na Bond FM 92.9 imere nke ọbụ were gaa anyị ntị n'olu na nketa onye ga-adabara na nketa bụ Precious Okafor na steeti Ogun. Precious, ihe ga-eme bụ na ị ga-ezibatara m ozi ma kpọghachi m azụ na akara 0802-409-3875. Ekele nke ọzọ maka isonyere anyị na nketa, ekele m Chika Jechanaye maka ịkpara m aka n'igwe na nketa emeka olu m dapụta nke ọma. Na ekelekwu Pastor Austin Chukwu na Ewube Zeruben Udoha, ọya bụ General Overseer otu ka Holiness Power Bible Ministries ejiri Operation Tikpa wee mara. Anya na-edepụta ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche ma ndị eji wulite mmụọ ma ndị eji akwalite asụsụ Igbo. Nke ọbụla bụ mmasị gị, kpọtụrụ ụlọ ụka ma ọ bụ kpọtụrụ m onwe m, a ga-agwa gị ka ị ga-esi nweta ya. Nna m dị ezoko ebe aha m ka ọ dị na akwụkwọ nsọ ga-echigatakwa n'ụbọchị ụka ọzọ ma o jiri ọkara kpọmkwem gacha elekere mbụ nke ehihie. Udo dịrị gị, cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afụ ọnụ. Ya gazie.

0: dị mma ụmụaka, ụmụaka enyi Jesus kpọmkwem, mụ onwe m enyi Jesus kpọmkwem. Ụmụaka ndewo no, ndewo. Ụmụaka nwere akụkọ m ga-akọrọ gị na nke tata, bụ nke akụkọ ifo. Akụkọ ifo ka m ga-akọrọ gị na nke tata. Akụkọ ifo anyị na nke tata, isiokwu ya bụ Obinna na nnụnụ ya. Ekwuru m gịnị? Obinna na nnụnụ ya. Ifo chakpi wa. E nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. Ma ọ dị mma, ma ọ dị njọ. He ehe. Anyị achọrọ mkpọtụ n'ebe a. Ma gị kpekwanara anyị ntụ. Agaghị m nata ekpere gị ntụ, kama na aga m akọrọ gị akụkọ. Bụ nke isiokwu ya bụ Obinna na nnụnụ ya. Ya bụ, ọ bụrụ na ị bụ nwatakịrị, gee ntị. Ọ bụrụkwa na ị bụ onye okenye, si nwa ahụ ya hapụ efere ọ na-asa ka ọ bịa gere akụkọ anyị. Maka na anyị kọcha anyị, anyị ga-enye gị ohere maka isonye wee gwa anyị ihe mmụta dị na akụkọ anyị nke tata. Ọ wee bụrụ na otu mgbe e nwere otu nwoke na nwunye ya nwere ubi ọka, ubi ebe ha na-akọ ọka. Mgbe ọbụla ọka ahụ mịrị, ụmụ nnụnụ a na-ata, ọ na-aga ata ya bụ ọka. Ha anaghị ekwe ka nwoke na nwunye ya ghọta ọka ha wee taa. O wee ruo otu ụbọchị, nwoke ahụ na nwunye ya gara n'ubi ha. Ha wee jide otu nnụnụ so were na-ata ọka ahụ ha na dị na-akọba, wee chọọ igbu ya. Nnụnụ ahụ wee rịọ ha, sị ha, biko, ha egbula ya, kama nya ga na m agụrụ ha egwu, bụ nke ga na-eme ha ka ha na-enwe obi ụtọ. Ha egbughị nnụnụ ahụ, kama ha jiri ya wee laa, ma kee ya eriri n'ụkwụ. Were nnụnụ ahụ kee ya ka ha kesiri eriri, ha wee kpụrụ ya wee laa. Nwa nnụnụ wee malite ịgụrụ ha egwu. Egwu a bụ nke nwa nnụnụ a gụrụ ha, bụ nke tọgburu ha. Ya bụ, ọ tọrọ ha ụtọ nke ukwuu. Ha na-emezi, mgbe ọbụla ha chọrọ ka ọ gụọrọ ha egwu, ha esi n'ebe ha dowere ya bụ nnụnụ wee wepụta ya. Nwoke a na nwunye ya nwekwara n'otu nwa, otu nwa nwoke, aha ya bụ Obinna. O ruru otu ụbọchị, papa na mama Obinna wee gaba ọrụ. Ha dọọ Obinna aka na ntị ka ọ ghara kwa ịga wepụta nnụnụ ahụ n'ebe ha dobere ya. Obinna wee kwe ha n'isi, sị ha, oo, na ya anụla. Ma mgbe ha hapụrụ Obinna wee ga kpọkọọ ndị enyi ya, sị ha, bịa nụrụ egwu nwa nnụnụ ahụ. Ọ gara wepụta nnụnụ ahụ, sị ya, gụọrọ ya egwu. Nwa nnụnụ ahụ wee gụọrọ ha egwu n'olu dị ala. Obinna sị ya, ya gụsie egwu ahụ ike, maka na ọ masịrị ha. Ọ sị Obinna na ọ bụrụ na o wepụta ya n'ezi, tọpụ ya eriri ahụ e kere ya n'ụkwụ, na ya ga-agụ egwu ahụ n'olu dara ụda. Obinna ewepụta ya n'ezi, tọpụ ya eriri ahụ. Ozugbo ahụ, nwa nnụnụ ahụ efepụ fela. Otu a ka o siri wee ghọgbuo Obinna. Mgbe papa na mama, ya bụ nne na nna Obinna, lọtara ọrụ, ha gara ka ha gaa wepụta nwa nnụnụ ahụ ka ọ gụọrọ ha egwu, mana ha hụghị ya. Ha kpọrọ Obinna jụọ ya ebe nnụnụ ahụ nọ. Ya ọkọrọ ha ihe merenụ. Nnukwu iwe wee nwee nna Obinna, nke na ọ maghị mgbe o ji wee were mma wee bepụ ya otu ntị ya. Etu a ka Obinna siri wee ghọzie onye nwere naanị otu ntị. Ụmụaka na-ege ntị, ebe a ka akụkọ anyị nke taa bịara na njedebe. Ifo chakpi wa. Ya bụ, na ka o si dị ugbu a, aga m enyezi gị ohere. Aga m enyezi gị ohere, ma lee akara ọ ga-abụ ịkpọ iwe sonye anyị, ịkpọ iwe sonye wee gwa m ihe mmụta dị n'akụkọ anyị kpọrọ gị taa. Gbaa akara 070-6536-2035. Ọbụrụ na ịkpọ onye bụ akara, ị wee gwa anyị ihe mmụta dị n'akụkụ a. Hello. Aha, ọmarịcha m, kedụ aha gị na ebe isi akpọ?
1: Chizara
0: ma ekpere. Kedụ ka ị mere? Aha, ọmarịcha m, ngwa gwa m ebe isi akpọ. Isheri ka isi akpọ? Aha, ngwa gwa m ihe mmụta dị n'akụkụ anyị nke taa. Zara m.
1: Ọ dịghị mma ka anyị
0: na-eme isi ike. Kedụ onye mere isi ike n'akụkọ taa? Obinna. Obinna ntị ịkpọ. Dalori nne. Chizara m. Ọ kwa ide eme isi ike? Aha. Dalu so. Ngwa ya gazie. Hello. Hello. Hello, biko weni tonu. Hello. Ọ dị mma anyị ka nọkwa n'oge ụmụaka na Bond 92.9 FM. Gwa anyị ihe mmụta n'akụkọ. Hello. Biko welite onu gị na-ada n'ime. Ya gaziere gị, biko nwee nwatakịrị nọ gị nso. Ngwadalu. I mere nke ọma maka ịkpọ. Maka na ama m na ihe oge ụmụaka na-amasị gị. Ọ bụrụ na ịkpọ anyị, biko nyere m nwatakịrị nọ gị n'akụkụ. Ekwentị ka anyị na ya wee nọrịa. 0806536-2035. Onye bụ akara ọ ga-abụ ịkpọ, ị wee sonye. Hello. Biko, ọ bụrụ na ị na-agbalị were na-akpọ, mara na ọ bụ m etuwe ọkụ. Hello. Aha, ọmarịcha m. Aha gị na ebe isi akpọ? Chisom. Chisom. Nke ahụ adọbirila. Hello. Ya gaziere gị. Kedụ onye mụ na ya na-ekwu, n'ebe isi akpọ? Obi. Chimobi dị afọ ole? Chimobi adịghị nkwadobe.

anyị ka nọkwa n'oge ụmụaka na bond 92.9. Hello. Ya gaziere gị, ụwa aha gị na ebe isi akpọ. Mommy Precious. Kedu maka Precious kwanụ? Mgbanyere m. Ọ bụrụ na anyị mechaa ihe mmemme ịkpọ anyị, akọnuche kwesịkwa na ị na-akụziri anyị ụfọdụ ihe. Ọ bụrụ na anyị mechaa, ọ bụrụ na nke a ka ị deta, anyị mesịa, mara na ihe anyị ji eme bụ ihe oge. Biko, ana m arịọ gị, anyị mechaa ihe mmemme, ọ bụrụ na ị detere nke a, ịkpọ 07-0806536-2035. Bakara, ọ ga-abụ ịkpọ, iwe sonye n'oge ụmụaka na bond 92.9. Hello. Ya gaziere gị, daalụ rinne. Ya gaziere gị. Ọgachi bụ ụzọ, enwe nwatakịrị nọ gị nso. Nyagachukwu gọziere m gị. Mbọsị ọzọ, mee ka nwatakịrị nọrọ gị nso. Unu emezinanụ ka ụdị nke akwanụ, ọnụ na ọmarụ nọ ya bụ ihe mmemme ụmụaka. Ya bụ na ụnụ achọrọ ka ụmụaka anyị na-asụ asụsụ Igbo. Ọ na-enyekwanụ m obi aṅụrị na ụdị pụrụ iche ị na-anụ ọnụ ụmụaka ka ha na-asụ. Anyị ji akwalite asụsụ Igbo, ime ka nwatakịrị ọbụla mata mkpa ọ dị ị na-asụ asụsụ ebe onye si, na gị na nwatakịrị enweghị ike ịkpanwu nkata. Akwanụ n'ụdị otu a ka nwatakịrị ga-esi wee mụta na nke a bụ nke a, na ihe a na-akpọ nke a bụ nke a. Biko kene nnụ, ndị nlekọta, ndị ọnkụ, biko ikpere m dị n'ala. Ọ bụrụ na m enwere nwatakịrị nọ gị nso, si anya bịa, anya bịa ka ọ bịa kwuo okwu. Nnugo, ngwa, ana m echekwazị maka obere oge ugbu a pụọ m n'ikuku. Ọkwa naanị ma ị bịara kwado ihe mmemme oge ụmụaka. Kwalite akụ ihe ị na-ere. Ọ bụrụ na ị na-ere ihe ụmụaka, ọkwa n'ụdị ohere a ka ị nwere ịbịa wee kọwa ngwa ahịa gị. Ndị nne na nna anya na-akpọpụrụ gị na-amara ha ọkwa. Ha amara na ị na-ere akpụ ụkwụ ụmụaka, mara na ị na-ele akwa ụmụaka, mara na ị na-ele ihe ọbụla gbasatara ihe ụmụaka. Mana nke tata, anyị kọrọ ha akụkọ ifo. Ọtụtụ ihe mmụta bụ ihe dị n'akụkọ ifo a. Ana m eche akpọmoku gị, mana ọ bụrụ na ọ bụ naanị otu akpọmoku. Ọ bụghị naanị otu akpọmoku, kama na ọ bụ naanị otu unu nwatakịrị ka nnụrụ. Mara na m ga-apịachizi ya na nke tata. Izu ụka na-abịakwa abịa, m ga-akọrọ gị akụkọ ụzọ, mọkwanụ tụgharịa ukwu ego. Amaghị na m ka ọ bụ na ha amalitego ịgụ akwụkwọ. Tata bụ na ụbọchị ụka, n'ihi na ha malitere ịgụ akwụkwọ, ị ga-enyenu ha ohere. Ọ bụrụ na ha sonyeche, ha agakwanụ dewe na asaịmentị, nwere ihe ọzọ. Jesawara gị efere, zawara gị ụlọ. Ama m na ha na anyị na-enye nsogbu adịrị. Onye ha ka eji wee mụpụta anyị ka anyị na m wee na-enye nsogbu. Mana ka o sila dị, aga m agwa gị ụfọdụ ihe mmụta bụ nke dị na ya bụ akụkọ anyị kọrọ tata. Nke mbụ n'ime ya bụ na ọ dịghị mma ka anyị na-enupụ isi. Ọ dịghị mma ka anyị na-enupụrụ ndị nne na nna isi, ụmụaka. Ọ dịghị mma ma ọlị. Ọ bụrụ na nne na nna gwa gị okwu sị gị ihe a emekwalịa, emenị ya, maka na e nwere ihe a hụrụ ha ji wee gwa gị ga emena ihe ahụ. Ya bụ, bụrụ nwatakịrị na-erube isi, abụna onye na-enupụ isi. M ga-edobe ya bụ akụkọ, maka na ọtụtụ ụmụaka esoghị ka ndobie etu a. Izu ụka na-abịa abịa, aka nwekwa ike kọgharị ya bụ akụkọ, maka ihe mmụta dị na ya. O juru eju wee bara abara, ka ha bụrụ ndị ga-eji ọnụ ha wee gwa m ihe mmụta n'akụkọ anyị na-akọ. Ọ dị mma,
Abum Roslyn Chika ajichanaye na sigi ni mere nke oma eh chisum akelemge na kwazi ndi ozo ndi sonyere ndi ndi mommy na ndi daddy na ndi onko ndi pogasenu masem na ha boye umaka mani ye umaka na amasi unu asim chineke mgoziere mu unu o izuka na abia abia kawaru ke enwe nwatakiri no gi nso oburugodi nwa nwa gi ni abi nugbe kponye se ya bia noro nso ko na muta asusu igbo nugo imela onye ahuru ta biko si hukwa ya echi dalo akisunye.

adị mma akwa n'ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Wee na-ekenle gị rinne maka isonyere anyị. Anyị na ha fezi gị n'aka ndị asụsụ Hausa maka idu gị wee gawa n'iru na mgbasa ozi na Bond 92.9 FM. A sị m na ị ga-adịrị m ka echi, maka na echi adị agwa gwa. Ekele m na m dị Ezeokoye, ezinne Marina Nduka, nakwazi gị onwe gị onye sonyere m na nkịta. Abụ m Roslyn Chika Ajichanaye. Daalụ rinne maka isonyere.

zaman kotun sannan ya san da su har wasu makudan kudade da ake zargin sa da sama da fadi da su a lokacin yake da yake shugabanci haka aka sayar da wasu kaddarorin sa aka bayar sannan aka bada belin sa kotu ta yi umarni da a yi gwanjen kaddarorin sa a sallami mutane wato kudaden su Alhaji Zailani tare da Malam Gambo suka koma gurin da suka binne jaririn nan suka tono kwarangwal din duk ya zagwanye suka saka akwati suka tafi da shi dakin da Malam Gambo yake tsafacen su suka je ya dauko kwarangwal din jaririn aka babbaka wata irin wuta aka dauki kwarangwal din jaririn nan ya rubuta jikin da sunan Alhaji Fatuhu ya zana wasu hatimai ya nannade su a jikin kwarangwal din aka saka a cikin wannan wuta Malam Gambo ya dinga zuba wani irin magani a cikin wutar yana kawo wasu irin layoyi yana zana hatimai daban-daban yana jefawa a cikin wutar Alhaji Zailani kuma yana kiran sunan Alhaji Fatuhu sai da kwarangwal din nan yayi bakin kirin zanen da aka nada kwarangwal din ya kama jikin sosai ya kuma nade shi da wani zaran sannan ya nade da likafani suka je suka samu wata tsohuwar rijiya suka jefa a ciki Alhaji Zailani ya koma gida kulla kansa yayi a cikin daki ya dinga babbaka wani irin mahaukaciyar dariya tamkar zai haukace yace Alhaji Fatuhu ka gama yawo yanzu sai naga wani zaka

0: muna cikin addu'a. Ya Ubangiji Allah mai iko duka, mai kauna, mai tsarki, mun kore maka domin ka kama wannan lokaci da zamu ji daga cikin maganar ka. Bari ka sa mu zama masu ji da kuma amfani da ita, cikin sunan Yesu Kristi mai ceto mu, amin. Jama'a masu sauraro mu, barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shiri namu na bangaskiyan Krista. A cikin shiri namu na yau zamu yi nazari a cikin littafin Fitowa, wanda shi babban malamin nan Reverend Ishaya Galadima na Radio Elwa zai gabatar. Sai ku biyo mu sanu a hankali.
1: Fitowa sura 28. Daga cikin ƴaƴa maza na Isra'ila, sai ka kirawo dan uwanka Haruna tare da ƴaƴansa Nadab da Abihu da Eleazar da Itamar su zama firistoci masu yi mini aiki. A dinka wa Haruna dan uwanka tufafi masu tsarki domin daraja da kwarjini. Ka kuma yi magana da gwanayen sana'a duka waɗanda na ba su fasaha don su dinka wa Haruna tufafi, gama za a keɓe shi ya zama firist dina. Waɗannan su ne irin tufafin da za su dinka: ƙyallen maƙalawa a ƙirji, da falmaran, da taguwa, da zulaika, da rawani, da abin ɗamara. Za su yi wa ɗan uwanka Haruna da ƴaƴansa tufafi tsarkaka don su zama firistoci masu yi mini aiki. Sai su yi amfani da zinariya, da shuɗi, da shunayya, da mulifi, da lallausan zaren lilin. Za su yi falmaran da zinariya, da shuɗi, da shunayya, da mulifi, da lallausan zaren lilin, aikin gwani. Za a yi mata kafaɗa biyu, sa'annan a haɗa su a karubunsu. Za a yi mata abin ɗamara da irin kayan da aka yi falmaran, wato da zinariya, da shuɗi, da shunayya, da mulifi, da lallausan zaren lilin. Za a yi mata saƙar gwaninta. A kuma ɗauki duwatsu biyu masu daraja, a zana sunayen ƴaƴan Isra'ila a kai, sunaye shida a kowane dutse bi da bi bisa ga haihuwarsu. Za a zana sunayen ƴaƴan Isra'ila a bisa duwatsun nan, kamar yadda mai yin aiki da lu'lu'u yakan zana hatimai. Za a sa kowane dutse a cikin tsaiko na zinariya, a sa duwatsun a kafaɗin falmaran don a riƙa tunawa da ƴaƴan Isra'ila. Haruna zai rataye sunayensu a kafaɗinsa a gaban Ubangiji domin a tuna da su. Za ku yi tsaiko biyu na zinariya, ku kuma yi tukakkun sarƙoƙi biyu na zinariya tsantsa. Za ku ɗaura wa tsaikunan nan tukakkun sarƙoƙi, ku kuma yi ƙyallen maƙalawa a ƙirji don neman nufin Allah. Sai a saƙa shi da gwaninta, kamar yadda aka saƙa falmaran ɗin. A saƙa shi da zinariya, da shuɗi, da shunayya, da mulifi, da lallausan zaren linin. Ƙyallen maƙalawa a ƙirji zai zama murabba'i, a ninke shi biyu, tsawonsa da faɗinsa su zama kamu ɗaya ɗaya. Sai a yi jere huɗu na duwatsu a kanta. A jeri na fari a sa yakutu da topaz da zumurudu. A jeri na biyu a sa turkos da safir da diamond. A jeri na uku a sa yakinta da idan mage da amethyst. A jeri na huɗu a sa beryl da onyx da jasper. Za a sa su cikin tsaiko na zinariya a bisa duwatsun nan 12. Sai a zana sunayen ƴaƴan Isra'ila bisa ga ƙabilansu 12. Za a zana sunayen kamar hatimi, ku kuma yi wa ƙyallen maƙalawa a ƙirji. tukakkun sarƙoƙi na zinariya tsantsa. Za ku yi ƙawanya biyu na zinariya, ku sa su a gefe biyu na ƙyallan makalawa a kirji. Ku sa tukakkun sarƙoƙin nan biyu na zinariya a cikin ƙawanya biyu na zinariya da suke a gefen ƙyallan makalawa a kirji. A haɗa su daga gaba a kafaɗin falmarar. Za ku kuma sa sauran bakunan sarƙoƙin nan biyu a cikin tsaikuna. Sa'annan a sa shi a gaban kafaɗin falmarar. Ku kuma yi waɗansu ƙawane na zinariya a sa su a sauran kusurwoyi na ƙyallan maƙalawa a ƙirji, a gefe na cikin da yake manne da falmarar. Ku kuma yi waɗansu ƙawanya biyu na zinariya a sa su a ƙashiyar kafaɗu biyu na falmarar daga gaba a sama da abin ɗamaran nan. Za su ɗaura ƙyallan maƙalawa a ƙirji a ƙawannansa haɗe da ƙawannan falmarar da shuɗiyar igiya domin ƙyallan maƙalawa a ƙirji ya zauna bisa abin ɗamarar falmarar, don kuma kada ya yi sako-sako a bisa falmarar. Duk sa'ad da Haruna zai shiga wuri mai tsarki, zai ɗauki sunayen ‘ya’yan Isra’ila a gaban Ubangiji kullum a kan ƙyallan maƙalawa domin nemar musu nufin Allah. Za ku kuma sa Urim da Tumin a kan ƙyallan maƙalawar domin su kasance a zuciyar Haruna sa'ad da ya shiga gaban Ubangiji. Haka kuwa kullum Haruna zai riƙa kai koke-koken Isra’ilawa a gaban Ubangiji. Sai ku yi taguwar falmaran da shuɗi duka. Za a yanke wuya a tsakiyarta don sawa, a yi wa wuyan shafi, sa'annan a yi wa wuyan basitsa, wato cin wuya, domin kada ya kece. Za a yi wa karbun taguwar ado da fasalin ‘ya’yan ruman masu launin shuɗi da shunayya da mulifi, a sa ƙararrawa ta zinariya a tsakankaninsu. Za a jera su bi da bi, wato ‘ya’yan ruman na biye da ƙararrawar zinariya. Sai Haruna ya sa taguwar sa'ad da yake aiki. Za a ji ƙarar ƙararrawar a lokacin da yake shiga da lokacin da yake fita wuri mai tsarki a gaban Ubangiji don kada ya mutu. Sai kuma a yi allo na zinariya tsantsa, a zana rubutu iri na hatimi a kansa haka, mai tsarki ga Ubangiji. Sai a ɗaura shi da shuɗiyar igiya a rawanin daga gaba. Haruna kuwa zai sa shi bisa goshinsa, ta haka zai ɗauki kurakuran da ya yiwu Isra’ilawa sun yi cikin miƙa sadakokinsu masu tsarki. Kullum Haruna zai riƙa sa shi bisa goshinsa don su zama karɓaɓɓu ga Ubangiji. Ku saƙa zulaika da lallausan zaren linin, ku yi rawani da lallausan zaren linin, ku kuma saƙa abin ɗamara mai ado. Za a yi wa ‘ya’yan Haruna maza zulaiku da abubuwan ɗamara da huluna don daraja da kwarjini. Ka sa wa Haruna ɗan uwanka da ‘ya’yansa maza, sa’annan ka zuba musu mai, ka keɓe su, ka tsarkake su domin su zama firistoci masu yi mini aiki. Sai kuma ku yi musu mukurai na lilin don su rufe tsirecinsu daga kwankwaso zuwa cinya. Haruna da ‘ya’yansa maza za su sa su sa’ad da suke shiga alfarwa ta sujada, ko kuwa sa’ad da suka kusanci bagade domin su yi aiki cikin wuri mai tsarki, domin kada su yi laifin da zai zama sanadin mutuwarsu. Wannan zai zama doka ga Haruna da zuriyarsa har abada. Fitowa Sura 29. Abin da za ka yi wa Haruna da ‘ya’yansa kenan don ka keɓe su su zama firistoci masu yi mini aiki. Za ka ɗauki ɗan bijimi da raguna biyu marasa lahani da abinci marar yisti da waina wadda aka cuɗe da mai, wadda aka yi da garin alkama mai laushi. Kasa waɗannan abu cikin kwando, sa'annan ka kawo su cikin kwandon, ka kuma kawo dan bijimin da raguna biyu din, ka kawo Haruna da ƴaƴansa maza a kofar alfarwa ta sujada, ka yi musu wanka, sa'annan ka kawo tufafin, ka sawa Haruna zulaikar da tagwar falmaran, da falmaran din da kyallan makalawa a kirji, sa'annan ka daura masa damarar falmaran wadda aka yi mata sakar gwaninta, zaka nada masa rawanin, sa'annan ka dora kambi mai tsarki a bisa rawanin, ka kuma dauki man kebewa ka zuba masa aka domin ka kebe shi, sa'annan ka kawo ƴaƴansa maza ka sa musu zulaikun, ka kuma daura musu damara ka sa musu hulunan. Aikin firist kuwa zai zama nasu har abada bisa ga dokar. Haka zaka keɓe Haruna da ƴaƴansa maza, a kuma kawo bijimin a kofar alfarwa ta sujada. Haruna da ƴaƴansa maza za su dora hannuwansu akan bijimin, zaka yanka bijimin a gaban Ubangiji a kofar alfarwa ta sujada, zaka ɗibi jinin bijimin ka sa a bisa zankayen bagaden da yatsanka, sauran jinin kuwa ka zuba a gindin bagadin, ka cire dukan kitsan da yake rufe da kayan ciki, da kitsan da yake manne da hanta, da wanda yake manne a koda biyu din, ka kone su a bisa bagadin. Amma naman bijimin da fatarsa da tarotsansa za ka kone da wuta a bayan zango, wannan hadaya ce don zunubi. Sai a kawo rago daya, Haruna kuwa da ƴaƴansa maza su dora hannuwansu a bisa ragon, sa'annan ka yanka ragon ka ɗibi jininsa ka yayyafa shi kewaye akan bagadin, ka kuma yayyanka rago gunduwa gunduwa, ka wanke kayan cikinsa da kafafunsa, ka hada su da gunduwoyin da kan, sa'annan ka kone ragon duka a bisa bagadin don ya bada kanshi. Wannan hadaya ta konawa ce mai dadin kanshi ga Ubangiji, wato hadayar da aka kone da wuta. A kuma kawo dayan ragon, Haruna kuma da ƴaƴansa maza su dora hannuwansu a bisa ragon, sa'annan ka yanka ragon ka ɗibi jininsa ka shafa bisa lebatun kunnan Haruna na dama da bisa lebatun kunnuwan ƴaƴansa maza na dama, da akan manyan yatsotsin hannuwansu na dama, da kuma akan manyan yatsotsin kafafunsu na dama, sauran jinin kuwa sai ka yayyafa shi a kewaye akan bagadin, ka ɗiba daga cikin jinin da yake bisa bagadin da man keɓewa ka yayyafa wa Haruna da tufafinsa da bisa ƴaƴansa maza da tufafinsu, dan a tsarkake Haruna da ƴaƴansa maza da tufafinsu. Sai ka ɗebe kitsan ragon ka yanke wutsiyarsa mai kitse, ka kuma ɗebe kitsan da yake rufe da kayan ciki, da dankulan kitsan da yake a bisa hanta da koda biyu din da kitsansu, da cinyar dama, gama ragon na keɓewa ne daga cikin kwandon abinci mara yisti da yake a gaban Ubangiji. Sai ka dauki malmala daya da waina daya da aka yi da mai da kosai daya, zaka sa waɗannan duka a hannun Haruna da na ƴaƴansa maza, sai su hada su domin hadaya ta kadawa ga Ubangiji, sa'annan zaka karbe su daga hannunsu ka kone su a bisa bagadan kamar hadaya ta konawa mai dadin kanshi ga Ubangiji. Ita hadaya ce ta konawa da wuta ga Ubangiji. Zaka dauki kirjin ragon da aka yanka don kebewar Haruna ka kada shi don hadaya ta kadawa ga Ubangiji. Wannan kirji zai zama rabanka. Zaka tsarkake kirji na hadaya ta kadawa da cinya ta hadaya ta dagawa da za a kada a kuma daga na ragon kebewa wanda yake na Haruna da wanda yake na ƴaƴansa maza. Wannan zai zama rabon Haruna da na ƴaƴansa maza daga wurin Isra'ilawa, gama wannan hadaya ta dagawa ce daga cikin hadayu na salama da Isra'ilawa za su mika wa Ubangiji. Keɓaɓɓun tufafin nan na Haruna za su zama na ƴaƴansa maza bayan rasuwarsa, da tufafin nan ne za a zuba musu mai a keɓe su. Ɗan da ya gaje shi a matsayin firz shi ne zai sa su har kwana bakwai lokacin da ya shiga alfarwa ta sujada domin ya yi aiki a wuri mai tsarki. Sai ka ɗauki naman ragon keɓewa ka dafa shi a wuri mai tsarki. Haruna da ƴaƴansa maza za su ci naman da abinci da yake a cikin kwando a ƙofa alfarwa ta sujada. Za su ci abubuwan nan da aka yi kafara da su a lokacin tsarkakewarsu da keɓewarsu. Ba wanda zai ci sai su kaɗai, gama abubuwan nan tsarkaka ne. Amma idan naman keɓewar ko abincin ya ragu har safiya, sai ka ƙone abin da ya ragu kada a ci, gama tsatsarka ne. Hakan nan za ka yi wa Haruna da ƴaƴansa maza bisa ga dukan abin da na umarce ka. Kwana bakwai za ka ɗauka domin keɓewarsu. A kowace rana za ka miƙa bijimi na hadaya domin zunubi ta yin kafara. Za ka tsarkake bagaden lokacin da ka yi kafara domin sa, ka zuba masa mai ka keɓe shi. Kwana bakwai za ka ɗauka na yin kafara don bagaden, ka keɓe shi. Haka kuwa bagaden zai zama mafi tsarki, duk abin da ya taɓa bagaden zai tsarkaka. Wannan shi ne abin da za a miƙa a bisa bagaden kullum. ‘Yan raguna biyu bana ɗaya-ɗaya, za a miƙa ɗan rago ɗaya da safe, ɗaya kuma da maraice. Haɗe da rago na fari za a miƙa mudun gari mai laushi garwaye da rubu'in moɗa na tataccen mai da rubu'in moɗa na ruwan inabi domin haɗaya ta sha. Ɗaya ragon kuma a miƙa shi da maraice, za a miƙa shi tare da haɗaya ta gari da haɗaya ta sha kamar wadda aka yi da safe ɗin, domin ta ba da ƙanshi mai daɗi, gama haɗaya ce wadda aka ƙone da wuta ga Ubangiji. Wannan haɗaya ta ƙonawa za a riƙa yin ta dukan zamananku a bakin ƙofar alfarwa ta sujada a gaban Ubangiji, inda ni zan sadu da kai in yi magana da kai. Nan ne zan sadu da Isra'ilawa in tsarkake wurin da ɗaukaka ta. Zan tsarkake alfarwa ta sujada da bagadin, zan kuma tsarkake Haruna da ƴaƴansa maza don su zama firistoci masu yi mini aiki. Zan zauna tare da Isra'ilawa in zama Allahnsu. Za su sani ni ne Ubangiji Allahnsu wanda ya fishe su daga Masar, don in zauna tare da su. Ni ne Ubangiji Allahnsu.

0: muna cikin addu'a ubangiji mun gode domin ka kawo karshe wannan shiri namu na yau muna roƙonka bari abubuwan da muka ji ya zama da amfani da kuma aikatawa cikin zukatan mu cikin sunan Yesu shine mai ceto mu amin anan muka kawo karshen shiri namu na yau idan kana da tambaya ko neman karin bayani ko neman abaka takardar da muka karanta wato bangar sai krista da aikatawa sai ka rubuto mana zuwa ga adreshi kamar haka ekwa kano dcc akwati gidan waya 14 ko kuma ku bugo mana waya zuwa wannan number 0800 287 684 ko kuma 0900 786 415 zan maimaita 0800 287 684 ko kuma 0900 786 415 a huta lafiya nagode naku Reverend Pika Jane
1: kuma da lashirin ban gaskiya kenan na addinin Krista aka saurara daga nan sashin Hausa na gidan Radio Born FM dake kan mita 92.9 sai wani mako idan Allah ya kai mu za ku je mu da ci gaban shirin karfe 3 da rabi daidai za mu shiga ɗakin mu na labarai amma kafin nan bari mu jika makoshi

sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin sashen Hausa na FM aka lalubo a daidai wannan lokacin dake kan mita 92.9 ga labaran duniya mai karantowa a daidai wannan lokacin Halima da Sani Jumaa sai dai kafin nan ga muhimman kanun su zamu da cewa hukumar zabe mai zaman kanta yanzu haka ta fito da sunayen yan takara na zaben da za a yi na shekarar 2027 sai dai an cire wasu sunayen wasu jigajigan yan takara da basu ga sunayen su sakamakon kawo cece kuce akan cire wannan sunayen haka nan ko zamu ji cewa yanzu haka a jihar Kano masu zanga-zanga kankan amincewa da gwamnatin Ahmed Bola Tinubu akan zaben shekarar 2027 yan sanda sun hana su shiga wurin da za su gudanar da wannan gangamin idan muka leka kasan waje ko wani ya hallaka kansa tare da hallaka wasu yan gida ɗaya da suka kai musu 7 kafin yanzu kuma ga labaran dalla-dalla wani gidan shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ta ce idan aka sake zaben shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu karo na biyu zai bunƙasa tattalin arziki da kuma kawo ci gaba ta ce idan aka tuna a jawabinsa na ranar bikin samun yancin kan Najeriya da ya faɗi ya bayyana akan tsare-tsarensa ta ce tsare-tsaren da gwamnatin ta yi a lokacin da a zaɓinsa na farko da aka yi idan aka zaɓe shi za a ci moriyar wannan tsare-tsaren ne ta faɗa haka ne a taron da aka yi na gangamin yakin siyasa da aka gudanar da shi a arewa maso tsakiyar ƙasar nan masu faɗa na jam'iyyar APC suka halarci wannan taron a lokacin domin Ahmed Bola Tinubu ta ba da misalai da dama na kawo ci gaba a gwamnatin shugaba Ahmed Bola Tinubu inda mai ɗakin nasa ta bayyana akan idan aka yi duba da canjin kuɗaɗe da aka yi na ƙasashen waje yanzu ana samun sassauci da kuma farashin mai da ya fi aika fara saukar da shi da kuma yin amfani da motoci wanda ba su hashen mai na fetur yan sanda a jihar Kano ko sun hana masu zanga-zanga kin amincewa da shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu a zaben shekarar 2027 da suke cewa Tinubu masu go yan sandan sun rufe wurin ɗakin taron da za a gudanar da wannan gangami ɗaya daga jigon masu wannan gangamin wato Abba Hikima wato lauya ya faɗa haka inda ya kuka da cewa za a hana su aiwatar da gangamin da za su yi inda ƙungiyar nasu mai suna Tinubu masu go suka shirya wannan zanga-zanga domin wayar da mutane da kai akan al'amuran da ya shafi gwamnatin Ahmed Bola Tinubu kin amincewa da zaben da za a mishi na shekarar 2027 iyayen ɗaliban da aka yi garkuwa da su masu yi wa ƙasa hidima yanzu haka sun fito sun bayyana cewa kuɗi miliyan 6 da suka bada kafin a karɓo 'ya'yansu a hannun wanda suka yi garkuwa da su a can jihar Maiduguri yanzu haka an dawo musu da kuɗaɗen nasu sun nuna godiyarsu ga gwamnati din kokarin da ta yi gashi kuma ta kubuto da 'ya'yan nasu sai dai ɗaya daga cikin iyayen a lokacin da ake zantawa ya ce ba za su ba su da wani masaniya akan ko sai da aka ba da kuɗi kafin a karɓo 'ya'yan nasu ko kuma an samu yarjejeniya tsakanin masu yin garkuwa da su da kuma 'ya'yan nasu kafin aka karɓo su inda suka bayyana cewa ba su da masaniya akan wannan cece-kucen da ake ciki sai dai kawai sun miƙa godiyarsu ne da irin kokarin da gwamnati ta yi yanzu haka hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fitar da jerin sunaye karo na ƙarshe na zaɓen da za a yi na shekarar 2027 cikin wanda aka sannan kuma a lokacin da ta fitar da wannan jerin sunayen yan takara na shekarar 2027 ta cire sunayen wasu jigajigan yan takara a sakamakon abin da ya kawo cece-kuce akan jin haushi da kuma kin amincewa da aka yi aka cire wasu sunaye cikin wanda aka fitar da suna wanda aka cire sunayensu ya hada da ministan sadarwa da kuma tattalin arziki na da wato Isa Aliyu Fantani da kuma dan takara na jam'iyyar PDP a jihar Ogun wato na gwamna Ladi Adebutu sai kuma dan jam'iyyar NDC a jihar Kano shi ma da wanda aka cire sunan nashi Aminu Gwarzo sai dai sakamakon lokacin da ake hada wannan rahoton ba a ji uban ba a bakin Aminu Gwarzo din domin kuwa bai ce komai ba sai dai tunin wasu sauran jigajigan da aka cire sunayensu suka fito suka mai da martani akan cire sunayen nasu dan jam'iyyar PDP a jihar Ogun sun zargi cewa jam'iyya mai ci wato jam'iyyar APC ita ta tanzara hukumar INEC na cire sunayen wannan jigajigan da suka fito takara na jam'iyyar na jam'iyyu da suka fito takara na da za su fito takara a shekarar 2027 sai da a wuta wani fannin ko wasu kuma su fito suna nuna murnarsu sakamakon cewa 'yan takarar nasu an sa sunayensu a cikin wanda za su fito
su taka rawa a zaben shekarar 2027 daga inda babban kotu ta yanke hukunci sannan babban kotu a lokacin da take yanke hukunci akan in takaran ta nuna shakku akan zargin da ake musu na rashin samun mallakar takardu da ya dace hukumar na zabe mai zaman kanta ta fito da sunaye wanda za su fito takaran shugaban kasa da kuma wanda za su fito takaran gwamna da kuma na yan majalisa wanda ta fitar da su ranar asabar ciki ko hada shugaban Ahmed Bola Tinubu da Atiku Abubakar da Shehi Makinde da kuma Peter Obi suna daga cikin sunayen da aka fito da su idan aka duba sauran jihohi ko 26 da aka fito da sunayen nasu na takarar gwamna ya hada da jihar Abia Adamawa Akwa Ibom Bauchi Benue Borno Cross River Ibono Enugu Gombe Jigawa jihar Kaduna da kuma jihar Kano Katsina Kebbi Kwara jihar Lagos har ma da Nasarawa jihar Ogun da Oyo da Plateau su ma ba a basa a baya ba Sokoto da Taraba Yobe jihar Rivers da kuma Zamfara suna daga cikin sunayen jerin da aka fito da sunayensa a sakamakon wanda za su fito zabe na shekarar 2027 dan takarar jam'iyyar All People Movement wato APM Shehi Makinde yanzu ya nuna cewa shi idan aka zabe shi a matsayin shugaban kasa shekaru hudu kacal bazai kara wani shekaru ba sannan kuma ya kalubalanci gwamnatin shugaba Ahmed Bola Tinubu musamman inda yake kokawa da yanda ya yi bayani akan kudin man fetur da ya rage ya ce wannan yaudara ce sannan Shehi Makinde ya ce idan aka yi duba ɗan ƙasar suna buƙatar su ga an cire su daga matsin lamba da suke fuskanta na rayuwa sakamakon matsin tattalin arziki da kuma matsin rayuwa da suke fuskanta ya ce shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu bai cika alƙawarin da ya musa ba bai cika alƙawarin da ya yi ba a lokacin da ya ce idan ya yi nasarar lashe kujeran shugaban ƙasa musamman a fannin wutar lantarki da kuma man fetur a ya faɗa haka ne a wani taro da suka gudanar da shi a jihar Adamawa wato a Yola da inda Shehi Makinde yake bayyana irin ayyukan da zai idan aka zabe shi a matsayin shugaban kasa na zaben shekarar 2027 kada a shagala ana tare da sashen Hausa na Bon FM inda muke kawo labaran duniya kai tsaye

barkan mu da dawowa yanzu kuma a kashi na biyu zamu ji cewa shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu ranar 14 ga watan Oktoba na wannan shekarar ne za su kaddama da yakin neman zaben na jami'an APC za a gudanar da wannan zaben ne inda aka shirya za a yi wannan taron a ɗakin taro dake da aikin dake Bankot Hall a can babban birnin tarayya Abuja wato shugaban mai kula da al'amuran da ya shafi gangamin zaben da za a yi tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari yana daga cikin wadda za su halarci taron da sauran kuma gwamnoni na jam'iyyar APC ciki har da tsohon minista wato Dr. Beta Edu da kuma sauran wasu jigajigai na jam'iyyar APC suna daga cikin wadda za su halarci wannan taron da za su gudanar da shi a Bankot Hall din dake babban birnin tarayya Abuja shedar shugaban gangamin wato Yari ya bayyana cewa bayan taron shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu zai danyi wani tsokaci ga manema labarai domin faɗin yadda za su shirye-shiryen su na zaɓe mai zuwa kan zaɓe mai zuwa Yari ya bayyana cewa za su yi gangamin ne da kuma wayar da mutane a kan sanin yadda ya kamata su sake zaman ɗan takara karo na biyu wato shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu ranar 14 ga wannan watanni da suka fitar da ranar da za su gudanar da wannan ranar masu ruwa da tsaki suna daga cikin duk wanda ake tsammani za su halarci wannan taron da za a yi shi ciyaman karamin hukumar Shomolo wato Mr. Latif Ashimi ya bayyana cewa a ranar bikin ƴaƴa mata na duniya da aka gudana ya ce ya kamata a ba ƴaƴa mata dama da kuma ganin cewa sun cimma burinsu a rayuwa inda ya kamata a ba su dama da kuma ba su fili su ma su taka rawa ya ce ƴaƴa mata abin da ya kamata ne a dinga dubawa da su ya faɗa haka ne domin taya sauran ƙasashen duniya gabaki ɗaya da suka gudanar da wannan biki na ƴaƴa mata da ake gudanar da shi ranar 11 ga watan Oktoba na wannan shekarar da aka yi dan ciyaman na karamin Shomolun ya bayyana irin ƴaƴa mata abubuwan da ya kamata yi kamata a dinga nuna bambanci ba kuma ana kawo kalubale da zai janyo su baya a rayuwa inda ya kamata ya ce ya kamata ƴaƴa mata a girmama su a ga kuma cewa an gina rayuwar su kamar yadda saura maza su ma ake ba su dama suke taka wannan muhimmiyar rawa ita ma shugaban karamin hukumar Olurun da dake nan jihar Lagos Ms. Kola Shade Adushi Kwamari ita ma ta goyi bayan ganin cewa mata abin alfahari da su ne a duniya gabaki daya ta faɗi wannan ranar domin taya duniya gabaki daya murnar ƴaƴa mata da aka gudanar da shi a duniya gabaki daya Mr. Adoshe ta bayyana cewa ƴaƴa mata wasu alama ne da suke kawo ci gaba da kuma kawo ci gaba a duniya gabaki daya don haka ya kamata a ba su ƙarfi da kuma goyon baya daga a cire wani bambanci da kuma asalinsu da suka fito kawai abin da suke nema daidaituwa musamman idan aka yi duba ga fannin soyayya ilimi da kuma kare kansu da kuma kare martaban mata ta ce duk ya kamata a yi duba da su domin ƴaƴa mata abu ne da ya kamata a yi alfahari da su ta ƙara jaddada cewa ya kamata mata a fito da wasu shirye-shirye da za a gudanar da su da wayar da kansu kuma a ba su kulawa da kula da lafiyarsu da jin daɗi da kuma walwala rayuwa gabaki ɗaya idan muka leƙa a ƙasan waje kuwa wani matashi ko ya je har gida a dake can ƙasan Amurka ya halaka in gida ɗaya su bakwai bayan halaka su sannan ya zo ya kashe kansa shi dai wanda ya halaka su wanda ya yi kisan kan dan ana zargin cewa shi dan uwa ne wanda ake kiran shi da suna family prince a turance shi da ya shiga gidan sannan ya kashe dukkan iyalan gidan su bakwai ciki har da mace mai juna biyu wato mai wani watanni takwas da kuma wata ƴar karamin yarinya da sauran mata ko da 'yan sanda suka zo gidan sun same su kwance da neman cewa ya fito ya miƙa kansa a sakamakon haka ne yasa bindiga ya harba kansa wannan matashi da ya halaka su dai mai shekaru 45 da haihuwa ne a can ƙasan Amurka masu sauraro iyakacin abin da lokaci ya bamu kenan inda muka kawo muku labaran duniya kai tsaye a bibin wannan lokacin sai dai kafin fice daga ɗakin barin sake karanto wasu daga cikin muhimman kanu kamar yadda muka karanto za mu ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta yanzu haka ta fito da jerin sunayen 'yan takarar da za su fito su yi zaɓe a shekara 2027 sannan kuma ta cire wasu sunayen wasu jigajigai 'yan takarar da aka sanya su al'amarin da ya kawo cece-kuce a karkin amincewa da cire sunayen wasu jigajigai 'yan takarar da za a yi da su a shekara 2027 ciki har da Isa Aliyu Fantami da kuma ɗan 'yan takara na jam'iyyar PDP a jihar Ogun
sannan a jihar Kano ko ƴan sanda tuni suka hana wanda suka fito zanga zangan kin amincewa da shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu a zaben shekara 2027 inda suka rufe ɗakin taron da za a gudanar da wannan gangami idan muka leka kasan waje ko wani shekaru 45 da haihuwa ya halaka ɗan gida ɗaya su bakwai sannan ya zo ya halaka kansa a can kasan Amurka a madadin editan Ayo Tofe Ajayi Halimatu Sani Juma'a

Tuma da labarin duniya ke naka sarara daga nan sashen Hausa na gidan Radion Bon FM dake kan mita 92.9. Sai gobe da Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wasu labaran kuma. Yanzu bara mu dan shakata da wannan waka da muke da shi a daidai wannan lokaci.

0: tsibirin Najeriya a makon jiya. Sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu na Najeriya a makon jiya, inda a wancan makon idan ka duba a cikin shirin za mu ji cewa haka ɗaliban da aka saka masu yi wa ƙasa hidima, su iyaye masu yi wa ƙasa hidima kusan su 20 sun fito sun bayyana cewa sai da suka ba da naira miliyan 6 kafin aka sako ɗaliban.
1: Ya ji aiki ya gurgunta da harkokin gudanarwa a jami'o'i guda 4 da ke jihar Legas.
0: Haka mako za mu ji cewa a makon da ya gabata shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu wani ka sabon kudiri domin amincewa 'yan majalisar kan wani asusun bincike da kuma kawo ci gaba a ƙasa.
1: 'Yan sanda sun yi musayar wutar da 'yan fashi da makami a yayin da suka kashe waɗansu kuma suka kama kimanin mutane 80 a sassa daban-daban.
0: Sannan idan muka duba a wancan makon ko hukumomin dana 'yan sanda a jihar Ogun ta yi nasarar cike wani likitan boki da yake yin aiki ba tare da yana ɗauke da kuma izinin takarda na gudanar da aikin likitanci ba a faɗin jihar. Masu gabatarwa a yau Usman Ibrahim Tinau da Halimatu Sani Jumare. Yanzu kuma ga cikakkun bayanan labaran dalla-dalla. Shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ya rubuta wa 'yan majalisar dokokin ƙasar nan domin neman amincewa su kan wani sabon ƙudurin doka kan asusun bincike da kuma kawo ci gaba a ƙasa. Sabon ƙudurin an yi shi ne don kawo haɗaka da kuma kawo binciken kuɗaɗe wajen samun sauƙi wajen rarraba su da kuma ba da tallafi kan hukumomi da kuma aikatan gwamnati. Ƙarƙashin wani shawara da aka yi na asusun zai zama asusun ne na tsari da aka yi shi akan bai ɗaya wanda zai gabatar da kuɗaɗen akan cibiyoyin bincike na hukumomin gwamnati da kuma ƙungiyar malamai da kuma ƙungiyar ilimi. Hakan zai ba da sauƙi da kuma tallafawa da domin su bunƙasa ayyukansu cikin sauƙi. Akan wani tsare-tsaren na sabon ƙudurin da shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ya fito da shi. Ɗalibai masu yi wa ƙasa hidima kuwa yanzu haka da aka yi garkuwa da su kusan su 20 yanzu haka an sake su bayan jami'an tsaron DSS da kuma sauran jami'ai sun samu haɗin gwiwa inda suka yi nasarar ku fito da su a wata ƙaramin hukumar da ke Owerri na Kudu. Cikin wanda aka kuɓɗo da su a kuma da shi wato farar hula ne ba ɗalibin yi wa ƙasa hidima ba ne. Bayan kubutun nasu tuni aka yi na asibiti da su domin duba lafiyarsu ƙarƙashin wani asibiti na hukumar DSS ɗin inda ake binciken lafiyarsu. Sai dai shugaban masu yi wa ƙasa hidima wato Alakulle Lafiya ya zarci asibitin na DSS ɗin da ke can Owerri domin tattaunawa da su da ganin yadda lafiyarsu yake. Bayan kubutun nasu iyayen ɗaliban wajen kusan su 20 sun fito sun bayyanar da cewa sun tabbatar da cewa sai da suka ba da kusan naira miliyan 6 kowanne su kafin aka kubuto da ɗaliban. Sai dai bayan haka ne iyayen sun bayyana cewa na kuma da ke kula da masu yi ƙasa hidima yanzu haka ɗaliban da ta ba ma ɗaliban dama da su zaɓa duk wurin da suke so su ga cewa sun yi wa ƙasa hidima a kudu maso gabashin ƙasar nan wato jihohin 6 da suke can. Ƙungiyar Kwadugogon Zokon yanzu haka ta ja kunnen gwamnatin tarayya da ta tabbatar da cewa ba sai shekara 2027 ya yi tukunin za ta yi wa ma'aikata ƙarin da suke bukata. Ta nuna cewa da ma'aikata kuɗin ƙarin albashinsu nan ba ta jimawa ba ta sai an ɗau lokaci ne wato sai shekara 2027.
1: Gwamnatin jihar Legas ta ɓangaren hukumar kula da kiwon lafiya ta jihar Legas ta tabbatar da cewa yanzu haka gwamnatin jihar Legas tana ganin yunkuri tare da haɗin kai tare da ƙungiyoyi masu zaman kansu domin ganin an rage mutuwar mata da kuma ƙananan yara a lokacin haihuwa. Babban sakataren kula da ayyukan asibitoci na jihar Legas shi ne ya tabbatar da haka a lokacin da yake zantawa da manema labarai, inda ya ce gwamnatin jihar Legas ta ware kaso mai tsoka a ɓangaren kiwon lafiya domin inganta ƙananan asibitoci na kusa ga al'umma domin su kasance suna iya ɗaukar kowane irin matsala aka zo da shi musamman a yayin haihuwa. Shugaban kwamitin shi ne Farfesu Adedayi Adedogun ya tabbatar da wannan al'amari, inda ya bayyana cewa gwamnatin jihar Legas tare da haɗin gwiwar sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu sun shirya tsari domin ganin cewa an ba da taimako ga ƙananan asibitoci a sama musu kayan aiki da kuma horo ga ma'aikata domin su kasance suna iya karɓar kowace irin matsala aka zo da ita ta haihuwa, inda aka bayyana cewa wannan matakin zai rage mutuwar mata da kuma ƙananan yara.
0: Tunda ana bayani akan lafiya, ministan lafiya ta ƙasa wato Muhammad Ali Fati yanzu haka ya ƙaddamar da wata cibiya da ke kula da masu fama da cutar daji da ake ciwo kansa a jihar Bauchi. ya kaddamar da wannan wanda yana daga cikin ayyukan kusan da aka gwamnatin tarayya za ta gabatar da cibiyoyi da suka kai kusan 10 na kula da masu fama da cutar daji. Kamar an kaddamar da wannan cibiya a jihar Bauchi tare da gwamnatin jihar Fato Bala Muhammad Tach a lokacin buɗe wannan cibiyan ya yi ba wa gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Bauchi da suka yi hadaka wanda hakan shi ne taimaka wajen kammala wannan gini wannan cibiya da za a yi. Ya ce an gina wannan cibiyan domin kawo sauki da kuma yin kula da masu fama da rashin lafiya na cutar daji. Ministan kuɗi Mr. Tayo yana daga cikin wanda suka halarta wannan taron na buɗe wannan sabon cibiyan a jihar Bauchi.
1: Jami'an 'yan gwamnatin jihar Lagos guda hudu sun fada yajin aiki na gaske sai da ba ta gani akan kirdiyan su waɗansu hakokin su da aka biyan su da kuma inganta wuraren aiki. Jami'an 'yan da lamarin ya shafa sun hada da jami'ar jihar Lagos wato Lasu da ke Ojo da kuma jami'ar kula da fasaha da kimiyya da technology da ke nan Lagos sai kuma jami'ar kula da harkokin kiwon lafiya ta jihar Lagos da kuma jami'ar kula da harkar ilimi ta jihar Lagos. Haɗin gwiwar ƙungiyoyin jami'an sun tsunduma yajin aiki ne da sanyin safiyar yau bayan da suka buƙata gwamnati da ta ƙaddamar da shirin biyan kuɗin ƙarancin albashi da aka aiwatar a shekarun baya inda kuma suka buƙaci gwamnati da ta biya kuɗaɗen a yanzu na kimanin watanni 19 da take bin su. Akwai kuma buƙatar a biya waɗansu kuɗaɗe waɗanda suka ce ya kamata a biya su daga watan 1 na wannan shekara zuwa watan 9 na wannan shekara da muka yi ban kwana da shi. A yanzu da al'amura sun tsaya cika dukkanin jami'o'in guda hudu inda aka tattauna da waɗansu malamai waɗanda suka bayyana cewa akwai buƙatar a biya su waɗannan kuɗaɗe. Shugabannin jami'ar da aka ganta da su sun bayyana cewa ma'aikatan suna kan ka'idar gudanar da wannan yajin aiki akan doka domin ya kamata gwamnati ta gaggauta biyan waɗannan kuɗaɗe na waɗannan bayan Allah.
0: Gwamnatin tarayya yanzu ko ta yi alƙawarin hukunta ɗan kwangilan da aka ba su kwangilan gina manyan hanyoyin ƙasar nan ƙarƙashin gwamnatin Ahmed Bola Tinubu da idan ba su cika alƙawarin nasu ba ta yi alƙawarin cewa sai ta hukunta duk wani ɗaukar gidan da aka ba mu gyaran manyan hanyoyin ƙasar nan. Gwamnatin ta ce hukumar AFCC da ICPC za su ta saki yin duk wani ɗaukar gida da bai cika alƙawarin aikin da aka ba shi ba. Mai ba wa shugaban ƙasa shawara a kan harkokin tsare-tsare wato Mr. Daniel Bwala ya yarda a wani tattaunawar da aka yi da shi akan cewa wannan sabon ƙudurin ko kuma sauye-sauyen da aka yi a kamfanin tattalin arziki da shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ya fito da shi haka ya jefa 'yan ƙasar nan da dama cikin matsanancin hali. Hakan ya sa yanzu haka ya tabbatar da cewa kuma a cikin sabon tsare-tsaren na shugaban Bola Ahmed Tinubu akwai inda kuma ya kawo cigaba a ƙasar. Bayan wannan kalamin nasa ministan kuɗi wato Tayo Oyedele ya sanar da cewa yanzu haka gwamnatin tarayya za ta rage kuɗin farashin man fetur ga 'yan ƙasar nan na tsawon wata ɗaya don rage raɗaɗin talaucin da kuma tsanancin halin da 'yan ƙasar suka shiga. Sai dai bayan kalamin na gwamnatin tarayya da ta fito da al'amarin ya kawo cicikice inda abokanin adawar shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu a fannin siyasa Tinubu suka fito suka bayyana cewa wannan siyasa ne inda suka ce an yi shi ne tsawon wata ɗaya to bayan wata ɗaya kuma wani hali in ƙasar za su ci gaba da shiga.
1: Bayan da aka yi misali ta tsakanin 'yan sanda da wani gungu na 'yan fashi da makami rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ke Lagos ta kashe 'yan fashi da makami guda biyu a yankin Ijara Badiya da sanyin safiyar yau a yayin da aka kama waɗansu mutane kimanin 80 a sassa daban-daban na jihar Lagos. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Lagos Mr. Tunji Fatayi shi ne ya bayyana haka a sakataren hukumar 'yan sanda da ke GRA Ikeja a lokacin da yake zantawa da manema labarai. Kwamishinan ya ƙara da cewa sun gudanar da samane a wurare daban-daban inda suka kama bata gari masu zaman banza da masu fashi a kan hanya da kuma masu fashi a cikin motoci wato cikin gosulo da sauran masu aikata miyagun laifuffuka. Kwamishinan ya ƙara da cewa an ƙwace waɗansu motoci guda biyu a lokaci guda hudu a lokacin wannan haɗan da wata ƙaramin bindiga ƙiwa fistol guda hudu da waɗansu bindigogi kuma ƙiwa fistol guda hudu waɗanda aka yi a gida sai hansashi kimanin 900 da wayar hannu guda 6 da waɗansu kayayyaki na electronic da kuma sauran kayayyakin fasa wuraren abubuwa. Kwamishinan ya ƙara da cewa an kuma kama waɗansu miyagun ƙwayoyi. kuma shi ne yan sanda na jihar Lagos ya buƙaci majalisar na jihar Lagos da su riƙa taimakawa jami'an yan sanda da su yi han bayanai domin samun nasarar tabbatar da tsaro a jihar Lagos.
0: Rundunar yan sanda ko a jihar Oyo ko yanzu haka ta cafke wani likitan bogi da yake aiwatar da aikin likitanci ba tare da mallakar takardar izini ba da aka ba shi ne gudanar da aikin likitanci a bogi. Yana mada asibiti da ake cewa Safe Life Good da ke can cikin garin Ibadan. Yanzu haka yan sanda sun bayyana cewa Benjamin mai shekaru 45 yan sanda sun ce Benjamin mai shekaru 45 da haihuwa ya kusan ya ɗiga shekaru 7 yana aiwatar da aika cikin haddarin fiɗa inda aka kama shi yana wa mata masu juna biyu fiɗa inda yake cire yara. Sai dai a lokacin da aka damƙe shi Benjamin ya ce ya tabbatar da cewa yana aikata harkar ne ba tare da samun mallakar takardar izinin gudanar da aikin likitanci ba, wato yana nan a matsayin likitan bogi. Jami'ai da dandamali 'yan sandan ta jakunan jama'a da sun ga hattara zuwa kan likitocin da za su ringa zuwa suna duba su. Yanni wasu ko suna fitewa da cewa su likitoci ne amma na bogi.
1: Kuma kula da ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato NEMA da ke ɓangaren jihar Lagos ta karɓi kimanin waɗansu da aka dawo da su daga ƙasar Algeria kimanin su 100 da sauran safiyar yau da suka sauka a filin sauka da tashin jiragen sama na Murtala Muhammad da ke nan Ikeja, waɗanda suka haɗa da kimanin maza 88 sai mata guda 8 da kuma ƙananan yara guda 4. A lokacin da hukumar kula da shiga da fice ta Nigeria Immigration suke gudanar da registration ɗin sunayen su sun tabbatar da cewa mutanen suna cikin ƙoshin lafiya, kuma a yanzu haka za a kai su wani wuri na musamman domin tabbatar da sun dawo hayyacinsu da kuma domin tabbatar.
0: Na sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin wanda ya taya muka gabatar da shirin ya zo muka cikin nasara Usman Ibrahim Tuma, Halimatu Sanjuma da na gabatar daga nan sashen Hausa na Pan FM ya ke cewa sai wani makon ku sake tare mu don jin da wani sabon labaran Najeriya a makon jiya.

0: ni oluwa tobi ju gbogbo orisa lo ju gbogbo eda to wa ni ile aye atawon to wa ni oke atawon to wa ni aye atawon to wa ni isale ile oluwa tobi ju gbogbo wa lo e kaabo si ori eto pataki ton pe ni iwosan irora okan eyi ti egbe bibeli ti nigeria ati ajosepo egbe bibeli ti america ton se agbateru eto yi ile ise ta tin gbo sa fefe ta wa yi ni bond fm 92.9 to wa ni onigbongbo kingdom gra ikeja leko ni ladipo bus stop oruko mi ni michael oluwafemi adesina jp mr bible pelu mi sise lojo teni awon ni mama wa won ma daruko won fun gbogbo won nigeria e kaabo sori eto ma
1: e kule o gbogbo ile ise dada la ba yin o ajinde ara ma je wa ku isimi oni emi ni oluṣuagunto bose oluwadamilare
0: mama wa ti egbo won yi won je kan na awon asoju lori eto iwosan rorokan ile ise bible society of nigeria awon yoruba lo won bo won ni eye ki fo ko fa pa kan fo apa meji te ba re plane na apa meji lo ma fi fo emi ati won la wa lori eto lojo toni ni jejo ajo wa lori eto na ni a se agbeyewo awon nkokan nipa mimura sile fun wahala tabi idamu leni awon ta agbeyewo ni jejo mama wa ma ba wa menu ba won ko to di pe ajo tesiwaju ṣugbọn yin te wa nle aye wa fun yin leni yi o arakunrin kan pe wa ni jejo araaye tori akoko ti lo ni asiko ti won pe wa te ba n gbo wa e le tun wa pe lojo ti ni gbogbo yin te wa nle na anfani wa fun wa lati jo foro jomi to ru oro nipa bawo la se le mura sile ti wa la ba de lojiji kini imura sile wa 08033449720 oju opo wa facebook page wa ni born 929 live e mama wo wa ketekete ba ti wa ni ori eto awon eyan tin dase to won tin gbori o ti gbori wole mama wa eje ka menu ba won ti agbeyewo ni ijejo ko to di pe atesi waju
1: e seun atokun ni ose to koja asoro nipa ipe mimura sile fun wahala awa so ipe bibeli gan oni ohun lati so si ipe ologbon eniyan ori wahala to nbo ni waju o yera o yeri mo alaironu eyan ki lo se o o wonu e o si ka ba mo o gbori wole lo o ka ba mo leyin ohun gbogbo ele fi ye wa pe bibeli gan o fara mo yi pe ka pese sile fun boya ewu abi wahala ojo waju ta ba wo lorisirisi ta ba mu wa sile ni awon kan to nsele ni orilede wa bayi se awon oni bandit la fe so ni abi igba mi wa ti mi yale agbara ya shogu ta gbele lo ta gborisirisi ta wole lorisirisi be awon jamba teyun ti ero tele awon ti won wa ndigun ba gbogbo abule ti won de pa won lo ti won ba gbogbo ohun ogbin won je gbogbo ru nkan bayi la nso ipe a nilo lati ma pale mo de ko ma ba wa labo se awon pe ngba mi ti wahala yi ba de ti orisirisi jamba yi to sele ko se n to ti e le ronu bo je ye ko ronu mo elomi to ba lohun fe gbe bagi peeli ni o mo gbe nitori na awa so pe se ko ye keyan ma mura sile fun ru nkan bayi a o ni ri wahala o sugbon ta ba wo gbo to nlo lode oni sin a ri pe ko sewu ogbon ti e wa nbe I pe keyan se kini bibeli gan so oni ologbon eniyan o se kini o mura ale
0: mura sile
1: o awa wo pe papa wa ta gbe awon agbegbe to ye pe awon bandit awon gbogbo won yen won jalu won lojiji won se gbogbo kini bawo la se le morale awon nkan wo gan la le ko lori sirisi aso ni jo yen pe teyan ba wa ni bag kan ti ile ton ma npon seyin yen to gbe sile to mu kini sinu e ogun saju ohun gbogbo teyan mu iyo a mọ pe iyo wa forisirisi nkan o da fu egbo oun la o fi jeun boya eyan kan omo eyan kan nsu ni won yagbe o nbi ni iyo ati sugar die ta ba fi so mi eniyan mu lo niyan
0: yo sa le duro
1: igbonse a duro iyan ni popo a nilo awon nkan bi touch light semo igba mi wa o le je oru ni tawon eyan ma be wo odun gbo tun won ni ri bi tun won ni a nilo obe kekere igba mi wa olohun ni je ari ejo nbu san nkan kan nsele won a mu obe yen won fi yo oro yen abi boya eyan melo lo fe gbe apo re si ni ru jo ni ru apoko ba yan abi o le je ninu gbo boya popo no ri ni agbon ni
0: ba won ewe be bi ewedu
1: won ri obe won

0: le
1: gbe sori ofurufu
0: sori ofurufu ka fi sibe ọpọlọpọ igba ta lo fe ranti ngba mi lai so pe ohun sese n tule lo gbe certificate ba se so o ye ka ti ko sinu eru sile ṣugbọn o tun da gan ka gbe sinu ero alagbeka wa ko ti wa nbe ka ti save sibe ta ba de bi ta lo ko ye laarin inu gbogan ojo ro o pa iwe eri o se gbogbo e ko se mu mo
1: o si wa lori cloud
0: o jo le panu cloud eran ti a tun so ejo eje ka wa power bank ka ti charge ko kun sile ka toju opamo iyan le ran yan lowo ti phone ba ti eku ma le lo yen
1: o toro eyin te wa nle oro na kan yin o njo ti e ti sele si yin ri ti e ti bo sinu pajawiri lojiji 08033449720 a reti pe yin e n bo le ti bara yin ri bawo le se jade to le ko awon to ku logbon gege bi mama wa na ti nla lesese fun wa ibere mi tun wa waju mi o a re nigba ta ba fi reti ipe yin bawo ni awon eniyan ti ko ni owo pupo se le mura sile daada fun awon isele airu tele to le da igbesi aye eniyan ru
0: Oluwa ran wa lowo eni ti o lowo pupo bawo ni e ti e se fe ronu pe ko n gbalẹ mo sugbo bi ti wo kori ibi to wa na ni pe eyan gbodo fi gbogbo owo mewa iwa ko fi se kini ko fi je bo ti wo kori to ba ya pe iru o kan dede de ba ni labo ohun lo se je pe eyan gbodo ni awon nkan ni pamo bo ti wo kori gbogbo die ba wole mo je so pe olodun to se ni a se ti mi a se tu se ti mi ka mu gbogbo ka fowo mewo wa je o bo te ja ma invest ni mi o polowo dangote o awon nkan die die ba yen to bi je pe bi o ti e bowo lowo a ba nkan lowo ngba mi
1: a ti ni pe ma flash wa boya roku boya sawala nlu ipe kan ti wole tele sugbon flashing lo ba de awon alafani lati pe yin pada e ma pe wa gangan sori eto ni 08033449720 08033449720 bakona ele tun ri wa wo ketekete ni Facebook page wa born 929 live e ma wo wa ketekete e ma ba oro yin bo
0: so ba se nso ka ma fowo mewe wa jeun bi o ti edun kan die die ka wa na fi pamọ ka invest banking ti di online nisin go anywhere eyan yi withdraw owo e bo ti wu kori then ta ba ni investment na ibikibi to wu ka bara wa online na ni gbogbo e are yara bi asa o ti maye de ari mu e seun wa tokun
1: e se pupo akori to tele oro yi ni pe bawo la se le ba ara wa soro nigbati isoro ba de eto ibanisoro wo ni awon idile ye ki won fohun sokan le lori ki gbogbo omo idile le mo ohun ti won yo se ati ibi ti won yo lo nigbati isoro ba ti de hello lori afefe o e kuro le o oruko ye ati ti n pe wa o
2: oruko mi ni Oluwasegun Samson
1: Lágbọ̀n ẹ ti ń pẹ̀ wá.
2: Láti ọba wọlé.
1: Ọba wọlé. À ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín.
2: Ẹ jọ bí ẹ ṣe sọ̀rọ̀ yẹn ni ò ní kírẹ́dìtì rẹpẹtẹ bẹ̀rẹ̀ mo fẹ́ sáré sọ kókó kankan tí mo rí sí ẹnìbọ̀n lè ṣe tí nǹkan àjáwìn bá ṣẹlẹ̀. Everybody kó gbìyànjú láti ní ID card. ID card yẹn ó mú
1: ìdánimọ̀
2: and then tí kankan bá wàbù wọn á fi ID card lókèjì kankan because ó wàbù tèmi yìí ni o mo ní agent kan nígbà kan mi ò ní gbọ́dọ̀ ìjẹ́ inú àwa mẹ́tàlá àwọn mọ́kànlá lókùn ní sports wọ́n rọ̀ṣà wa méjì lọ sọsítì ọjọ́ kejì ẹnì kejì kú ID card mi ni wọ́n fi lókèjì ilé mi wọ́n lọ sọ fáwọn èèyàn mi láti gbà yẹn ma so gbogbo omo mi anybody ba wa pelu mi ni abai mi ID card is most important so enjoy ba mi so bi se ko ba mo le polowo something like that you
1: ah e ti e fi polowo awon omo ile eko yala awon omo ile eko primary secondary ibi ti aye lajude won ni ID card ni school awon to wa ni ile eko giga na awon na ni ID card o be ni o to le so be
2: ni ID card lowo ito ko so
1: be ni
2: abi o bo simple mo le ko ni
1: ito be ni eya ti mama wa na ko to face si nte ru ami jesu ami
0: e seun gan ni o baba wa lati ifako ijaye outo be le so te ba ti ewo gan be yan rin laarin eko si lale ti o mu ID card ko gbe sorun kankan o le wu okirikiri ni o ti bare e o oluwa ran wa lowo ID card se pataki gan a so wi pe bawo ni idile ati

0: ta ba ni ijo ni awon na mo awon ijo mi ka kiri won le lo anfani yi lati fi iroyin ranse si ijo keji pe a ni lo ran lowo ni eni kankan pe ba won to sele lorilede wa laipe ti lati America awon gbogbo won ti won wa ran wa lowo igba mi wa ijo le ran lowo mi lowo awon eyan pariwo sita sawon ijo ti ita pe e ran wa lowo e gba wa o lowo awon apani lojiji lai lai je imiyan won ni gbete yi o orisirisi awon ona yi ni ijo na le lo ara ohun ti ijo na tun fi le se ran lowo ohun na ni pe ni opolopo igba ka ko adura ijo adura na je bibo olorun soro olorun lo lugbeja o ohun de lo lugbeja ti yan pe enikeni o le doju ko mo wa na wa yo
1: amen o e se bubo mama wa afani eyin te wa nle te tun fe lanfani lati pe wa ajen te wa loju opo na te nbere fun kokoro te ma fi wole sori eto 08033449720 08033449720 eje ki nbere bere yi o kini pa awon asaju awujo ninu riri daju pe iroyin to peye ati to de ni akoko yiye eje ka gbe pe
2: hello
1: eka so na eka so oruko yi ati bi te tin pe wa
2: oruko mi ni Mr. Ismaila mo pe lati ajun
1: Mr. Ismaila kini
2: Ismaila Abdullahi lati ajun ajun
1: Abdullahi lati ajun wa ngbo o
2: Abdullahi lati ajun
1: be ni Abdullahi ambo yin se
2: no nkan ti mo ko be quite of number 1 mo fe to pe fun awon iwo fun awon iwo ara ti mo ko be fun mo fe fun je ka mo to je ka awon eyan mo pe keyan pa le mo fun pajawori o keyan give notice in case of pajawori ko jo pe eyan call for pajawori because I remember and travel our lojo ta won lo ke kon ni ka lo ko ru ko e ti manifest mo ma ko ko ti ne jo din ke
1: be
2: Christian he provides bo se yari niyan iro I'm cover the blood of Jesus not to happen you know Christian don na ko ko le won so pe accident ma se ni ko se ko se le ku yan na ko yan ko o yari o yari kon le oni I'm cover the blood of Jesus not to happen on the road I'm come ko ko won ko we ani we maybe that is the doctrine of their this thing but ya drive ani ko bole bakale wa fa sha o ko awon eyan na e file dawa yoku dawa bo ko so mi fe ko ba yan yan pe keyan prepare fun pajawuri kon jo ko pe pajawuri
1: be ni o to le so
2: for it but it will happen is meant for the human being
1: be ni be
2: so e kon se pon mo ko fe ko ba yan
1: e a mama wa ma da yin lo
2: thank you ma
1: e se pupo
0: e seun gan ni e seun o to ro le so e wo awon baba wa to ba da sin gba yen to ni ijamba sele iku ki se pon pe won bere fun won de gbadura fun won ni awon nikan ati ri opolopo be na to ye pe number emi ti won ko le ti won ma pe iyen lo ma do le emi won ton fi niku ton ma tete gbo ton ma tete sare du emi yen o se pataki ogbon ni lati lo yen lu aran wa lowo
1: e seun o ki wa ni ipa awon asaju awujo ninu riri daju pe iroyin to peye ati to de ni akoko to ye di odo awon eniyan nigba ti isoro ba sele
0: e se won atoko igba mi wa to ye pe awon adari ni awujo won ma nfe fi awon iroyin kan pamo ejo abe ni ni igba mi wa gan wa se ayida yida awon iroyin won mo pe nkan kan sele wa ni ko si nkan to nsele ejo eje ka beru olorun n to sele na ni pe o ye ka wo pe bawo la won akoko to e ko koko wa sokan wa ni pe a fe da gbogbo emi awon eyan ekini ni ye to ba de ti wa ri be ka wa na wa ri wi pe a gbe igbese to bi je pe iroyin to to a je ko te awon eyan lowo ta ba re ni to gbe iroyin ti o to to fe fi da awon eyan laamu to fe fi je ka awon eyan sare kulo aye je ka pe onitan ka moro e lo sodo awon agbofinro ko lo jejo sugbon ile ita ba ri pe

0: sọ ele to loyinbo npe ni rumor ti o ri be ka tete wa sori afefe ka so fun awon eyan pe iro ni o ko ri be ka de ri pe n ta nso o to ni e to ba je iro nbe ka tete je ko mo pe iro ni e to ba de je oto pa pa ni aye social media ti awa yi ka tete je ko tan ka kiri ka awon eyan le pale mo lati sasala fun emi won e seun
1: e se mo oro le ti gbo yo latenu mama wa eyin na te wa nle a reti ipe yin lati jo foro jomi toro oro bawo ni a se le yera fun iroyin eke ati awon oro aye so ton fa iberu ati ipaya nigba isoro papa julo ni akoko yi ti kon ni ayelujara to ti gbile
0: ese o atoku te bawo godi aye ni jara yi ko se ani ilu nikan lo mo o mo ni ile okere ma so fun awon ile ni ko n ta wa go gbo lori lede awon to kere ti gbo iroyin ta ti mo ta ti ti o ti sele sugbon to n se wun labele won ti gbo won ti ma gbe si wa leti ara awon nkan ti awon ero alu ajalura yi ara awon nkan to se fun wa niyan o de o wa fun iranlowo lati palemo ta ba ti n gbo orun pe a won gbegbe se bayi o won na ma se bayi o

0: Baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba agba teni begi loju nse o, mo lu egbogi baba agba dua mi gba, mo so panu.
2: To je pa lohun lo yo mi, lowa nte koluba. Mo bo lowa ara tita, oro si so mi jaga ara bayi. Atelese to mo mi le mo, iye ti da fi seyin. Ewo ni kayan ma ta gege bi keke Mario, Olorun gba wa, lowa isan fini pamo, awon fini sesin, ide mi ja, oju to ba fa koko eni sofo. A je egun wa lodo baba agba. Baba agba wa ni number 20, Amoka Street, Dele Ara bus stop. Off Abarajaru, Ikotun, Lagos State. Ero bani soro won 0806821 6859. Le kosi 0806821 6859. De ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: gugu apata la mo wi pe alafia o lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ra bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori to le ni baba wa Eba wa ki gugu awon ti won gbo wa kesi daruko yin
2: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati gbo so mara ilore mo ki gugu awon baba mama atawon aburu na pe a o ni faisan lugba
3: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abarajaru Ikotun mo ni ero ibani soro wa ni
2: 0806821 6859 0806821 6859 ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo lo to ba ti ni apere pe boya ara ro mi apariru ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba ti lawon apere tete ma rubi aisan tabi arun lo nbo mu agun ara re ni ati ro dogun ibadi ko ma bo so ni gbogbo igba ka ti ro dogun ke ti o ma pariru ka ya o ma lu pipipi elomi aye ado ma ja ni elomi apatara lati oke de sale ni okuta itai elomi igan gbogbo kan ni mama ti pipipi nu agun ara to ba ti lawon kan bayi
3: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abarajaru Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo maruwa to lo si Abarajaru tabi te ba n gboko bo Abarajaru ni ke bere e bo le ni Dele Ara bus stop apa to re le yasi number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abarajaru ni lu Ikotun Lekun
2: baba agba te ni be bi lo bi ni ke ma so pe Ikotun gina irewesi okan ni won gbe be e koko toju irewesi okan yin na ke gbe ra fine bayi pe Ikotun ya lodo baba agba te ni be bi lo ju ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abarajaru ni lu Ikotun e ba ti de Ikotun e ro ba ni so hotel fi pe mi
3: 0806821 6859 0806821 6859
2: Eyin na ma go gan ni abiji iroyin

wa ni koko omo to bi to rowo fi to balagbara omo kan omo meji omo meta ko ti poju o da meri o ti poju o lo n ba fun e lori ofe dakunjo to won

0: ibi o la nlo odo lo ba la salo opolopo won o se dada to pelu olorun ba na a se dada to o fi olorun ba atele pe ka se dede ka se dada kan wa lowo ka laanu ara wa atele yi to tun wa je primary ipinle gege ta sin olorun ba tun sin olorun ba usumi lo sin na no kirun dada be je ka kirun kirun sasiko ka bi olorun ba olorun ba ni adiruni
1: stage la ko
0: olorun ba ni pe mi ma dayin lo awan gbadu wa ladun gba adura le go pa adura se re gba en tu pere nugu sumi to be se adura gan o ti o mo ti ni ya ori ya ogun lo ki mole laarin ose to koja olorun ba ma gbadu ati en olorun ba o ki salabusi inna laha la yumul lil zalimi hatta idha khadu lam yuflitu o gba labosi olorun ba ni arabi olorun ba ma wo bayi ni afo le ran ni a ma wo bayi ni to lo baba gba mu lam yuflitu ko ni ye olorun ba ti gba wa mu losku ta bayi to ni galuku wa ka se kini o ka be olorun ba pelu majemu ta so gba ta se o pin ni lori kini atawa ka tuba lo sodo olorun ba awon yan so pe ilu kan wa ti won gbadun ti n ko se won si mo olorun ba daada cheri larubara kan ti wa so oro yen ebe yin bo karada o ni zurtun zurtu wilayatul muslim wajatul muslim walam ajitul islam o ni wo be ilu islam wo mo ra muslimi amo mi ori islam o ni ilu islam be won wo mo wa ri awon muslimo mi ori islam awon mo be ilu awon ti won kin se muslimu wo mo ori islam nbe ami ori awon muslimi te ba lo sa america gbogbo ta fi da alamu yi o si nbe awon mo pe bayi la n gboro se onikaluku ma sojuse e onikaluku ya sojuse bayi se kin se onikaluku n gbe owo bo se ibi to ye ko gbowo si o n gbe ese si ibi to ye ko gbe ese si mo mu apere kan wa lojo kan pe kan na awon omo ya wa to ni ajo sa america o si pe ọdun mewa bayi o si le lọdun mewa won na won lo loju won wa ri akata kan te pe akata na n pe awon ebo wa ri ebo yen o n faja nigba to ri siwaju die o wa duro o wa yo bi tissue paper lowo aja ya gbe wa ko igbe aja yen o wa ju si nalo to nlo o wa nu beyin lo ba nlo awon abi ro pe ah won be lo ni keji pe kini o aja ya gbe n ko imi aja ah nigeria abi office gan ta ye ba wa be gan ka lo se ga sibe won tele ofin won ni won fi da amo won kiun lopolopo won ni alkiyama ni yen ki saye aye ita ba tele ofin bo se ka tele ofin nkan ma run fun wa o ti gbe agbara fun kelo bo se kelo ka won mo kawe ka won mo se sin bo se won se sin ki lu da ka ma je ka ma mu bo ya afani ba se wa mo oni o ma nira ka won yen to di pe ta o ba ti gbe yan ko yan sibi kan kan kidnap e mo kan ji yan gbe o tun wa ji gbe ta o ba ti pa yan oni ijoba oni fawon lowo o ti le be ni abosi ti po ni ati sabosi fun awon gan ni awon kan ti fail gege bi obi awon lori na wa fail o wa ni awon ta ba yi gba won pada nkan ile yi pada bo ti le ko mo ko si ogbon ta fe da si do ma yi pada ta ba yi o pada se ko ti wa tele tele
1: ben
0: o de run die nigba ti igbo sunmo o ti se kini o ti le koko awon aso fun pe ti gbo ba ti lo ton ma tun wa le pada pe bo kini to arabosi ni wa olorun asi to ba gba labosi mu eleyi afita ba yi pada afita ba yi pada na ni majemu eleke erin ni seleka awon ni pe se bo se sele yi bo se sele yi asiko ni asiko si le koko ni olorun ba si sadeun fun wa o han lokan wa pe fa inna ma'al usri
1: yusra
0: ideku si ba wa dekun awon to le mu ko dekun ni gbesi aye wa kan ni ka kun fun opolopo adu'a olorun ba ni adu'a anabi sallallahu alaihi wasallam adu'a
1: sayful mu'min
0: adu'a nda muslimi gbogbo n ta ba fe se ka je ka du'a po nbe awon ti won kin se muslimi gan wa ja fani adu'a wa adu'a ta so wa sha'a gbe ngba ta salama tan ehn awon sa'a mo wa inna tayna awon ta wa mo wa oni sha'a fun won iru adu'a ta n so ko niyan o abi pade o national stadium an ka chi funfun bi owo ta kan ke mu wa
1: e mo gado
0: meji me gba won ran won e ko la pe be o adura ni pe
1: ose to ba feran julo
0: gbogbo awon ran ran yen nko la so adura ni pe eyan joko mo ko sina la ko din pelu sincerity pelu ife okan to mo ka fi shadua so lo won ba ti se pe igba ti awon olori ba to pe wa pe yan fa e gbowo ke shadua ka fa awon pe pade wa ni se do ma ka ko ra ni 1 million iro o nta so ni pe eyan joko ko ni galuku joko ka se adura
1: Quran ni 1 million ni kaluku wa nkan bi oyin
0: la
1: para fi kan
0: ka ku patan la Quran iru nkan ta nso kon ni o afo si gbona ma duro de gba ta wa to fun wa lo ka to se dua fura wa fulu wa te ya ti a rizqwa rugada min kulli makan ilu idun dada ilu idun gbo ta fe lo lon ba se fun wa tan ni lu mi

0: 92.9 FM Karawumba lo kaju e kogire
1: sibo ni pon sina ni lu e e mo so ye ri tan so ko ko la tu pari eyin lolufe mi mo fi asko yin so fun yi pe pon FM oni radio to ye ke tete si daada ibe le ti rogbo ko te royi ko tawon mo wa no tun ma ri asa ti se ko pon FM 92.9
2: Ago meje lati lu e kale aku isimi Sunday tini mugbaladura ko ni jare mo ni kokan wa iroyin agbaye lati mu wa fun yin lati le se wa bond FM 92.9 e ka radio Nigeria to wa ni onigbongbo ninu GRA Ikeja Leko ibe na lati iroyin sugbon sajuna e ja fa balẹ dada ka gbo koko to le fo awon iroyin ohun na Ile isa eleto ilera ekun kata nipinle Eko ti se eto pipin onje ofe fawon alaboyun ajo egbe osise ajo egbe osise asu won ti segile eto iyeselodi won lawon ifafiti meta ototo to je ti joba ipinle Eko won si pa lase ki awon olukokan bere se pada ni perewu lati ola lo Ajo NDLA ti rowo to mama agbalagba kan eni odun meta le logore 83 years lokari pe o gbe egbo igi oloro leyin odun kan ti o ti ewon de pop lo elekere la iru e ti n pale mo ati lo fun ise abe o lori kokoro to di si lona fun iroyin na re lakunre eja farabalẹ gbo latenu olumide olalere eko ile ise eleto ilera nipinle Eko keta pelu ifowosowopo ile ise to ri si oro osilu ile igbimo asofun ati egbe to ri si oro ara ilu won ti lo se eto pinpin pa paki onje ofe fawon alaboyun lati le fise ati leyin fun won ati onje ti won ma je ninu oyun Nima to nso ni bi eto to waye ninu ile iwoso igbo efon primary health center ibe na ni akowi agba ekun ile ise eto ilera keta dokita Mansuru Adeleke to fi ni eto sise ojo anu na olojina rere ni pataki julo fun awon alaboyin tori pe onje ti olohun je ohun na ni o so bi eto ilera omo na to fe bi bo se ma ri fun idi eyi Dokita Adeleke wa ro awon alaboyin to je anfani eto onje ofe na lati gbianju ma lo fun ayewo lori ko ni le iwosan gbogbo igba ki won si ma je ki onje to sara lori ko ma je onje to sara lori pelu ogun ti won ba fun won ko ma lu daada dede bakan na we ni olugbandamo pataki si gomina Eko lori oro oselu ile igbimo asofin ati oro ilu Dokita Afolabi Tajudeen ti oga agba to ri si oro ijiro pelu ara ilu dokita omotayo babatunde lo soju fun ohun na roro loro awon to je anfani ebun na lati ma lo gba abere ajara lawon aye ti won ti ngba won ti ngba kakiri ipinle Eko nigba to nsoro ntie lori awon alaboyun to je anfani arabirin victoria akinwo akinwo akinwole tomiwa akinwole emiwa dupa gidigidi lowo ijoba ipinle Eko agbarijopo egbe osise ile eko giga ifafiti nle yi ta mo si aso won ti fagile iyanselodi lawon ifafiti meta ototo je ti ijoba ipinle Eko nikan won ti pa lase niwa sisa fun awon oluko won lati bere se pada loju ese lawa ifafiti ohun ni Lagos State University ta mo si laso Lagos State University of Education LASUED ati Lagos State University of Science and Technology LASUSTEC ifagile yeselodi na waye ninu atesode iroyin ti Olusegun Babalala to je olori igbimo isakoso ajo LASU ati ajo ajo LASUED to buwolu pelu Grace Abimbola to je alaga fidiye ajo ASU ati LASUED Igbese ati fagile yeselodi na waye latara ifenuko pelu ijoba ipinle Eko lori awon igba igbadun awon ise won ati bi wa se so gbogbo owo ajemonu pata lai po yi ni ijoba ipinle ko buwo lu awon ipenija ti won gbe kale si waju won lara ipenija na lati ri ida ogoji to je owo ajemonu awon ile eko ga ifafiti pelu owo ogun to wa fun awon ise ki ijoba ni ko si so pelu owo ajemonu ayen arias osu ta wa nu ati owo osu osu kokonla lara te jade ti agbadjopo egbe na o tesita won je ko ye wa pe enu awon ati joba otiko lona ko fun ide yi o wa dupe gidigidi lowo awon akeko ati oluko fun emi suru ti won ni to fi mo awon obalaye ile ise iroyin ati awon egbe ise yoku na pelu joint action front and education right concern fun ati leyin won 36B1 sugbon bo te je pe ajo asu ni fagile yesolodi na koni ki oro awon ko ti ni yanju o nitori pe owo ati joba ipinle ko si wa lenu e lati yanju owo ti o je pata fudi eyi won ti wa reti ki awon oluko ki won bere se pada ni yara ikawe won lati ola monday lo lati le ti je ki calendar eto eko ko bo soju owo lati inu osu yi lo gbogbo agbaye se se ayeye ayajo odun omodebiri odun yi leyin ti akori ayeye odun yi lo bayi pe fifopin si fifi omodebiri loko ka si ko ka ko owo lori eto omobere eyi lo fa ti obere akoko nle yi senator olureme tinubu to fi duro wam wam lori ese lati da bobo eto ati ojo iwaju awon omodebiri wa o wo pe gbogbo omobirin to nbe lode pata lo leto ati kawe lati dagba ati ona ti ala ojo waju won yo fi wa si imuse lai se oju isaju si ni lai farogbodiyan ati lati dekun anfie omobirin ti o ti balaga loko apapandodo yi to nle ko ba ire ajo ojo iwaju won fun ide eyi senator olureme tinubu o wa kisi gbogbo ebi agbegbe oba ilu ati awon to je olori ijo asofin pelu joba fun ai lati pa opo daabobo eto awon omobirin wa ki won si fun won ni eko to ye koro ati toju to peye ki won wa seto ayika to gboro fun won pelu o si nje ko ri mo pe ko si eni to ko owo lori obirin ti iru eni be yo pada kan bele o ni bayi ewe yawo are ti wa ro gbogbo ale loro pata lati tun erongba won pa nipa fifi opin si fifi omodebirin loko apapandodo alaga ijoba ibile badagri ogbeni babatunde onpo edapo mo onije fun ipo igbakeji gomina ipinle eko laba egbe oselu apc iye princess damilola shonayo james lati se ayeye ayajo odun international day of the guy girl child to je ayajo odun awon obirin wa to to waye ni lu badagri awon pataki pataki to lo si ilewe saint thomas primary school ni lu badagri to je ilewe akoko iru e to je alakobere nigeria ti won da sile lodun 1843 ni ibi to o tin pin iwe atawon nkan ikowe fun nbe omo babere damilola shonayo james nigba to n ba awon akoko na soro o gba awon niyemo pataki lati gbejumo eko won daada ki won si ma ro bi ala ojo iwaju won bo se ma wa si imuse bakan naa ki won ni igbagbo ninu ara won pe awon a lo aluyo o si n je ko ye won pe eko se pataki o se koko lati fi ran omodebirin lowo ati lati je ki won mo pe ba a se beru bee naa la se bomo ori ojori ogbeni n pe lojo ko orin pelu adije si ipo igbakeji gomina ipinle eko labe egbe oselu apc o si se ileri ati se eto oselu to yara oto fun awon omo ilu badagri inu awon akoko na si dun si igbalejo adije ohun to mo pataki odun awon obirin to ma n waye lododun lojo kokonla osu kewa ododun iri agbaye le n gbe lati ile ise wa bond fm 92.9.

0: a cool 30 you are by and Bartley Show Bond FM 92.9. A Caribbean Nigeria. Eto ile se lopa ipinle Oyo ti rowo to afurasi ogara losa meta ototo ti won si ba ibo ilewo agbilero ota ibo pelu okoda lupopo lowo won ngba ti awon iko lopa na ngbo pe o le nja ni ikorita sumal ni lu ibadan ojobo thursday ojo kejo osu yi ni owo ba awon afurasi na leyin ti iroyin te dpo agolopa oluyole lowo bi awon ole nja lowo lowo ni agbegbe yi lejo ese na si ni dpo pase fun awon lopa be won si pakiti mole gbe bi ate jode iroyin na se jade leni sunday won ka oruko awon ole ohun lesese oruko akoko ni sunday obasola omo odun 19 ni kayode bami kole omo odun 22 nigbati duro doyi ayo bami to je afurasi keta o je omo odun Meta Lilogon 23 iroyin so di mo pe isele idigunjale na bere ni nko bi ago meso kojo iseju medogun lowo ale patapata won si nda won da ra ilu lona won gba eru owo won ati dukia ajo to ngbogun ti ikiye gbogoro le yi yala ni memo ni o gbigbe ati fifin won ti fi owo ofin mu iya agbalagba kan eni odun meta lilogorin logorin latawa pe o lowo ninu gbigbe egbogi oloro leyin odun kan sira won ti mama agbalagba na to wu iru wa be to ti ewon de nitori idi eyi ajo ndla o ti wa ni egbogi oloro methamphetamine ati igbo ni won kan mo owo ni won kan mo owo mama agba arugbo na to sin leyeyo si ibara idi lojo keje osu ta wa nu e bakano ni owo iko yi tun ba usechi sunday ni abule kan ni gusu ila oro ipinle abia pelu gramu idi igbo meji pelu gramu 100 methamphetamine ni bayi won ti wa ka orilede yi monu orilede to nse ogun loroju to sin ta fawon orilede mi sugbon pelu e iwadi so ri mo pe awon ise leto ilera ti ni opo ogun to ti baje o ti po kakiri inu oja wa gbogbo looto lodun 2024 ni office ajo isokan agbaye to nkoju iwa gbigbe ogun loro ati ikeyi iwa ibaje ye unot iroyin fi pe egbogi loro oniye fun heroin ati methamphetamine lati ile asia ti won si ngba ona west africa lati east ati southern africa sora sile europe gege ba sigbo usechi sunday ni owo iko ndla koko ba won si ro lo si ewon lodun to koja lo pelu omo odun 22 to je obere lata wa pe o gbe meth tramadol ewe igbo tutu ati igbo ti won ti lo kunokuno looto bo te je pe o pada bebe fun iforiji won si dajo ewon odun kan fun tabi pe ko so pe ti o ba fe se won ko so owo itan egberun lona igba naira o si so loju ese leyin igba na ni won yo nda e leni sunday ni pop leo elekerin la iru e kede pe laarin akoko ta wa yi o wa se ise abe lona fun oni o dabi ohun se o dabi ohun ohun se bi o se tete chakiyesi pe nkan kan di si ohun lona fun latari iroyin to so jade nibi eto adura awon angeli ni isin ile ise to n gbero jade labe vatican o ti je odi mo pe ohun ni igbagbo pe laarin ose kan o ye ki pop ti wa lalaafia gege ba se mo omo bibi ilu chicago ni leo ohun naa si ni pop akoko iru e to je nile america ninu odun to koja lo latari omo ilo argentina francis to gba mimi lojo 21 osu kerin odun 2025 leni odun 92 iroyin lati le okiri wa ohun ta gbe ni pe opo ninu awon ifafiti to nbe ni orilede united kingdom uk lo ti ni lati si lo koni si aye mo fun eto igbaniwole admission fun akoko nigeria to ba ngboro ati wole si ifafiti won latari bijoba orilede britiko bo se fe gbororogun pelu won ni bayi ohun ta gbe ni pe gbogbo ifafiti yi lo ti kojale lati faye sile fun eto igbaniwole fawọn omolede Nigeria ati ti Pakistan ni daji abala odun 2026 lati le ba je ki ofo orilede won ku fese mule doyin doyin lati dekun fifun awon akoko to ba fe wa akoko orilede UK ni visa iroyin so ni mo lojo Saturday ano ni beti iroyin ti safihan pe ida mewa ati merun ye 10.5% awon akoko to fe gba visa ati wa kawe ni le UK ni won pada yo ara won kuro sile lohun laani ida meje ati meta laari odun to koja lo pelu ida is zero ati merin lodun 2023 ati jodo ero ina fi han pe ida meji lelogun ati meje ni awon mo Nigeria to n study visa to fi study visa wole yato si ida merin ati merun ni idaja koko odun 2025 to kin to dandro ati gbo koko iroyin la kan si ile ise eleto ilera ekun keta ni ipinle eko ti se eto pipo onje ofe fawon alaboyin ajo egbe ose asu won ti segile ose ifafuti asu won ti segile eto yosolodi won lawon ifafuti meta to je ti jiba ipinle eko won ti palose ki awon oluko kan bere se pada ni ola lati ola lo ajo ndle ti rowo to mama agbalagba kan eni odun meta le logorin latari pe o gbe egbogi loro leyin odun kan to ti ewun de bakan na mo fun pe poplo elekerin la iru e tin pale mo ati lo fun ise abe lori kokoro to di lodi si lona ofun to budupe lowo temi to pa ajayi pelu chidima opara o se ku to jo oluro ofun awon na le lootu iro nta gboto emi tin toto olumide ola lere lo so fun yin pe e se tan gbogbo nde fe ajo se woni baje o
1: ejimare lojiri ewa fakuko o ejimare lojiri ewa fakuko baba oke lojiri ewa fakuko o ejimare lojiri ewa fakuko ni bi ka ke
2: Church at Banana This is superintendent. Ati ope ranse Olorun labi olugbalejo agba. Prophet Dr. SK Abiara. Prophet and Evangelist Worldwide. To ba tun fala yi si pe 070-8666-9943 tabi 0803-321-9077. Opo lo ti gba wipe Yesu Oluwa.
3: Bond 92.9 FM Karawo pa lo kaju e ko bi ni.
4: Ore mi ku ma roju aya mi mo lenu ojo meta yi ojojumo ma ni foru wole iya biliki ngbo kilo sele laarin iwo ohun ore mi
5: kini oni sele oro re yin ti su mi ewo won le se
4: iru aruwo ni se o to le je o se ojuse re lodo aya re se opa yin ti re ni bi ase dede se wa laarin okunrin lo se wa obirin arun ibalopo to ti pe lara ma n sokufa idiwo ti are agbani ti eni abi iba lorisirisi aile mokuro obro daada wo ma je paso mi o ro ojina tori o lo tu ijakole oba parun idakole worldwide ti gbogbo yin mo si irorun abaki Center, a KS to the Mabara Wayaja, Tosisha Yawore, Nayawore Marble, Odo, Iron, Abaka Center, or Baparin Dakole Worldwide, or Lok Miba, Toani, number 35, or Dunami Street, opposite Access Bank, Abiodu Bostop, Nibadula, Yeshomolu Neku, Kabika, sorry,
6: 0806855884, Lekosi, 0806855884.
4: Ha! Iron Waba Care Center, Baba Olugunba, Oba Parun Idakole Worldwide.
6: Ko sele.
7: E ku le la kara le. Eri wa la kiri ona kabiyesi la koba lade. Mo ma kiyin o gugu onisese mo kiyin o. Gugu onisese mo bile bi a ma je o. Oruko mi o yi pada. Olumide Olalere loruko mi be pe ni Olumaiti. Omo eko eko ni. Gege be se mo mi e mo kini o kin dede wa. Tabasti wa mi e keti mo pe ati mu nkan to ma se lanfani wa. Mo ni ale jo ni agbara pelu mi bi. Gbadumo ni won. Onisegun bile to danto to mo to se. To ko eko ma ko to lo sile okere. Ti won ti lo ko eko. Gugu ele ma gbo la tenu won. Ko bada be ni pe o nsu asodun. E mo kiyin e ku asiko yi o.
8: E ku dede asiko yi. Oruko temi ni Dr. Sikulai Olayemi eyi ti gbogbo awon yan ma pe mi ni oba parun dakole worldwide lati ile ise irorun abakia center
7: okay baba irorun nigba kan e mo ni kilo fa baba irorun
8: gege bi eyin oni iroyin be se ma to boyan lenu won ni amaran tan to tun bere ona oni ina ni eko yin fi poju baba irorun awon ti won wa ngba itoju lodo wa awon ni won so wa ni baba irorun uruko ti ile ise mi nje tele alpha and omega ile ise mi nje tele
7: alpha and omega
8: be ni te ba wo lati ko yi lati n ba yin bo nigba ti

0: Olorun ro gbugbu wa lo ma dayo ori ede Olorun o ni se fun wa e ti mo pe ta ba ti lanfani bayi lori eto na la ma mu awon nkan ti ajo ma ngbe yewo wa si eti igbo eyo lolufe wa le tori pe ogbon ni ko jo amore ni ko jo boroboro ki wo mogbon wa kemi mogbon wa na la fi nse le aye ogbon logbon te ri awon ni ki je ki a pe agba ni were eni kan lo foro kan lo wa to si fe ki eyin ololufe ba wa da si o je omo olire Nigeria rere o nsise yawe o ti inise kan to da bi alara ise to wa nse gbogbo para oye ton so fun gege bi owo osu je egberun lona orin le ni gba naira 280,000 naira o nsise e lo na lo fi toju yawo to fi toju ile won sa nba lo won ba lo igba to yawo na gbo pe awon eyan won po soke raja won japa won ba to Canada en to ba to won sa nse won fa so to won fa so si won wa ni won ni lo proof of fund yen lo bi million mesan naira won sa salejo sa gbogbo ejo gba ti bi gba torun to se tata to ye ko famora won famora won olorun ba se iyawo e mo si ngba na ti won jo ti gbogbo ojo n ro gbogbo pe ko le lo si Canada igba ti owo pe si owo e to ti pe 9 million to ti ni 9 million to ma lo tender proof of fund pe owo iwa nle owo sa lo bo ba sa tabi pe ohun ba loju e ti mo bo sa se se to pe ton ti fe tu bo si igbese mi ni ise kan ba yoju fun iye ton fe ma so ni bi se 650,000 naira igba ti yawo gbo won de ma fun ni moto na awon allowance wa sugbon to wa nbi ise ni pe o gbodo to bo we pe o kere ju ko to so pe ohun o sise yen mo odun meta o gbodo lu odun meta pelu won gba to dele to so fun yawo yawo pe ohun America Canada to so pe o fe lo je ka kuku duro ni Nigeria o pelu ise tutu ori ohun ta n lo ki se pe won ti ba wa ri ise kan le a ife lo struggle ni ohun ni bakan meji dele yon ba lo oju ogun ohun ni keta n ba a le son to ma sele lohun duro fun ele awon ore to ti mo pa ni abi nkan nse eni pelu bi nkan se lo 650 pelu inflation to n lo Nigeria value 650 to ma to bi odun to nbo jo mo boya o le ma ju 150 lo mo won se ajo n fa lotun lo si iyawo fe ko lo awon ore ni ro daada o lodun ni 650 ni value e nkan to le se lodun na lo fi wo ni last year o mo don ta cement o mo don ta won nkan 650 last year ko to 650 money odun yi o ni to je lodun yi won sa ajo e mo awon to ba ka ri die bi mi la wa ka won mo bo ye jo n calculate e pe koru wa di omi pona si meji logbogba kona ko mi si meji logbogba atomi atona pe ra won si merin merin iyawo lo so pe duro yi en do de n ba se kini lo n pe lojojumo pe ogbe ni akoko oduro de ni keni awon ore lo so fun pe fun ifokan ba le ara e Canada wa lara awon olu to so pe alaafia joba ju lagbaye the most peaceful country in the world won sa jo won fa laarin ara won egbo kini ko se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ọmọ ẹ lẹyin wọ ọla ilu to ma gbe ti o si pe o fe lo sise agunbaniro o ma ji won gbe yawo de so fun pe o le don ko je pe o ma lo fo le gbose ni o dada o awon ti bi n so fun pe Canada ko selu ti won ja wole we to yin bo popo bi awon ilu kan tabi enikan pade e lori ona o gun e lobe pe nita lafia lafia joba ati fokun bale ni Canada yawo ni ati pe eye to nbe lowo yan o so se egbegberun to nbe nu gbo egbo wo ni ko gbo bayi 070-63-16-1916 070-63-16-1916
1: alubari ka o join me alubari

gefe kote tumani abana jipe uwama ku njoka metoma di wajwa lo unni yonile ayyusi giku giku nemiya fe mwama wana muna ambali ana aso lido roi kui ina zukila limu ubati mbati bo tani kabati soroku miti mobawa hana alaya kulu shei mna amuru dunia unugu bunti jia lama ila ayi pata nusi fuye loka hon nusi diye kwe loka hon wena mwa toamu duna toami tupile ayi kaka jenlasa nani walibasi duna libasi kaka woso nani kujwelo unje do yato sunjeo hon ato yato aso dolo kujwelo aso jesu aso gidi unje jesu se gidi unje gidi ida baba kwe lo dolo aso gidi kitaba wala dolo kolo nsialo malijana kolo masani omana bena ni fudeli buna iyad batona nsono rakajwaka uni idha dhukira limot chambaji soroku ni tusuhu uni tasodatu tasodati mararati uni kikuwarami ugatika shoki baka njoka wana mwari bina mazizi sala kaba ni habari ane moti okono awa afa awa nasora tukwa takba islam takwa ni kaba ni habari umwari bina mazizi wari mwakwe uwa mbilere mpaku umbilere mpaku mwari bina mazizi umbilo kaba ni habari mpaku wakora sokwe uni uwa kaguzini kame shok uni kuda ege bi amwake tungi tiye wajege legu te kububware udkhla fi jofi rojule tiyanwa fisi nwoka tabanda mwagbisi nwomani yaka uni vahadati ula shokin bi erken uni egungoka wangulara suma jazabao wamfa mbu sirini wala ji wamfa iwari chadu jazib wakadha ma akadha wabuko ma abuko wafe ma yu egwin tulazi wala wari itoyo ninu egwin ari itoyo tuwalare ufibira simari roroku bigba ti egbun be laarin yan ni wa fe fayo mi wa yo nbe mi o yo nbe e sarabun ausi una nsono reka unni alimut afdahu hauli bi dunya wal akhirah uniku unni ni into leju to buruju wa ala ali ayeti ma kan ya talikama unu da mu da bo aye atorun ikunni o leju to buruju un alimumen wawo ashadu min nashri min minshar in baka nasire ikuta nso yi fun mumin ni yo ri ga bi igba ti won fi ayun igba dan fi ayun yun hun ta ba lo ta ba bo a ri pe lesi meji nbe nalimuta akikotan kosia nalimuta akikotun kosia iku papa to nipa ni tuwaju kula hayin bubu nchibati nsemi ni dojuko fala yanu kulaha roddan kuseni katola baku kumoku waleseti ula ahadun niman awlahu baka na bubu nchibati mbepe lueni tofe kuyi mwani lagbaraka nipaiku dafan kwa wale tikudano ikuta wanso yu atakara ikuli lahada bubuwa niseju seju temubo ikwalabaja pesimarino iku iware kwa amenika kulasiku bubu yani mbamembe enikuopa odomadini mbamembe agbani mbamembe uluwuni mbamembe talakani mbamembe alagbarani gbamembe oleni gbamembe.

0: Foundation Galactic.
1: Fela ni ka play.
2: Quiet. Just one ship, one crew, one message.
3: N zero, N tepa. E wa n da soro ijo.
4: Ah, de ronke lenu e. Emi ti so anu ijo ale oni. E da yan mo.
1: E be le o. Ki lo fa to tonu?
3: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba agba te ni be gi loju se o. Mo lu egbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
4: To je pa lo lo yo mi. Lo wa n te koluba. Mo bo lo wa ara tita. Oro si so mi ja gara bayi. Atelese to mo mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni keyan ma ta gege bi keke Mario. Olorun da wa. Lo wa isan fi ni pamo. Awon finish esin. Ide mi ja oju to gba fakoko eni sofo. Ajegun wa lodo baba agba. Baba agba wa ni number 20 Amoka Street, Dele Ara bus stop off Abaroje Road, Ikotun, Lagos State. Ero bani soro won 08068216859. Le kan si 08068216859. De ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu.
5: Oruko mi ni baba agba te ni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati bo so mara ilore mo ki gbugbu awon baba mama atawon aburu wi pe a o ni five san lo ba
6: a wa ni number 20 Amoka Street, Dele Ara bus stop off Abaroje Road, Ikotun. Mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859 08068216859.
5: Lori awon aisan kan si keji ta man soro ni pe ni aisan no san tabi wo to ni awo ka be aromolegun mo ni kin lopolopo to ma nfa to di pe lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun oni pe opolopo mi to ti suburi aben to ti ni jamba moto ri aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon kan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sagua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara nro mi a pariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin lawon apere tete ma wo pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma bo so ni gbogbo igba kati rin o dogun keti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apakara lati okede sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan no ma se pipipi nu agbo ara re to ba tin lawon kan bayi
6: a wa ni number 20 Amoka Street, Dele Ara bus stop off Abaroje Road, Ikotun. Gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de Ikotun roundabout ewo marua to nlo si Abaroje Road tabi te ba n gboko bo Abaroje Road ni ke bere e bo le ni Dele Ara bus stop apa tun ele yasi number 20 Amoka Street, Dele Ara bus stop off Abaroje Road ni Ikotun Eko nbi
5: ibe n baba agba wa ero bani soro te le fi pe mi
6: 08068216859 08068216859
5: eyin na ma bo gan ni afiji iroyin o ta foju ba awon mi o ti e lawon o fe logun bile mo e ma so be e ma so be owo ti wo fi ngba le omo yewo to nsan lodun ti ile to gba to dress inu e ndagu ara re njo toju e te ba wa de ma ni na line ma ba so pe na la baba agba te ni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lo nu agu ara mo lo ogun ko ti se o fi nbe iwo na danwo ko ma bo
6: a wa ni number 20 Amoka Street, Dele Ara bus stop off Abaroje Road, Ikotun. Mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859 08068216859
5: iwo dati ni dogun fun boya orin wonku wonku orin onte koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin loju ona ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te nwo to je pe ba se rin e ma fe re rin e ma re rin bo se n se yan were were to fi n di oni yen ki se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun iditoju ati mara nipa tewe tegbo
6: ni number 20 Amoka Street, Dele Ara bus stop off Abaroje Road, Ikotun.
5: Lodo baba agba te ni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin onte koluba ati ni di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti di wahala bo se n bere ni o ma je kiti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbera bayi
6: ma bo sodo baba agba a wa ni number 20 Amoka Street, Dele Ara bus stop off Abaroje Road, Ikotun.
1: Ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
5: gbogbo adugo to ba tin gbo wa bayi dete ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati segbanse doran ni telomi ti ba polo nsanu wa to ba gbe wa ngbowo ka to se igbanse ni be se ngbo mi pa dele mechanic ni elomi e ni le ba soro nitori pe elomi o le nawo sagu are agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gugu eyin de ro pe boya mo ti lo eleyi ko si se ma so be sugbon olorun oba fe nikan si je nikan lo bo olorun se ma ko se ti ma nbo sodo wa olorun ti ngbadua ati mo pe adua ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere pe boya nrin bata nbo lese re e a se nkan paja paja lowo lese ati ni dogun apa romi egbe kara romi ati gbera gan baba ni pati ya iwo le lo ogun loni ogun mo ni olorun bo ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to rin olorun ni je keri sugbon adua lasun ran ju ka gbe igbese ko ton woju olorun ton be gbogbo ona ti so kan si keji ba fi wa lagu are ton fura si tete ma bo
6: sis number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abana Jerol Ikotun.
5: Lodo baba agba teni beg loju.
0: Ero ebani surawa is 08068216859. Is 08068216859.
5: Eti te kole. Te bank bo lale e jide bendaji. Te bank bo losan. E mati di opari ke fi ma bo. Ke ma bo. E wafu imana. Atalaye ati ona abayo. Lori te wete bo ti o mu kara yin o se kebe kebe elomi ni mato ti o itoju mato eyin no ri bi o se ri gege be na loro ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba service e mo ko le taku soju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to ijo toju ara eri tan mo wa soro pe bye bye le ra wa o ti won judo iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be lo gbogbo bi ti mo n de pata adura na ma se femi boya gugu ara lo n teni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kan ara mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju are
6: ni number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abana Jerol Ikotun
0: ero ebani soro wa 08068216859 08068216859
7: e tun ba te si waju
5: kin lo ndo la mu kini won ti nawo nawo nawo lere aisa agban ni lowo olorun ma ja ri ogun wahala ya n lu pipipi ayin to ejo birin le te n gbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won o so ron gbo obirin ni gbogbo tokunrin to obirin lo ni ta so yi o sugba won to ba won wa woju olorun to nbe lona to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be bi loju ona abayo olorun lo nse to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri to nse olowo lowo bayi ma pa sa tarun tan ba ti bi mo ma bo si
6: number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abana Jerol Ikotun
5: tete ma bo ko ma bo mo se nsoro yi lokunrin lobirin lomode lagba olorun bo ni so wa den to ma tiro a to nse a fi won se yeye sugbon nkankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana ri lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko week ojo ori ma nfa ale to ba ti fati ewo titi ma bo sagbade wi marugo ta kebe lodo baba agba teni be to ba ti de gan won no ah baba won ni itowo la ma do be a ki n gokere ma do do be re wa ti foworo oye ko ko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi ba yen dide fia e ma bo pia o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba teni be loju
6: ni number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abana Jerol Ikotun
5: ewa ke wa janfani ewe ati gan ni afiji eyin na didi ke ma bo kino nse o kino yu elenu wahala ti damu wo lo wa nu agbara to ti fa san boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai jenje ni bi ni ele wo si bi ni olorun bo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin da ti chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se bi ati ayewa tin to ba e ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi te mo boya boya to wa ti dagu ara to wa n bara je ti o mo ba nu mi ara nu eje inu egungun olorun ni je kari sugbon te yan ba ti wa ri eje ka tete gbogbe se ka mo pe odo baba agba te ni be di loju
6: ni number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abana Jerol Ikotun.
7: Me ma ba gba teni be di loju wa.
0: Ero ebani soro wa is 08068216859. Is 08068216859.
5: E ma le ti na wa be ti de bi kan eyin e mu gbagbo yin dani. E won ni bi na o ba tan la so eje itan le kan na. E gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi. Ogun ati wahala ati aisan to na ilam o ti se.
6: E wo marua to nlo se Abana Jerol. Tàbí tẹ bá ń gbọ́kọ̀ bọ Abana Jerol ní kẹ́ bèrè ẹ bọ́lẹ̀ ní délé ará bọ́ọ̀sì tó apá àtúnyẹ̀lẹ̀ yá sí. number 20 Amoka Street, Daily Ara bus stop off Abanaje Road, Memo Kotu, Lekun.
5: Ibe n baba gba wa. Ero banisoro te le fi pe mi.
0: 08068216859. 08068216859.
6: I'm married to you.
3: Fela ni ke play.
1: O ti baso la fe.
3: Ibo obi ni ke play jo. Se yin le jo ni. E ntiro, e ntepa. E wa nda soro ijo.
4: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti so kanu ijo ale oni. E da yan mo.
1: E gbele o. Ki lo fa to tonu?
3: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba agba te ni begi loju se o. Mo lu egbogi baba agbadura mi gba. Mo so panu.
4: To je pa Olorun lo yo mi. Lo wa nte koluba. Mo bo lo wa ara tita. Oro si so mi jaga ara bayi. Atalese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni keyan ma ta gege bi keke mario olorun gba wa lowo isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abanaje Road Ikotun Lagos State ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu

0: fingers, 1 man by 1 million. Ibo lodu mare ti o se to. Mayin lu mi ke. O ma kede jina si mi kede de. Mo ni ah ah. Eyin ati e ko fi fo yin ba mi. Baba ni. E mo Olorun ni ko temi ti mo gbo. Awon eyan si ntori e sa si. Pe ta n gbe ko to bayi. De benga mo ni baba o. Mama ti mama ti nje paso. Iya la te lo ku lodo wa ni. Yan ba pe ni lere.
1: Paso ma.
0: Be mo n gbo. Alo tu e. Alo tu e. Mo ni kini. Iwa run pa eleyi tin tuto mo na nte sirin se mo ni ah mo lara iko pelu ara tuntun mo ni won fe bere renu mo ni mo ba woju orun ah ama ko pelu lori won de wa wo pasu mo mu bo ba ri ya re ko banki pe mo ni mo rowo le la romo re o ah omo ta wi ni eko won ni bo ti de lo bere pe kere oni o le dun ta lagbadu bo teyan le gba yo nda munia won lawon eyan ba ni o sa kan soso ta won bo ladugo ile enu la izi abesukun le ni je la mo ba sare de waju mi lona fele fele
1: odo ba le
0: oni baba agba iba yin o won ni ba olohun ta ni sango Olorun ise san go. Awa ti se dirun ori eke. Oni si tan ni. Mo le ko mo gbagba ku gba o. Ko so lopa ti o mu oni. Lo ti re ni nfere be oni ba ba gba. Mo le wo tun le yin. Iro yin wo ri lenu e. Se Olorun se do owo oni ke. O le yin mo ka ni. Mo ni yo fun mi. Oni baba mi. Ise ko mo de le bizi ama ta lo jami lebe ha mo ni lebe ko abi tole oni baba mi ada ah ada lamu lo npe lebe o loku gbe ni o lohun oni o lagbero ohun oni akaba ohun oni jude ohun oni e won san pona ohun mo ni kira wa n wa leko lo ba ko ba ku on tosi mi bi asaka mo egberun 5000 oni baba owo ere yin ni o ko lo mu ji atamu lo tita koju omo si iboni je mo ni temi nikan abi gbogbo ilu o le mi nikan mo ni a to ba je tojo lori n to se ojo ni nkan le ifosu kan oni baba oni mo be ran yin sa o fanu yin ni mi o Bodo un gbenga la won jo ma n soro yin ah omode gbenga mi leko Olorun ma Olorun ma mo lo baye mba mu wole mo baba ke yo ah joko lori odo joko mo baba ke mo n bu ngbe lori ah walaye omo yin o se ye ah o lo ti ma ya awon ngba mo fa oko yo kin si mo kan ilogun lawuje eru bade e oni alawu amu borido ah e ga da bi mo se wa fajiga yo loni ah baba agba
1: lai logo
0: bo won ba ku ko won ku oda bayi e ma so oni jiga ni lawuje sori kini oni de ta mo bu me ku seun owo kan logo e mo ti de ti de ah mo lo kai lai beyan babu o bayi mo mu ti e mo ni gbogbo n temi npe ti degbenga olori kalesi ko ma gbe lura ni ti n pariwo jesu mi jesu ayo la pe olorun mo ja yo da laamu nigba jesu gangan tori problem awon aye lori agbelebu o ni sorry ba n mo se mo o pe awon ede kan yí ago èkó olórí o ọlọrun ọdá lohun lọmọ pàṣẹ ìbábòde mo ní èèyàn bíi ẹgbẹ àwọn ni gbogbo èèyàn kú ó sì máa pè báyìí mo ní mọ pé ó ti dòdì dẹ nígbà ọyá lọ bẹrẹ eré lódì ní gàlí gàlí làásì o abẹ́tùpínlẹ̀ wájú ìjọ rẹ yọmi. mo lara omo e ma je egun
1: ah
0: o ti se mo pe mo nje yomi
1: ah
0: le dun ki gbe la easy oh baba oh ah mo ni mo daran mo si ogun lo
1: ah
0: oh mo opolo omo e o gbe gbere oloko nu lo dun di ah baba run oh ni ga ni ga li baba ni e wo ti e ni gbe ni ga ni ga tele yi o ke ta lo ga to mo ni baba eyin ni ma nkila ta ro mo ni oro emi ni ga ni ga
1: ha
0: e ko ma gba gba ku wa mo ni so orin na nu iku bo la je oji ndo ni o ma pe mi ni ga ni ga ti o re ti owo abi aka abi yesu bu abolo de baba aluna baba gani
1: gbagba
0: ko pe le lere mi bere
1: eh
0: nwa ji upaso o na tun di un ko ti e ki ara adugbo
1: ah
0: mi ko le leyi ko ki ni lo de re bole mo ni ewo la wa fi agbo bayi o ko re nani segun dressing
1: segun dressing
0: eh
1: segun dressing
0: dressing bi nkan mo tan mo fun lodi segun dressing mo ti dode amolo kabo mo ba bu omi die ni mo gbe oju olohun
1: pe
0: mo da senu mo yonu ojo yesu abi hi hi da won mo se segun dressing atoga won ori won lojo ndaro si ibi olohun ti wa ya mi nenu re eyin oluwa logo
1: ogo
0: bi kanu won ba lo to lasan ojo se na yo to se pada. Money one level.

eka mo pada sori eto wa eto ni ta mo si ife akoko ife bere pepe se mo wi pe ibi abaruko ti si na lati mo mu ni ose ti o kojo ni bi ti aboro de ibe na ma tun fe ke je ka ti mu tori opolopo to wa ni ta ni isi awa fa lo afa bo o ti di eru le awon obi ori o ah ori obi le ru wa wa bayi o olohun ni je kon wo awon obi Olorun tun fun awon obi ni agbara ati le se koja bi ti won lero lori awon omo won. Awon obi won yi ti won sa janjan koko lori omo awon obi lori o. Ah, ori obi le ru wa wa bayi o. Olorun ni je kon won wa obi. Olorun tun fun awon obi ni agbara ati le se koja lero lori awon omo won. Awon obi won yi ti won sa janjan koko lori omo lori oko ati di obuko ni to di meji lorun. Iya o sari janjanjan lori omo iya o tun sa janjanjan lori oko ah en ja won le kan pe daddy se ngbo aso sunu wa pa egbo daddy fi mo paro ni e n ba jade laaro ni isin te lo bi se ta na mura ti mo lo so abi office ti won na te ba pada de lo wa asiko te fun daddy n pe ma pada wa ni fun je ni nkan da go bi ni tura se pe awon kuri mo n pase baun te ba daddy te ba unje yi lori tabili abe de lowo ya go miki simere n to ye ke ti e fi ha enu e fi abe wa de tan yan yan la le lati photo ise yi ko tu diji e to mama lati se sori table ti won ba se se mo pa won ibu kon be kon mo kan mo tenu yin jade e wa ni go sa janjan ko ko lori yin ah eyan okunrin e mo je kan so pa wo okunrin olorun olorun gan o mo ri gan si lorun leni to ba n toju iyawo re to mo bi se re se ninu ile yo janjan koko awon mama wa lori awa mejeji awon iya bi baba ko ni iya beta mi ti fe lo be tori keta ti won na ni pe mo ba se janjan lori omo to se janjan lori oko wa tun se janjan lori ise ti won na awon na do lo so bu o kan won to me papo o do eh baba yi ni pe de baba yi ni pe de mama bo janjan koko te se lori idile mo ni ko ni ja sasan loruko lora bo janjan koko te se lori awon mo de mo ni ko ni ja

kaabo pada sori eto yin eto wa ife a ife ibere pepe o salaye nkan kan lo laarin a mummy ati daddy o won ni ta ba fe fun awon eya kan loogun to ba lori fun yo ko bi o lere pe so si ori e ta wa na so yi e meje atan yi bi a ma tenu mo nkan kan kan o ibo ba gba bi kan ko jari o le mo horo be gba o le mo koro be gba o le mo gbangba be gba awon bi kan wa to se pe bi won tan mo sibe eyan le koja nbe logun kan to si ni fese gbo okuta awon bi kan wa nbe losan gan bo ti ri o mo rin to o to fese gbo okuta o se ri mo jena ai se pe ko si mo le nbe to tumo si ni pe ibi ti o ba gba koja ri to ba lo so lo npa re ko le fo ni bi orin igba ta wa ni secondary school won pori kan ni orin ofege ofege you can't beat my knee ofege so e sa won to jagbagba die die ti gbon ti mo wu e lo bi no kini mo npe yanju ati so ni pe omo ti wa nbe lodo orun ti a re o mo se to e ti labor ta pe ah ko wa ti pa lo to bo lo mo se fe je eyan eyin le mu nje se yi awon mo na mo ti da ire mo daka je okunrin kan obirin kan itojobirin lo kere itojokunrin dada o fi bi odun meta jaburo re lo eto wa jaburo re lo ni isin ko ti gba to eni ti o ko ni mo se nfun abo mo o je pe te ba ti leyin eyin ile ile onje igbalode le dari won lo awon yen ni o fobo awon ni o sa fun ti ni ke order ke se mule se order ina ni omo kunrin ma joko ti to ba gbadiru ni na se pe omi o ni mo ye obirin ni mule ah e dakun seri ibi ti mo wa de yi je ka won mo wa ki won wa te ba wa fi die kun ki ni ti mo so ni pe ah awon kan gbagbo wi pe omo kunrin gan ni na ti se won da wo ko be ni kan lo ni se ni tori mo de o iye okunrin ma se yawo wa le ni iwo to ba si me ni o le mo ye ni o mo se le se o mo nkan kan se ba wa fe yawo fun o to mo se le to mo se ode to mo se ta ni ti o lohun to ni ti wo gan o ba ni o le fun yan baby e ma bo

0: 的关节不够了嘛，再一动
1: 动。
0: 我
1: 上面
0: 你把五年摆的，我你要么再用笔来用笔，你不再一把意思，你卡把我意思，因为你把我意思一
1: 过，你就丢的。
0: 所以别给你，我你也是这么歪了，你嘛丢，我丢了啦。Ola, ko sha la tile ma mu ola.
1: So do e wa ti sugun odun.
0: Ola, bo se wulo fun birin, no wulo fun okunrin. Tobi to birin la ni je dogun. Ti pe bayi, bayi, bayi. O da bi pogo ya won bu won. Abi won so iro. Ngba teyin o ba gbe ko, awon mo to fe jade latara yin, ki le yin fe fi ko won na.
1: Internet.
0: Ni eyin birin ni e o. Pa ase tete so pe ta mo ta ba ti consin. Koni gbe le bako koni gbe ta o so la wa se nse bi ta nse ko se gbogbo ya so pe omo kan o wulo omo kan wulo gbogbo yin le wulo
1: e si wulo fa won
0: egbe ma wulo dojo ale se ri baba wa oro te bere yi o pa ka so bi asa won kan se ri oro yi okunrin e mo yo okunrin to di pe o wo pe gba ti mi ki so birin ki fa wo kitchen ni family fe ma se gba ni inu ile gbomi lasun
1: aloro
0: gbomi ni pe iyawo ti e wa sibe sile mo mo se ola ma jarugo asori pe
1: ami o
0: ejo a nbo na fe ti lo